0: modo.
1: Hirap pamatyagan panana ko norong sitwasyon, makagwapo. Agkay kagawad to be Aye de la Cruz ko ag kinidi sa Blaon. Good morning man. Haling kay makagwapo. Maya dagabanggit mo ng gobyerno natin nga wa it na aw na may magbato ni Swildo nga hayahay yang nung jet. Tama gid Julius Nunez. Ginastronon kitang daywa, makagwapo. Ginadakop-dakop, ayaw it kumpiyansa. Pilagot ang anyos ng isyo sa Kabugaw, matapos-tapos, hindi matapos-tapos, pahatod kay Kap. Nga, hugas kamay aga mag-sanitizer pagod, iwas germs. Karon basahon ko rong later response it barangay. Huwag ta nagpanginwaga tarong barangay eh. Nga wat sa dat ideya, wat at pagituon, nagwa sa dat hands sa clearing operation ko no. Pero iba tabirong pagkabati na akon sa mga tao sa Kabugaw eh. Kay Carly Tornea Santiago, good morning gid na sa Boracay. Sa Laging Banwa, West naman siya, good morning. Madam Jonelyn Vega. Kay Jojo Panda, na ipatring ng Nancy Igos, at kay ng Josephine Sablaon, at ng Lilian... Josephine Sablaon. Ng Josephine de la Cruz, ag nang Lilian Sablaon, na sa Tinigaw. Ag sa mga taga-Buruanga, kay Lucas Kryl Rupa, ag kay tatay ng Jake Rupa sa Puok. Good morning, more power to you and your program. Good morning man, dating kapitan, agmanog kapitan. It Poblacion Makato, Eupemio Tim de la Sena. Ag doon nagapamati man nga dating Vice Mayor, SB member Nini Nerly, Fermalino de la Sena. Sir Mario Toria, bibiwing na sa San Francisco, California. Kay John Vincent Remicho Magdael. Salawaan, New Washington. Good morning. Ma'am Josephine Dolentino, nagapamati sa Las Marinas, Cavite. Patamyaw man kay Ritzel Militar, Itim Militar sa Estancia. Stay safe always and God bless. Halin sa Dasma, Cavite. Kay Ma'am Josephine Dolentino. Kay Ernie Feliciano at EPL Mini Sound una sa Kulabnog Palay Batan. Kaabo-abo Rogio, Rogio Kalibo pero haman wow tight nagalibot nga striker nga gapang dakopit nagasigarilyo sa mga public areas. May anda matakaron nga task force. Galing may problema sa implementation it ordinansa. Kaya gin suspend makagwapo implementation it anti-smoking ordinance. Di ba? Gin-suspend. Panahon pa ni Vice Mayor Anay Cynthia de la Cruz. Pinasuspindi. Bako diyan nga wa ita ginbutang abi designated nga smoking area ruwaton nga munisipyo at kalibo sa mga pampublikong lugar. So, basta ginpundor ng implementation gani, baka ron wa ta't nagapangdakop. Wa ta't nag-implementar kwanta aton nga anti-smoking ordinance.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: May anda matarong nga task force. Ang nag-implementar itantay smoking ordinance, may anda man nga ni sa kwan eh. Sa garbage, illegal dumping, ag pagsuga nga ra. May anda man karong in charge ng mga enforcer man. Galing matawa na kot nakita, awa na kot binati. Pati ang nag-responde sa mga nagasuga. Wow, tahagos na nag-responde wong si John Peter. Kago yung sinang Nining Adorada, imotor nag-ginabasog, white nag-responde. Ay, sino man nabibasog na ton? Makagwapo. Ah? Ay, dapat sandaro gabutang itawo karon. Aga, bilang hipi, division. Ah? Hay, command responsibility. So, saipon mo gito, plus man sa munisipyo. Si Mayor Socro man nagasinagap, siyempre imaw mayor, command responsibility. Gani, hindi kit baduga, nga mabasuhan ikaw. Ikaw do pinuno. Tapos, wakat mahimo, ag command responsibility mo.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
1: Di ba nga, Arbe? Good morning kay Chile Timburasa, Madam muna sa Thailand. Kay si Patriarca, happy viewing muna sa Trinidad and Tobago sa Caribbean Island. Makaroon man, permimang perfect attendance. Perfect attendance, matimod natin sa Sanggunang Bayan. makagwapo. Kay Ma'am Anita Reyes, good morning, kid. Panay anay ko sa office ko request. Ah, okay ah. Ayos, RB ah. Blessed ayos na si RB Tori, makagwapo eh. Blessed Wednesday morning, Jet. Lord, be gracious to us. We long for you. Be our strength every morning, our salvation in time of distress. In Jesus' name, amen. Oh, thank you, Gid, ng Rolin Guy. Atabura kayo nung Noel. Nag-uoy lang ako, Jet, kay kaibahan. Anda tagi na linibak. Mauro, love life na social media. Kung mga ayo, sanda bulig. Dasig ko, responde ka na. Tapos kinamakaranan na sa social media. Ngani man makagwapo. Sos, may isbigan akong nakita sa CCTV nga nagagwa sa sesyon nag mag-vape-vape yang. Ay, sinong isbi ron? Ha? Sinong isbi?
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Dali lang. Magwas sa aton nga Mayor Italibo. Sinoro ginasugid nga mga little mayor. Adindo pangutanang hindi ko masabat. Kutanon mo bagsik ni Juan, si Mayor Juris. I-message mo imaw. Ah, kutan ah. Maliban ka na, may ginilik pa bakitang iba? Huwaman!
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Magdahani ka mo nga mga nagahari-hari sa Elgio Calibo. Nilagabantay kayo rong mga pumuguyo. Solominti ka mga si Mayor Joris Socro rong Yorme et Calibo. Ayo, siyempre. Sino pa biribang mayor? Imo ginbutuha tawo. Natural imo. Migo Jet, mayad nga gahon. Gato sa airport na Bukana gid. Dagwiting shed. Ginobrat. Anandang butangan it. Basura. Aga. Bigo. Yun to. Ag. Mag-vape, vape. Ah, dali lagi na. Sinyon to na duga eh. Appoint may una. Naduga, Tres Hermanos, yung mga mensahe kon.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Alas 8:09 oras sa Pilipinas. Now, pagbalik naton, balik kita at Kabugaw. Unahon tayo ni Kabugaw ah. Rayang reply ni Kapitana Itilda Iman sa Marine Sudusta Almiro Marine at Associate nga law office. Dayon nagsugat sa aton nga barangay council ita Kabugaw in behalf sa nang kliyente Ronga Alfaro family nga tag-anat yugta nga nag-aligar kunong ginboldos nga wa man it gamit nga bulldozer. Paano ka nagbuldos nga wa it bulldozer? Ha? Aga kuno hay may nasamad nga vegetation. Ag trespassing pagid kuno. Ag kabo sa nang ginapangayo sa barangay.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Sorong barangay, dahil nginirong sugat talin sa law office ita Marine Sudusta Mirin Galmero, kinangan gini nga magsabat sanda sa sugat. Ta? Kinangan gini magsabat. So sinabat nanda. Di masadya gitaro sabat. Ta? Nga pirmado ni Kapitana Itilda Iman. Dali lang gina. Balikan ko pagkatapos siya mangkara. Good morning, Toto Roger Losero Nagales. Rabi na kayo ng hotel at MKWD. Gapamatig ako makaroon. Ah, shout out lang wood sticker Dr. Jones at your service. Karon na, kung maabot itong taga MKWD, aga maabot itong nga oras, Tres Hermanos, balikan taron. Alas 8:11, huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng Sell Your Cup ng Ginebra Products para sa chance na manalo. Drink responsibly.
0: Todo comentario. Todo comentario.
2: Sí. Jinsu Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Jinsu na, no promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
5: para sa Senate Manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash alin na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatuhugan din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya at manami madaan ang lasa at manami madaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at manami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
6: Okay, pag-isuriyahan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, doc, nga this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health, but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Kapoy!
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
11: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera

0: sa San Miguel Pil Products. Intra na! San Miguel Pil and Win Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH, FDA, CFRR, permit number 0264, series of 2026. Drink responsibly.
1: DGX 500.
2: Ulang bangkay mo sa prutas at kulay.
1: Umawi ka na lang
2: sa DGX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Mag DGX 500.
2: Araw-araw, bibili sa mga butik.
3: Phone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa katinga di lang makapangpakuha sa kulaw.
5: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
4: Maluwas sa manamit gin,
5: may free collagen,
4: ang guta tayo ka pa.
2: Santon Gold Coffee Mix.
1: Nagkape ka na,
2: lalakas,
1: at gaganda ka pa.
2: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Umanagin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
2: Matatapos mga butika.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay light. Gaan ang may kasama.
8: Drink responsibly.
7: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: Red Horse Beer. Manamit. Swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
11: Bawat patak, masarap. Swabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
13: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
12: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
13: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
12: Opo, tapos?
13: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
12: Wow!
13: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
12: Oh, ano pang hinihintay mo?
14: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
15: Todo komentaryo sa todo alam ng
16: katotohanan. 88.5 FM
15: Radyo, Radyo Todo.
17: Balik sa aton nga pagpangalagad alas 8:25 na. Good morning, God bless man nung Rigeri Bukan. Una sa Mubo, thank you again Toto Roger Lucero Nagales. Una sa Office of the Barangay Affairs. Sa aton nga mga staff una. Kaya Igbata Dido Reyes, happy viewing una sa San Francisco, California. Sa US, kaya Daimier Pilayo. Sakto ba? Daimler Pilayo. Good morning, Gid. Hambay ninong Edison C. Panawagan sa mga tao sa Uyuturong Ubos. Hindi nyo pag-ibutang inyong basura sa kilidit bagay namon. Amat una, tanyo ginbutang sa kilidit bagay ninong Edison. Butangan sa kilid din yung bagay nga sarili. Sa kilid din yung bagay nga sarili or printed yung bagay. Ayaw pakibutang sa bagay't iba. Kabatas ibutang tayo sa kilid bagay ninong Edison yung basura. Ano pag dumdum nyo karon basurahan?
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
17: Hugatan nyo nga mag-agirong truck it basura ipagawa. Ag ipilak dayon. Ay may nagakulikta man it basura. Hugatan nyo, ayaw pag ibutang sa kilid it bagay, itibang tao ay ginagangaw, ag nagabagaho. Pustan nyo't mayad, hugaton dong kolektor basura, ag bago ihaboy. Mangin responsable manabi kita ng mga pumuguyo.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
17: Good morning sa akong kaibahan sa barangay poblasyon nga naka-duty makaroon sa front desk, especially sa among kapitan, Honorable Neil Candelario, ag sa barangay council. Una kagali sa barangay Nini Geraldine Sabal, Irodistan. Good morning, Gid. Happy monitoring. Dapat jet lifestyle check pero mga empleyado sa office ita. Okay. May kilaga nga ako rin na nga manaba malang ro nga posisyon. Pero makaron abo ta nga negosyo. Ag naga panugaw ta paman sa alahas. Agali. Ayan. Mauno ka ba to nga sabak ko ta imaw. Office ita ano ra dangga. Dangga ba yan? Pakiklaro na yung baka gwapo. Ano ra nga kwan? Hindi ko maintindihan eh. Sin nga ba nuwaro ginatumod mo? Ha? Eh may una nga ni, gaduoblit bagay. Ha? Sabatan? Uwa mat negosyo. Uwa mat ibang trabaho maliban sa empleyado at munisipyo. Gaduoblit sa kakyan. Di mangawa ka timo. Ha? Nga ni dapat gidman ipa-lifestyle check.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
17: Ay wow, na yung sambulo nga raan yung bagay ron. Ha? Basi sayod mo Engineer Tulio kung ano ron. Gincheck nyo ron kung may billing permit doon. Sir, pwede mo patulong kung sino man nakakita at black ng wallet kasi nakasalalay the work ni Kuya, please po. Kung sino kuno nakapugot ita block wallet, pakibalik nyo lang. Ayun na mga dokumento itag-ana. Halin kay Sorak ko studio. Iyan nyo lang ibalik sa Radyo Todo ah. Para maibalik natong sa tig-iya. Black wallet ha, nga may masugod nga importanteng papeles ag mga ID sa iba pang dokumento. Good morning man sa Villaruel Brothers o nasa Bakan. Ag kay Papa Boy Villaruel. Namon, always Todo Radyo. Yang kami salamat. Salamat man kay John Anricasa aga sa Villaruel family una sa Bakan Banga. Sanggo ni ang bayan. It kalibo? Kalibo! Okay, sige. Sige, sige. Klaro. Ayos.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
17: Bilang sentro rong banwang kalibot probinsya ng Akan, dapat i-lifestyle check. Depende. Kung na unexplained wealth at aroa imong nakita, dapat gin man ipa-lifestyle check. Kung mga unexplained wealth at aroon ay dapat gin man ipa-lifestyle check. Kapit empleyado kat gobyerno. Bisan sin man nga banwa, may mga J.O. Migo, tag mga pinangakoan doon politiko, sige tarong sahod nanda, what no bra? Bukod man itanan ha, tama, tres hermanos. Mga politically accommodated ron nga mga empleyado. May radyo na, may cellphone pa. Thank you, good, Madam Juna Lenicasa, nga naka-radyo na, naka-cellphone pa. O, naka-radyo na, naka-FB Live pa.
15: Todo, komentaryo. Todo, komentaryo.
17: Ano ka matood, Mr. Middel Valenzuela? Huwag ka din ko nag-uniforme. Huwag ako nag-uniforme. Huwag ka manginadak pa. Kundi iba nga ni Mato, nag-uniforme. Mato, agpapaano nga ni sa na mag-uniforme? Ano ang gamitong uniforme? Isok-sok na na yung uniforme ita kaputudan ni apelyido? Hindi, siguro magsok-sok karon si Mr. Middel Valenzuela. It kaputuda, ng uniforme nanday apelyido. Unang-una, nag-claiman sandang-sandarong orig, nga kaputuda. So kung magbarong sistema, nga wat sa net uniforme, ag sige biyahe, ay dapat maghimot na gagawin tikang raton nga local government unit. Hindi pwedeng ro iba naka-uniforme ang iba, wa. Ay kung magbaron, ay nano pugos it ordinansa nga nagtagana pagkita proper nga uniforme. Di ba nga, Mr. Janice Aminio, sir?
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
17: Oy, kundi sugan ordinansa, kundi man ang pwedeng ipatuman. Kanugon, ha? Nagbutang kita at prescribe uniform, magkatapos o iba, huwa nag uniforme. Kababo man nga kulurum, huwa mat uniforme. Naka-t-shirt, naka-short man ang ani, sige man biyahe, stainless pa tricycle.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
17: Good morning, aga blessed Wednesday man kay dating kagawad, Kapmila Tayko na sa New Buswang. Imagine sa buangan kapustat 20 mil, 10 mil, pila man ang sweldo, bisan regular ka pa. ayan, bukon kangawa-ngawa ron, tama gid man, makangawa-ngawa gid man dun.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
16: 88.5 FM.
15: Radyo, radyo, todo.
17: Balik kita ita Banwang Batan. Balik kita sa barangay Kabugaw. Dayang letter reply ni punong barangay Itilda Iman. In response sa sugat nga ginpadaga, ita Marin Sodusta Almero Agmerin and Associate nga law firm iya sa Banwa Itkalibo. Natuhoy ko alleged clearing operation ko no. Una sa Kagug-a Barangay Kabugaw sa Banwat Batan. Hararong nga sugat Banwa ni Kapitana Itilda Iman. Dali lang, i-check tayo sa inyong to. Dali lang kita. Eh, plastar tanay. Ay, good morning gali kay Toto Chris Gonzales. Ha? Nga sambilog sa pinakapaboritong gumankon ni Engineer Tito Rodriguez. Sambilog ang sa pinakapaborito. Abo-abe ng gumankon eh.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
16: 88.5 FM.
15: Radyo, radyo, todo.
17: Dali lang. Sa inyo ito na agto man. Saan ka na napunta? Oops. Hindi yan. Hindi yan ha. Dali lang kita. Oh. Ano daya? Oh, sino nag-agto to? Dali lang gid. Yan na tanuso yun sa pihak. Standby!
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
16: 88.5 FM.
15: Radyo, radyo, todo!
17: Ah, si inyon to. Ah, hara. Hararong sabat ni Kapitana Itilda Iman. Republic of the Philippines. Province of Aklan, Municipality of Batan, Barangay Kabugaw. August 25, 2026. Marin Sodusta Almero Marin and Associate Law Offices. Attention Attorney Ryan Candelario, Cipriano Plaza, Regalado Street, Caribou, Aklan. Re alleged clearing operation on lot number 4143-8. Dear Attorney Candelario, this is in response to your letter dated August 14, 2026 concerning the alleged clearing operation conducted on lot 4143-8 CSD-06-015699 covered by Certificate of Title Number. After reviewing the matter and the available barangay records, we respectfully clarify that neither the barangay council nor the office of the punong barangay authorized, approved, directed, funded, or participated in the clearing operation referred to in your letter. Paki-contact nga ni dong si Engineer Rodriguez. Paki-contact mo. Pero, nagapamilibad eh. Wata ko na sa natyabot. Wata't pagituon. Wata't approval kanda. No session of the Barangay Council was held to discuss or approve the clearing operation, no barangay resolution, project plan, permit, contract, purchase order, funding allocation, or other documents was issued for that purpose. Thus, the barangay is unable to provide the documents requested in your letter because no such documents exist in its records. To the best of our honest knowledge, and based on the information presently available to us, the clearing operation was undertaken by workers or personnel of Greenland Builders Corporation. Ginatumo niya Greenland Builders. They did not act upon the authority ko no, direction or instruction of Barangay Council or the Office of the Punong Barangay. Nalibanaw na si Kapitan. For the same reason, the barangay respectfully cannot assume responsibility for the alleged damage, restoration, replacement of boundary markers, survey expenses, or other costs stated in your letter in request concerning the clearing operation, and the resulting damage should be addressed to the persons or entity that actually undertook or authorize the work. Hey, tama gin man do hambay ni Engineer Rodriguez. Imo gin man o ginatumbok. Kuray nga rang dagat istorya. The barangay likewise cannot issue a resolution conclusively recognizing ownership over the affected area because the determination of ownership and property boundaries is beyond the barangay's authority. These matters are properly established through the relevant titles, surveys, public records, agreements of the parties, or appropriate judicial proceedings. Nevertheless, the barangay remain willing to cooperate and provide any relevant information lawfully available in its records. We hope this clarification will assist you, your clients, in directing their concern to the proper persons or entity. Thank you. Permado Itelda Iman, Punong Barangay, Kabugaw, Batan, na receive da ita Marin Sudusta, Almero and Marin and Associate Law Offices, August 25, 2026. Sa linya naton dong CEO ita Greenland Builders, korayang letter reply ni Kapitana Iman, ngaran nagapamalibad wa ta kuno sa paghituon ko na sabit nga clearing operation. Engineer Nestor Victor Titoy Rodriguez, sir, good morning.
8: Good morning, katubong Jujip. Good morning, Jujip. Katanaan, gagapaya mati.
17: May hapugot ako nga sang panig na papel. Agaraya ay may pirma ni Kapitan na Iman. Sabat sa natong sugat, halin sa Marin Sudusta, Almero Agmirin at Associate Law Offices. Natuhoy ko clearing operation, alleged clearing operation. Nga sa entrada pagang kuha anang response ay nagapamalibad ta. Nagahugas ta rong barangay, council, tro kapitan ni Tila Iman. Watsa na't pagituon ko no, kung nasabit nga mga clearing operation, Engineer Rodriguez. Ang ginatubod ka na Greenland, ginaturo ka mo eh.
8: Doon yun, katutong judik nga. Dahil nga ra ay medyo nakikita yung ginaton do direksyon.
17: Mm-mm.
8: Ko primero nga itong medyo asailan man aton na sugat.
17: Okay.
8: Na sa barangay, no?
17: Mm-mm.
8: Magkaroon ay bayan ya matayan ko nga lagi mo na medyo pitayon kararo ang dan nga tumod ang mga panghugas yun si Kapitana at Alima.
17: Oo.
8: Dayan nga ba ay kung inkaso yun man nga padayman yun man ba ba ay dayan ay pakadubahan mo naton.
17: Mm-hmm.
8: Wala problema.
17: Okay. Sa ako na bing pagkaintindi, pagkabati, ha? Pagkabati man ha, direkta sa mga tao, una mismo sa lugar. Kuring nga istoryahan nga nga karsada, halin pa ko 1975. Nga karsada ra, rin ang pagkabati, halin pa man na 1975, dagan yun da. Ginaagin yun tao ra. Ag dati galira, ginkuragat kandang. Hasukat yun galira. May kandang yun, ginseparate yun dong road right of way. O galing na duga rong kandang, agbat sa naghalin dong muhon. Ano ang natabo? Engineer Titoy, may ideya ka kung ano na kinatabo?
8: Actually, yung mga tubuyo, matayani ka rin katutunod yet, yung mga neighboring boundary, ay naghahambay matayani ka kung nga man na engineer, pwede matamana kami maka-witness karon dahil nga sa minatuod na naabi na existing parang bayan. Pero akong pag-anin nga pa, sa irang kara, saan ba man nga pag-explicar ko mga tumundok una. Pero original, tandali kara nga tag-anak itunta, mga Bilarmino.
17: Bilarmino, okay.
8: Oo, mga Bilarmino ang dingbaligya sa mga Alparo. Pero mga Bilarmino, nagtaot agali nga nirasan ba itkarsada na maagyan itawo. So, okay. Randa ko nung kandang kato, nagkandang tagadi sanda, ang ding patanang tagadi at mga madrid sa kao. Sa, lukanda nga din nga, pwede nga nga madula eh.
17: Oo.
8: Pero, rumadrid sa kao ko nung ra, una para.
17: Okay.
8: Nag-exist tara makaroon. So, kaya nga ra, ay maging basihan na tara, aga gahambay na taro mga tao nga, ay kami ni Nana taro nagpangayo at bulig tara. Ang aging remind ko yung nananamon sa promisa ni Kaprikrik ano yung mga kato. Ang doon yan, yung una, di ba na sa kilid ka, ha? Si Katitana ni Kaprikrik.
17: Ay, harap, klaro man sana nga rin sugat nga wa takunot hindi imaw ag do barangay, ha? Watay, huwag kita. As in, hugas, tatalima si Kapitana. Pero gagawa makaroon nga, nangin kaparte man imaw it pag-istorya ka ra, sa tag-anat yung ta makaroon nga mga Alparo.
8: Ay, doyan yan eh, ron nga, kasi hangawa yan ako na nag-antog itiyar o mga Alparo para sa resurvey nanda o relocation. Ay, sa amon nga pagka-istorya na to, sabiha sa barangay pa yan ha, nagatao matasan ba at 1.5 meter, abro katunga man na 1.5, kaya ana man ko mga kadungon. Do mga kadungon, okay pa eh. What a problema eh. Do problema, pag relocation to randa, sinailo yung anandaro andang buhon, bali duwaon yung karukarsada,
17: okay.
8: And then later siguro, kung magsugot sanda, imaw pa yan siguro ro. Siguro, kung magkataon sa nagtapilis ron, nagkinangat, i-recognizar din sanda, do yung siguro kararo, anda ka nga tuyo. Katulong yun dyan. Pero for the meantime, posible nga ako randang kadayman. Daya takararo andang tuyo eh. Daya rin na, daya rin ako niya. Ako niya medyo analysis ha. Do yun doon.
17: Ay, araon nga ni, klaro hundo nga anang pagtunan ko istorya nga ra eh. Ang ginaturo, ita barangay council, pinagi kapitan na iman nga, ito tama na kamo, agto sa Greenland the builder, sa isandat or nag-ubrat cleaning operation, nawa takamit maghitoon eh. Nga hindi na kami nyo pagsukta kung inyong mga damages nga ron o restoration kung ano na. Ito tama na. Sa nag-ubra ta, sa nag-clearing ta, ay ginaturo iya Greenland Builders.
8: Ay, doon yan eh. Ang pagkasayod ko yan, ira, ay matsa sa barangay assembly ra, ay matsa andagunda naging topic eh.
17: Okay.
8: So, no, manda sa mga pumuyo. So, siguro may mga minutes ron una man sa barangay. Luwas yung gantong na duwa ron, mga minutes nga ron, ay doon do medyo kan. Pero ay, dayong gid man siguro ron, datang tuyo para katunong Judith nga ako ron sa Dayman, ay nayang pinino man kita ron ay ma, siguro, abo pagid man do, abo man karon do ma, mariyahin siguro. Dahil, abo mo nabi karong kasayon ko, transaksyon na baka to eh. So, daya, daya ka na siguro no, matabo.
17: Sa ako nabi nga pagkahisayod, may natabo nga pag-istorya sa barangay. Ag ito sa barangay, nagkapirmahan. Halin man nga ni sa Alparo family, nag-representar ito sa meeting sa barangay. Aga, una sa record man, nga, ha-clarify nung tanan, nagkasugot yun.
8: Tama ron, katulong Judith, matya 9 minutes sa sanda. Una, nakalagbok nang doon. Unang-una yan eh, randang imanghod nga yaki, iya. And then, pangaiwa, hayro mag-asawa nang doon si Miss Junaline Garcia nga ra, una man. Ay, abi yan eh, naton, ay tapos yun aron. At abi naton, sa ako nga tang parte, ay tapos yun, the issue man kakon. At nag- Sanda pa yan ka kung nagsampit sa Manila eh. It meeting na nagkapi-kapi kami at nag-inistorya kami ito. Mga daibang oras yan eh. Handay ko, ginabalik-balik ko ron. Ay, doon yan, mamingaw ka na, nagsabi pag ita-chimpo kanda ka na. At sa uli higili, kasuhan mo lang ng dami. Kanugun, daming oras kang dagat. O nag-umuho kita na katodong judit. Habang din tauan ko sa nat oras ka to, na kasuhan mo lang dali ng dago. Doon karoon doon manginaw.
17: Pero matsawa pa matkaso eh. Matsalaga sukot sa nat damages eh.
8: Ay, siyempre, kasuhan din anay ng dago manukot.
17: Ay, hindi ka may magbayad nga wa kamot asunto ka matabo.
8: Ay, court order pa siguro karon katon makapabayad.
17: Unang-una so, ay paano magka-trespassing ay dagan nga ni?
8: Do yun, do dapat pininuho ng datos doon na existing tabing na dagan doon. Wa man kita nagsuod sa andang kuray.
17: Willing ba mga tao nga may pagituon ko sitwasyon mag-execute it affidavit?
8: Ah, willing to kandara. Actually, sa akong itong pag-hinunanon kandara, willing tama na kami ka-engineer nga mag-tell mata kung ano mata. Sayod mana kami kung ano mata ro, nagkayanabo. Si Kapitana mana, sayod mana na ron. O galing mana, siyempre, ibang taraanang opinion na karon ay later man ba, makan na taro kamatuuran ka rin, magbuwa mata. Pagkita kung naging kasura, ay gayaan to sa nasa kurpe, ay ito yun doon, magbuwa na taro kamatuuran ka rin.
17: Okay. At sa ginahingabot ka ginanda, dahil yung epekto yung da, ko ginasugid-sugid, aga bantog makaroon sa bilog ng kalibutan, nga kandidato ka mayor sa Bataan?
8: Actually, di ba yan? Nag-14-8 ang labi kita ito malago. Kaya hindi ko lang nung taong kita.
17: Ay, matsa sa embassy kahalin kahapon o kasi ang adlaw?
8: Ay, moro niya ako. Ginapalo-up lang natin na ating renouncement. Ay, matsa ginapilit. Kinanda kita kara doon yung dito. Medyo doon niya ang kita na medyo na pandatagal na pa. I-observar anay kita ko sitwasyon. Pero kung medyo makaroon nga simpo, medyo akuro ang bang ginatuntariya, ay, doon doon, na pinino, nagtap na bago, ano, rato ng brahol na rato sa 2020.
17: Dayat, aroma sa Jakara. Ay, harap pa, sa harap, aroma sa bilog, ha? Mansa, ikaw, gitaroon ang ginatarget to, eh. May hapugot, pagkita kong sa bilog, dokumento. Halin ko nora sa harap, aroma ng hiding, eh. Republic of the Philippines Department of Public Works and Highways, lalawigan ng Aklan Bayan ng Bataan, tanggapan ng Pinunong Pangusali. Oh, DPWH eh. Under ba sa DPWH do Office of the Municipal Engineer? Dayay! may ngalan! May abutang eh! Ngalan yung matanin mo yung nakabutang. May ari, tagapamahala, Nestor Victor Rodriguez, Mary Jane Tolentino, Kabugaw, Bataan. Daya ay notice of violation na pirmado ni Engineer Loida Tulio. Aga imaman doon nag-deliver kung nasabit niya notice of violation, may check Amerikara sa anangarang notice of violation. Hamba ni Kara sa sambilog sa check kay. Walang sinumang tao, bahay, kalakal o korporasyon kasama ang anumang sangay o tanggapan ng pamalhaan ang maaring magtayo magpagawa, magbago, magpaayos, may sagawa ng hindi muna kumukuha ng kapahintulutan para dito buhat sa tanggapan ng Pinunong Pangusali, all bidding official, na nakatalaga sa lugar kung saan ang nasabing Gusali ay itatayo o ang trabaho sa Gusali ay isasagawa. Agol sa bilog, pagbabago, pagdagdag ng walang kapahintulutan sa panahon ng paggawa nga pirmado ra ni Engineer Loida Tulio Pinunong Pangusali. Anong building ro ginatumod kara? Nga may notice of violation nga what permit, what building permit, Engineer Rodriguez?
8: Daya nga rin hambay ko na kupila mga inadlaw na to nga daya nga ay kundi ay Capri Creek matara una lagi nga nag-exist nga estruktura pag natin may restaurant na eh una
17: okay.
8: Ay dahil yan nga ano nga mga poste ay nag-gubalo na kahoy man lang ang duwaan ng bubong ay medyo dilapidated yun ay atong lang ra kung ta nga dayluhan i-repairing naton, i-restore naton dahil nga siyempre inayon ang kwaton nga rin ng mga kwan, nauna katon ay tunano rin ang inayon ay kung pwede na lang natong i-restore punta naton.
17: Okay.
8: At the same time punta ay multi-purpose rin o mga aton nga mga estudyante punta maka, maka pamilong una may anda nga may anda una na medyo libre wifi okay ang punta rin ganda.
17: Panamiton kunta.
8: Oo, oh, hey, ugaling, katupat aron haging tantunan nyo tauna, but sa, may nag-report ko na rin to kagong sa batang garon, na huyon nga ni, balita nga ni ako, si kapitan naman nga ni ay. So nag-report ito, nag-tanigyor, so ging antunan talagi, team run at engineering.
17: Ah, si kapitan man nag-agtuna, taga-umpisa po yung kamunga mag-ayos ko dating kantin yata yan eh. Ah, nag-umpisa po yung mag-ayos-ayos karon, nag-agto si kapitan, nag-boat po to.
8: Oo, doon yung gusugid kakon-kakon ng mga tabo na.
17: Okay.
8: Na yan na si kapitan na makita man na naman
17: niya. Nag-picture-picture.
8: Nag-picture-picture. Pagkahapon, nag-abot siya ang hero taga-engineering. So, ding kung lang doon ka ato nga mga turman, i-explicar nga man na, hey, daya nga rabayluhan na amon pero butong, pero man akong taro poste, hey, simento, dahil mabudlay mga harigausin, nakarot kakoy, di ba?
17: Oo, oh, agba pag-on man.
8: So, simento, hey, abo na ato nga bayas ba to, may kabilya kita nga mga sumba, ay may umo ka amon do, poste nga simento. Pero na ato nga, ibabaw ka ron, hey, mga butong nga ron, hey.
17: Aga pawod.
8: Pawod yan na ni ay parang hindi yung kita makomplikar sa building permit na
17: okay.
8: Ginahabay. Pero kura yung hakimot ako na si Engineer Luida, Donald Antogo, no, ang nag-deliver ko yun na sukat.
17: Okay. Bukonit imaw rin nag-conduct ito inspeksyon una, kundi anang empleyado sa opisina na. Pero pag-deliver, it notice of violation, imaw gitaro nagdaga, ha?
8: Oo, oh, tama ron. Dahil kukuha niya ron, 4 days ago ba ito? Friday, last week. Oo. So
17: pero ikaw, Abi, ikaw ay kontraktor ka, civil engineer ka. Oh. Kung nagapatindog ka, itsaktura nga himo sa pawod at butong, gina-require it building permit ay nagakontrata ka, ag engineer ka eh.
8: Ay, actually, una man doon sa aton nga mga building code to medyo light material ma lang. And, may amount tabi ron na kung hindi mag-exert sa amount na rahay, wa man it kaso nga wa it building permit.
17: Okay.
8: Ay, light material lang. Butong ma lang yan eh. Ay, abi man aton ay okay ang huyon nga ron dahil nga kami na po niya sugid. O galing ro, nag-issue gin abi ka ron, bilang may authority gin na nag-issue, ay si Engineer Lloyda.
17: Na.
8: Ibao gin do, may authority nga mag-issue. Ibao yun nga mga violasyon.
17: Nga ni, mapilitan ni Mokara. Ah, dapat mag-demand ka man nga, dapat tanan nga struktura sa batan, ay usuyan at building permit. Ay kung ginusuyan ka na nga kagayo-gayo kating sa Banwa, sa Kabugaw, katimoma ako mo pilang kilometro, arong distansya pag doon sa poblasyon, ito sa obisina ni Engineer Tulio, pero nakaabot ni Mawina.
8: Ang buko niya nga ni Doyon, katubun yung dito ako nga, gina, medyo, medyo ba, ngayon nga ay naakong kanon, dahil na, inaugid mismo rin ang isyo, pero may habakian ako, may nag-send ka ako picture, nag-dayon ka din nga imaw ko nung tag-ada ka ra.
17: Daya tag-sambulong? Daya tag-sambulong ba tan?
8: Ay, masakwa man nga ni building ko. Pakita mo tanag yun, abiron,

0: authority ka ra, and kung inaw mismo uwa, ay siguro double violation ka siguro ron.
1: Ag-take note ha, anang hambaw iya sa anang violation ha, iya nakabutang ha. Walang sino mang tao, bahay, kalakal o korporasyon, kasama ang anumang sangay, ha, sangay, o tanggapan ng pamahalaan ang marami ang maaring magtayo ng walang pahintulot sa tanggapan ng pinunong panggusali. Oh, yan ang hambag sa anang violation, ha? Na, pati ng gobyerno, ha? Pati ng gobyerno. Pati ng gobyerno. Tadaan ko nung sangay gobyerno, hindi pwedeng magpatindog it project ng what building permit.
0: Ay, kundo yun ay engineer Muida na itatupad, dapat itatupad ang nanarod in sakto.
1: Parehas.
0: Makaroon, oo, makaroon ay ginobrahan natin dahil na yan drawing agon ayang mabuan natin at building permit. Kung siguro kundo mga butong na raagtawad ay maaprubahan ng daes, apply ka ng building permit, ay ba si first time ron sa Bataan nga do, butong ang pabon, ay may building permit yun ta. Ang dapat itatupad ng darayon dun. Kung apply kita, maaprubahan kita, ay dapat anda na obrahon dun na kwanban nga example.
1: Oh, nahambay may building permit eh. Building. Di ba?
0: Balis ka kita kung itong pringka what up building permit, kung botong may building permit, ay okay bang siguro ron? Balis ka ron yung maraton?
1: Oo eh, ro mansion pwede galing what permit, pero ro ginapatindog nga grahe, nga himo sa botong agpawod, ay dapat galing may building permit.
0: Oo, oh, ay atong doon nga obserbahan kung ano doon.
1: Agpribado tara ha, pribado tara. So, kung mag 20 mil, ah, rubagay tanan sa Bataan, dapat anang tanawon da, kung tanan may building permit da, pati ruhimo oh sa butong agpawod.
0: Oo, oh, oh, doyan siguro na anakarang pandon do, nandiyan na example na naratol na lang. So, anong doon niya sundon da, anang naayang gusto, wamat problema, ay pero ay nakutana kita kung gina-apply ba sa tanan.
1: Ay kung huwag in-apply sa tanan ni class legislation yun, taron.
0: Oo, oh, ay doon yung datong obserbahan ka lang, dahil atong nga tanawon.
1: Okay, so ano rin mong plano makaroon? Makandidato ka lang mayor na, no?
0: actually, base hindi man na taro, kapitan nga ba, ay total mabuhay-buhay pa man, totong dito ba? Ay ga-observar din kita kung ano gindo maging dayagan o politika.
1: Ako na bing nangawahan ay rukumo na nga requirements before ka mag-buot building permit. Ay ginahamba bini ka nga. Rayro gina-require ha? Kung kapatindog ka ita struktura. Kung payag ba gina-require pa detailed nga plano? Pirmado, agsilyado nga blueprint?
0: O, oh, doon yun doon. Doon yun diba? Doon. Doon yun doon. Building permit.
1: Oh. Common requirements doon eh. Ambay ka na oh. Detailed plans, signed and sealed blueprints for architectural, electrical, and plumbing works. Siyempre gabugat building permit requirements eh.
0: Tama. Doon yun din naman. Aran doon yun kung gusto yun natin na building permit na dinatood.
1: So, kung building ginapatindog mo?
0: Ay, doon yun doon. Doon yun taron.
1: Pero kung grahe ginapatindog mo, dapat may mga blueprint? Ay, engineer ka
0: man. Ay, mangutana ron kita kay kaya engineering dahil basi makaroon ay gina-require yung talang dapat ay utar mga grahe at butong nara. Mangutana kita ka na kung na i-require din na naroon at kung i-require na nga kitayang ay medyo gareklamor kita magkitayang kung katon ay gina-require na na ay hamaan sa iba hindi na napag-require. Dapat siguro i-require sa tanan agon. Hindi na doon mag-ain na ito buot.
1: Correct. Now, abaway, araw may naghambag ito yaw eh. Anong hambag? Go. Engineer Boss Titoy. Good morning. Nakabutang ka ra. Nibs Mac. Kailangan mo siguro si Nibs Mac na eh. Matsa si Nibin Makirang.
0: Mayang, pero ato wala pa ka na katotong jet do. Kung ano ro, direksyon ko, insakto. Tigto kita. Ta, kung may mga bagay nga hisagasaan kita, actually, Teras ko raya nga rin ngayon pa.

0: Actually, nagtangayo lagi ako kaya pasensya man sa Takana.
1: Okay.
0: Kaya hindi hapon ko na itong iba abe karang na barangay council. Siyempre, una man ka po sa pag saan na rin nag-guide. Ang saan na man ako ng mga nagbombilyo ra. Nagtangayo man lagi ako pasensya kanda. Hasta sa Manila, nagtangayo ako kanda pasensya. Yan ay, ugaling ay amay ko na anda tara nga padayuman ay wakit at mahimo, mas in, mangayok kita at pasensya, wakit at mahimo. Ka, ay, kung ang kaginda nga kasuhon ka, to, gaato bang kita sa kaso? Mama si Bema.
1: Ikaw pa nang inet sa mga kaso-kaso, ha?
0: Mauman sa building permit nga ra, kung ang naging kagpailan ka ra, it violation, nagkasuhon lang ba, wa man kita at problema, gaato bang man kita?
1: Matsa, ikaw pa rin naging ayat ito yung kagasuhan, ha? Araw-araw, may nagkakumusta kay mo eh. Kumusta kay igsuon manong titoy? Haning kay Bais? Kitse Luces?
0: Haring gawin siya ba ito? Nahid lang ako sa akong igsuon nga rin.
1: Ay, agap ba? Harapag isabi. Ilogo. Good morning, Jet. From my recollection, if I am right, if the material cost of the building is not more than 30,000, there is no need for a permit. Sa inyo kong sinalinda, kay Judge New Body Attorney Body Marin.
0: Tama pa rin. Siyempre.
1: Hey, Matsa. Matsa Marin.
0: Matsa. Halin doon kay Judge.
1: Ay, paalin dahil. Matsa Judge. Ay, halin, matsa halin tara sa imong law office do notice. Oh, doon na itong mga blitter.
0: Eh, nayang siyempre siguro nagkanda para itong mga altar sa law firm. Hindi nga itong makumataan na si Judge Maddy, naintindihan ba tanana ito, tama ng mga layo. Last day ito na ito.
1: Sige, wait and see kita sa mabot nga mga inadlaw nga pag-abuton, kapingid nga halin kaon sa embassy, sa inyo ni Tagabatan kung anong matabo ka ra. Ah, sa pilang adlaw nga pag-abuton. Thank you, good, Mayor. Engineer Titoy Rodriguez.
0: Thank you, good. Thank you, good. Not big, galing man doon ako. Thank you, kid,
1: sir. Salamat. Dong CEO, It Green and Builders, Engineer Nestor Victor Titoy Rodriguez.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5.
1: Wow, dali lang, kid, ha?
2: Radio Todo.
1: Balikan ko ro batan, ha? Dali lang, kid. Ay, unahon tanay siguro, rong taga Department of Social Welfare and Development. Ay, nagapamati, makaroon doon nga, Beneficiary Uplift Program. Tawagin lang doon si Ma'am Therese Philly Ligaste. Doon Regional PIO at DSWD. Good morning, SP. Manok SP ra sa 2nd District. SP Nyebin Makira nga nagpamati makaroon. Aga future barangay captain Joyne Maglunso. O mayroon man nga pagpamati. Basta makapasat ordinansa, okota siguro. Aro iba. Igbata ni Dorigues. Tres hermanos, paldot amigo. Sino ba yung pumaldo ay? Paldo kung dumaog, kung perde, ay bukot paldo. Good morning, Jet. Congrats, Gid, sa pag-increase ko imong mga viewers ag manog pagamati sa bata nagkabugaw. Gapa-shoutout yung man ngani ko. Roka iba, roka gabanan kanda. Good morning, Gid. Kay nung Jinjin, Hiner. Gonzales. Good morning, Gidong Jinjin. Kaya nang lisaw na sa Purok 2. Sa akong nga gwapang tiya nga nagapamati, nagapamantaw makaroon. Auntie Celia niyon. Good morning, Gid Kimo. Kanami, Gid, ay mong kare-kare. Sana magpadala ka ulit. Akil ko, wala daw power sa magubahay. Halin pa kabi eh. Attorney JM Hipti, sir. Magubahay batan, wala daw power. Halin pa kabi hasta makaroon. Ano ang natabo? Actually, nagpatay sinder sa plate kuryente dahil may manual load dropping. Pero anang right magubahay, halin patakabi eh. Halin patakabi ko nung wa pa ita power. Basi kung may problema tarong linya una. Good morning, live from Makati. Good morning kay Ray Ubugan. May iya sa amon sa akil ko, Vermans. Gid matuod yun. Medyo Christmas light yang baga patay sindiman. Sin nga lugar da una sa Libakaw, Ruilim Yaba, Indidanyo. Abaw, pa-shout out gali ang Bibi Janil Ricasa Villaruel, Jan Harry, haron yun, ayaw nit songgod be. Mga unga ni Madam Junan Ricasa raw na sa Bakan. Great will ga kung gali ang manghod, inasa istansya, happy birthday kay Richard Ubugan, halin kay Ray Ubugan. Mark Silver, may our God bless you, Engineer NBR, Titoy Rodriguez. Treatin siguro sanda kay Engineer Titoy, katulong Jet. Bukon abita kurap kasi manggaranon. Si manggaranon matagagi si Engineer. Kabay, dumagagan imaw. Italkaldi sa Banwat Bata, nagod magnami manduban, wag uwa it ginatago. Kailangan man natin nga accountable ta si Engineer Titoy nga ra. Agmay transparency. Grabe ba? Shout out. Good morning, good Mark Silver. Kay ng Aluna Cristobal, good morning, una sa Tinigaw. Madam Haina Merced, good morning, good una sa Pulo, sa New Washington. Engineer Cesar Gomez Taiko, God bless you always, man. Yaman nga ni Irina sa Kamaligan, Batan, wa manit building permit. Ah, baka papikers yan. Kay Sani Antaran, good morning. Kung ginastriktuhan nga gina-implement ron, koridason kung ta, tanawa sa Kamaligan, kung may building permit, do ibang structure. Anong kabubuhan anda karon jet? Pamuliti ka siguro, hay treatin sanda kay Engineer Titoy. Ibig ba sabihin, Migo, makagwapo, takilid sandak kay Engineer Titoy? Ba't siya gunanda ng kaperdihan sa pag-abuton nga pilian? Ngani makaroon pa yung hay, ginatry gunandang pakion do nga liderato ko Engineer nga ra? Oh, come on naman ni Tres Hermanos. Good morning. Bomba Marimar, good morning lang Tinagoboy Tambong. Nakontak mo na ba, Dong? Dong, sana si Dong Ding. Nakontak na si Kwan? Nakontak na taga DSWD? Hindi, makontak? Negative, Dong? After 5 minutes? Hindi, good? Okay. Sige. Johnny De La Cruz, good morning, good. Nasa Libacaw Public Market. Pero batang nun man gihapon, naka-decide, Migo. Maka-decide, tama, good. Siyempre, sino man nabi maka-decide? Kaside ka ba nga, bukong ganit aware ng mga taga-Batan nga may kasorong andang alkalde, ginahipsan niyang. Soon to be mayor, Mr. NBR. Hashtag shout out, haling kay Mark Silver. Magandang morning, Skyler Chano na sa Singapore. Attorney Hinje Reyes. Ampun Hinje, good morning, kid. Kampanyahan kayo mo sa baluarte ni former SB Mamay. Yeah. Singin era lalab kay dating SB Mamay do yun pa, pero for me digid mahadlok si Sir Titoy kon sa tama imaw medyo may mag-abot nga manami nga leader do mga batang nun kung magbinatuod ra amigo ay masami natuod git ang ani kay Cloyd Beltran, good morning gid RB Villares, happy September man katuntanan. Wa gid ako halipat sa gin-acquire nga hotel, wa pa, hindi pa confirm. Kung matuod, nga nag-backers na hotel, ginapakonfirm tapagang. Kung mahingagaw na ito, makaroon na Tres Hermanos. Pa-shoutout kay Joy Villaruel, ag JM De La Cruz, ag kay Andre Robles. Haling kay JM De La Cruz man, nga nagpamati makaroon.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo.
1: Isa-isa lang, mahin ang kalaban. Pwede mo ma-call attention do in charge ng departamento sa basura. Subrat ang sang Domingo ndong last nga pick-up in basura sa Sugunit Airport. Aray siguro ginahambay kay na ni Tres Hermanos nga basura ina sa may puok sa may airport dampi. Huwag yapon ma-pick-up. 1 week na. Nung last pick-up ko no, sang Domingo ko. Nasaba ko, nuwa ko nita pick-up ko na tabo. Hambay lang dahi, samad ko no truck. Agbukon yung kamerong pick-upan. Tama ba nga sabat doon? Kung da mag-isip sa natsolusyon kung paano mag-hire it dump truck or maghugam sa PEO. O pakula ng atensyon kung gusto actually maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Problematic itarwato nga ng solid waste management sa kamatuuran niyang. Dali na gid. Abo pang mga mensahe, balikan ko. Pagkatapos siya mangkara. Ara na sa linya? Okay, sige. Ari na sa linya si Mama Teres Feli Ligaste. Dong regional information officer it Department of Social Welfare and Development, Regional Office 6. Ma'am Teresa, good morning, ma'am.
3: Yes, hello, good morning. Mayong
1: aga, ma'am. Ilonggo lang kita, ma'am.
3: Ilonggo or Tagalog?
1: Okay, sige, Ilonggo lang kita, ma'am. Ma'am, mapaki-explain nga ni ining apply program, kag ining concern sa mga taga-Aklan, especially sa mga malalayo ng mga barangay sa Aklan. Kaya ang payout ko, no, nga naka-schedule this month siguro, through PayMaya na or GCash, yung nagka-problema ining mga taga-baryo, especially ang sa mga upland area, Ma'am Teres?
3: Yes, no, so ang update, tunahon ko na, no, ang update is unified package for livelihood in this industry food and transport assistance, no? Isa siya ka cash assistance program, no, na gumugig sa aton ng mga kwalipikado, ng mga beneficiary, kontiyente para sa ilang pang-adlaw-adlaw, no, since na in connection no, sa aton na nabasyan ng energy emergency. So, kung madumdumay natin sa nagigid ng mga hinula, nag-start kita, of course, sa payout for our beneficiaries. May tatlo ini siya ka-group, no? Ang group 1 is ang muna siyang 4-5 kagumagutong program beneficiaries ang DSWD. So, sa bilog na Pilipinas, 3.5 million households ini ang makabaton na makabaton sa one-time top-up assistance na 2,000 pesos. But hambalon, no? Kaya since may ara na sila yung assistance sa gobyerno, which is from DSWD, no? Ano na lang ni siya, one time na lang ni siya, mga 2,000 pesos.
1: Kanda. Okay.
3: Tapos na ini ang payout sa 4-5 walang gusto program ang beneficiaries natin. For group 2 naman, amuni siya ang sa mga near 4 households, no? Nga, in the whole Philippines, 2.5 million households ang makabaton na din-identify through sa community-based monitoring system of the Philippine Statistics Authority sa upod na nila. Diri, of course, sa pag-identify sa mga poor and near poor, kung ang matrix na gamit, of course, to identify that is through DepMan, no, in partnership. And also, they will receive the 2,000 pesos monthly from July to December of 2026. So that's for 6 months, no, a total of 12,000 in uplift sa group 2 natin. And the group 3 is SSS members na low income. 1.5 million low income SSS members in whole Philippines na they also receive 2,000 monthly from July to December. So, yan, no, ang uplift is intended to provide some immediate, no, mabilisang financial relief sa vulnerable families, especially to cope with the increasing cost of basic needs due to the energy emergency. So, yun po. Meron po isa pang katanungan earlier tungkol doon
1: yes,
3: sa payout
1: ma'am.
3: Ng
1: yes,
3: mga
1: ma'am. Sa payout,
3: beneficiaries. Mm. So, I think that is for group 2. Tama po ba?
1: Group 2, 4 and near 4 household.
3: Yes, that's group 2, no? Near 4 household. So in Western Visayas, no, may era kita na target 77,373. No? While last time also for the month of July, we paid the manual payout. The manual payout was conducted in July and sunod-sunod ina siya to pay no sa amo na naton na target.
1: Okay.
3: But for now no actually subong ang aton na
1: July manual na payout, August manual payout man ba?
3: Actually subong continuous pa ni siya ang registration sa aton na government to person ako ng G2P nato no.
1: Okay.
3: Ang G2P is the process sa pag-register sa ILA agud na nangyayang digitalize, no? Kung tani ang aton na paghatag sa mga next na payout, no?
1: Mm.
3: By out of, by the way, no, out of the 77,000 plus mga target naton, may mga ara pa dira sa numbers na ina, no? Nga mga ineligible na or in fact ng ineligible bakit sa verification ka validation natin that was due to upon checking and the validation no, for people ito lang or walang butong that's why wala na sila ginrelease na doble na siya no? It's either nag-transfer to residency not available in the area or no qualified payment so muna ang mga rason no?
1: Okay.
3: So ang for now nakabaton gira is around the, let's see 66 1,000,
1: yeah? Saklan, ha? Saklan ang eh. Saklan.
3: Ano? That is Western Visayas.
1: Western Visayas. Ang payout yes, is July 27, di ba? Ang last payout?
3: Actually, subong ang mga unclaimed natin sa Manrigan. Sige pa, asa subong noong semana kay Gien, patawag inaliwat no, ang mga LGU natin to revalidate kay hindi natin gusto nga may mabilin, no? By the way, sorry, again, no, 77,373, that's our target for Group 2, no, ang paid na doon, so today is 61,602.
1: Okay.
3: For Aklan alone, it's 4,620 ang target, ang paid na doon is 3,944. Wala pa dira nadala ang mga gina-payout sa buong semana, kay ongoing, ina siya ang mga unpaid na natin sa previous ng mga schedules, no? So with that, no, gina-work natin na ma-register ina sila, no? So for the 61,000 plus natin na paid beneficiaries, ang na-capture lang sa record natin or na-process via financial service providers or may ara ng mga banko, may ara ng mga e-wallet at 44,534 pa lang. No? So may bigyan ng variant no medyo dako pa and we conducted no orientation with the local government unit as well to revalidate and to verify kasi during the payout what we did was after the manual payout din tinguan ini sila nga ma-register and the rest nga walang ginatagan sila sa flyer with instruction and QR code kung paano mag-register, no? Kasi you can actually do the registration on your own mo. However, we do also do understand na may ibang kita yung beneficiaries that cannot access number one to gadget. Number two is internet connection.
1: Yes.
3: And malayo sa
1: malayo sa sentro.
3: Yes, the source of financial service providers, no? And we are also looking into it, no? Continuous man ang updating natin with our central office, no? And lately, as we spoke sa team man, sa uplift, no? If ever, no, kay for August, wala pa kita naka-pay out because nationwide ongoing gihapon ang registration, no? So ang pinaka-target kid tuntani naton that we can have the first digitalized month no uplift for August. However no if hindi gid ni siya ma hindi pa ni siya ma ano ma kompleto no ang aton na registration we will still opt for manual. Manual for August. However wala pa ni siya sang specific na timeline gid kung tan-o. But definitely no ginapatapos anay naton ang July kay wala pa kita gid naka-finalize ang July nga payout even sa manual naton no kay there are also issues and concerns man na need naton atong bango number one isang process naton na very short gid ang aton na time sa pag inform no sa aton na beneficiary kay kumbaga diin papanaog ang isahan sa aton and then we informed and then you know may mga araw paghihapon ng mga beneficiary na wala gali na nakalabog sa ilang amo na so we give time no to the LGU to inform this beneficiaries na ara, kundi originally nga ara, ito talaga sa listahan, to, na may matagad sila sa another schedule, which is ang mga nagsatabo this week, no? So once we're done with that, the schedule for the payout for August will be finalized.
1: So wala pa kita schedule for August na payout?
3: So far, wala pa. We are waiting, no, sa finalization sa July. Kay from there, no, dira natin ma, dira gid natin ma, ma matanaw kung ang exact gid natin, no, na target. Kay Butang balon from the original target natin na 77,000 plus na to, no, that would be naog na siyang number na na, no, basta sa validation natin, sa verification natin from the initial payout.
1: Okay, may napadala bi mensahe di ang hambal niya. Last ko nung payout is July 27, 2000. Pero ang next month payout, isenda sa amon GCash or PayMaya. Ang ginaproblema namon, nabudlayan kami obra GCash or PayMaya sa CP namon. Paano nagalik kami nga wala GCash o mga taga-baryo nga wala CP o may CP man o galing hindi makaobra sarili nga GCash sa CP kay malisod? Isa ako sa nalisdan sang ilang sistema sang DSWD. Nga abi hindi na lang i-manual payout sa amon. Ang 2K every month, kaluluoy kami nga wala GCash kaga wala man CP nga beneficiary sa nga apply program, ma'am.
3: Yes, we understand, good, no, sa mo kina nga situation, no. Unahan ko, no, based sa statement ng aton nga Secretary Rex Tetsalian, no, the reason kung nga ang ginatarget din aton nga we can have a digital payout for uplift. Number one is malesser ang pag-travel ng aton nga mga beneficiaryo pakadto sa isa ka payout site.
1: Okay.
3: No? Ang iba nagapamasahi pa sa libo-libo para lang manaog, kagulang pa ang dismay na kuhaon nila, no? Na ginatanaw naton kung may ara man lang tani nga na community nga sa malayo, no, nga may ara man lang nga way to cash out sa dito malapit sa ila area, ini na nila kinanglan pa nga magpamasahi o maglakas ang layo para magkadto sa payout site, no. Pero of course, ginatanaw man naton kasi na dina-check kung availability, no, sa ang ilang like for example ang cellphone or ang internet or amo na siya, no. That's why nga that's also part of the validation during the first payout, no, kay and the validation with the local government unit naton, no.
1: Okay.
3: Kay ginatan-aw naton kung may iban pa kay ginatinguan man, like for example nag-expire ang ilang na SIM card or nagbakal sila sa bagong SIM card, dinabuligan pa nga sila register man, no.
1: Okay.
3: Sa GCash or sa PayMaya or nagkadto mismo si Land Bank, no, to help them na mag-register sa PISO account, no, during the payout. Para mabuligan lang din na magkaroon kang financial service provider, no? Hindi man ini siya parang magpalain or pabudlayan sila. Ini para mas mapadasig pagigani-tani, no?
1: Tani,
3: sinutuyo naton na hindi lagi sila mabudlayan na magkadto pa sa payout side. You know, we understand ang kakapoy, no, during sa payout nga mapila sila, mahulat sila, no? Pila ka oras sila, no, during the payout, manual payout nato, no. That's why our government is trying to come up with a strategy na mas mapahapos, no, ang payout, which is the government to person or to G2P registration to make it digital, no. And as mentioned, no, since nga may ara ni hapon nga wala pa, no, sang mga access sa financial service, like banks or e-wallet, no?
1: Okay.
3: We got, as mentioned ko earlier, no, the information would be once we are done with the first month, no, manual payout, okay, ongoing pa ni ang mga unpaid gani, for August, we may also conduct it in a manual payout, no?
1: Ah, okay, manual pa.
3: Kita yas ang schedule.
1: Okay, okay. So klaro ha, nga ang August nga payout nga wala pa schedule, manual payout gihapon.
3: Yes, as of the information halin sa aton uplift team, no, from the central office, August payout, wala pa kita sang schedule. Pero i-manual na siya hapon since wala pa gid yan natapos ang registration pang G2P.
1: Okay,
3: so,
1: sige.
3: Hindi sila mag-worry kay mga matag man kami sang information through the local government unit of when will be the payout, no. Hindi na sa buwan ang balon kay nag September na, wala na tong August. Ma-payout kita gihapon pang August.
1: Okay, kung halimbawa
3: manual payout.
1: may matabong ang manual payout saman sa August, halimbawa nag-abot September, isasabay bang September kag August? Or August lang
3: yun? Wala pa sa schedule. Separate ina siya.
1: Okay, sige. With that,
3: I cannot tell. I cannot tell kano kay isa buong gina-plan out pa lang na siya ang for August. As I mentioned earlier, we cannot move forward not unless matapos ang initial payout year, no? Kaya may mga unpaid kita gihapon sa July, no? So, tapusong gina siyang unpaid sa July before we proceed with the August and the September.
1: Okay. With that clarification, Mama Teresa, thank you, Gid. Salamat, Gid, ma'am. Salamat.
3: Yeah, thank you so much. And mayong aga sa inyo, tanan, dira, sa bahin sa Aklan.
1: Mayong aga, man. This is WD Region 6. Mama Teresa Feli Ligaste, dong Regional Information Officer, ita DSWD Region 6. So, klaro na, ha? Ang mga taga-Libacaw nga nagka-problema sa payout nga GCash or PayMaya na reyang August nga payout, nga wapat schedule. So, klaro, manual paghihapon. Hindi pa po through GCash or PayMaya. Manual payout gihapon ng matabo. Kagabi por siguro sanda magprosedra sa PayMaya or GCash dapat ay maariglo gitanan. Ay kanugon 10,000 hanggang December pa to eh. Kanugon dong 10,000 pesos manwa para sa mga qualified beneficiary.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: So, puli, klaro na ha. Ngarong nga August nga payout, nga naka-schedule, hay, manual gihapon. Manual payout. Hindi GCash, hindi PayMaya. Alas 9.29 na. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selly or cup ng Ginebra Products para sa chance manalo, drink responsibly.
2: Todo komentaryo.
4: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
6: para sa chance manalo.
5: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cash shali na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako ang laod-law tungod huwag, ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pin nga laod-law. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawaw dito ang beneficyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang beneficyo nga ay abog kita sa atong kawasan nga nagtao gita at kabaskog ag tapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martirino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na nag-take ng
4: paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Kasi daw siya na cheese maker.
4: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension.

0: Binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng apat na life extension products at isa po dito ay yung life extension vitamin D3 po natin. So,
1: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
0: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
1: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
2: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3. For longer life.
3: Uy, Mare, kagwapa, yung lupi ka makaroon na. Ihotin mo man abi ro imong sikreto, kapon.
4: Uwa ako et sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una et servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira ka kukuhon ag baby face imaw gihapon.
5: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
4: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
6: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana, before problema, ako gidang ako na regular na regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatags mga butika. DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
8: Samson Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
10: Kapoy.
11: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Samson Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samson Gold Coffee Mix.
8: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samson Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Pwede-pwede ko sa mabatian ko nga Samson Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
8: Samson Gold Coffee Mix.

0: kapag San Miguel Beer Products. Intra na! San Miguel Pilanin Promo. Magkatsyasa na magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung 2-1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasako ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday.
3: Punaday?
2: Mindoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nagtis ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo ang komentaryo. Tungkol ng kayuhanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad. Alas 9.39 na. Tawan tala kustisya mga mensahe o ah. Kung kay Tyrodson pa, I will fight for you. Tama. Shout out gabamati permeya sa tangke habang nag-repair it pilapil. O na kanay Dines Remicho sa Kabugao, Batan Manda. Dubo ko nit manami, Megay. Duwiting shed darong gin, tambakan.

0: basura. Do yun dong problema matuod. Witing shed daron butangan mo tat basura. Bukon na rin damsite. Ya, nga butangan mo tat basura. Di ba, makagwapo. Bagong kalibo. Oh, baka best. Pwede man. Alinon man ni nang nining adorada katunong jet. Ngat ngaton. Oras siguro nga magbakit bagong dump truck. Aga, gaik ga-aspire nga ni mangin si. Pero kalibo, dump truck, hindi ka purchase. Ita bago. Hay, pwede nga ni nga mag-request sa probinsya. Ginaobrat ang dagaw dati. Now, pilang beses ginaobrat ang dagaw actually. Kung dong mga dump truck ay nagkasama, dahil hindi man gina lifetime hindi masama doon, ay ginagamit, natural ma lang. Ngayon, at ayuda sa probinsya. Kabuabong equipment probinsya. Agwa gid nagabalibad rong gobernador. O galing, waman sa na nagapagapit sa probinsya nga mag-request it dump truck. Ay kung nag-request sana sa probinsya, kung samad gid man, hindi gid magbalibad ato nga provincial government. Kapin basura ron, I doubt. Ah, nga si gobernador balibaran. Kapin doon nag-request munsipyot kalibo. Close na ni Mayor Socro. Balibaran gidabi ni gobernador si Mayor Socro. Kung nag-request man si Ma'am Nining Rinaldo kay Mayor, nga bi Mayor, request kita sa munisipyo. Ah, sa probinsya ita ayuda dump truck. Hindi ta magbalibad ron. Hey, close si Mayor og si Gob gagi. Oh, mag-amigo sa nang daywa. Balibaran ba ni Gob si Kwan, si Mayor Juris nga naga pangayot ayuda, basura ro gid istoryahan. Hindi magbalibad si Gobernador karon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Ah, hay, unahin anay mga resolbahon. Medyo to basura, bago opening salbo. Mabuhay pa man opening salbo, November 3 pa man to. Ay kung di maso, basura, ang opening salbo. Ay matabogon, mapati ka hindi, mag-double ng problema at kalibo sa basura. Correct me if I'm wrong. Ah, tama ka, Tres Hermanos. Hypothetically, 100% correct kagid karon amigong Tres Hermanos naman yung makagwapo. O taga botwa si Arby. Aba si Kwan, nasubrahan siguro makagwapo. Happy viewing gate. God bless man si Rin Sabal sa California. Kay Mama Puli Sabal. Pamangkot sa taga SSS. Ang wala makabadayon sa paghulog sa SSS. Ano bala matawaan o matagan man sa uplift program? Kay... wala gani kapatapos ang hulog kay nawad-an sang trabaho. Sobra pa ini sa mga low income individuals kay wala katapos ang hulog sa SSS. Alin kay Johnny De La Cruz, ay nako. Flex ko ang katulihin nga ra ang nagbaton hay membro it for peace. Tapos ay tatlo abirang grupo sanda. Tag-iba sa Disyembre. Sindosisya ka ra. Pobre ko no pero to tutyal naka e-wallet. Oh, come on. Good morning, Jet. Pabati. Happy birthday sang bayaw. Berhilio Buyet Kalapatan from Cristobal family. Haling kay Vince Cristobal. Ano ka, Lini ka o Risa ka, makagwapo? Hindi ko maintindihan kung Lini o Risa ka eh. Ano ba yan? Huwag nyo nang ibigay kung marami kayong hinihingi sa mga mag-pay out. O nga, tama ka. Ilongga nga si ma'am. Sure kagid. Diba nami, next leader, ta amigo, ay aton. Kasi yagidayon dong parirte na yaban-yaban. Iwan lang ha, di ako sure. Pero aklanon ako sa aklanon ako maapin. Kung isyo, ay tanan saan na may isyo man. Si Sir Tito yung gani, wapakapung ko, may isyo na. Good morning lang, Mayor James Solanoy. May niyagahon. Toto Andro Swalog Jr. Good morning ito. Mayor James Solanoy po, Congressman Oswag Ilonggo Party List. Matsa, hindi kit si Mayor James karon. Ha? Mamiyor, tagihapon ko na imaw eh. Wagon! Tama kahin. Ay, inaga pa, mati. Man ka mo inaga. O, 4-6 kay Bagsik ni Juan. Makagwapo. Arby, Tres Hermanos. Ito, may kamo sa ANC, kay Bagsik ni Juan, kamo hinaga, 4 to 6 p.m. Ah, sa Aklan News Channel. Di ba nga, Papang Noel Kabubos, kaya nagpamati makaroon. Git Wilson, Papang Noel, ah. Daw gintrangkaso yata yung mawi. Git Wilson, shout out ko no kay Kumaring Liz Alibio, ag Araceli Oreta, aling kay Mampuli Sabal sa California. Ariel de la Cruz, Ray Ubogan, kumusta po? Una ko no sa Makati, hambay ni Ampod Richard. More power to your programming, bukas ulit kung lulubin. Bukas ulit ah. Good morning kay Juliana Trinidad. Una sa Leso. Kay Ma'am Josephine Trinidad. Una sa Leso. Pamilya Imperial ag Trinidad. Ara. Malabo man abi explanation kakunit MSWDO sa Libaca with Agosto 27 nga tuhay. Nag-agto ko ito sa munisipyo, need ko kuno makaobra GCAS ang CP, base maklose ang system. Bisan stop ito sa munisipyo, sanda na obra GCAS o Paymaya sa ang CP nga ra. Mismo sanda nga ni nalisdan, kaya hasta makaroon, what GCAS o Paymaya nga haobra sa ang CP nga ra. Napilit agi hapon nanda ko nga mag-GCAS sa CP ko nga ra. Hay mapatro ako sa iba. Kujuna ya sa gusto ako ilinobra GCAS sa CP ko nga ra, pero wagid, ga-error gida. O, din yung problema. Hugaton ko nung September nga rakon may maabot gid matuod nga manual payout. Aron naghambaon nung DSWD, manual daw. Roogo sa inyong payout, manual payout. Solo parent sabi ako ag, ka-apply man ko solo parents sa DSWD. Hasta makarawa man ako habaton sa solo parents. Kung match ko pa, ha-applyan akong solo parents sa DSWD. Ay, nako. Pero ang hambag ita, aton nga Regional PIO, manual ang payout gihapon ha. It apply program. Group 2, manual gihapon. Happy monitoring kay Toto Ejo Benjaranas. Una sa Canada, sa Biloga Pamilya. Ang Kaiping Hotel, Doandanggin Bakal. Sairan mo mo kung anong hotel. Sairan ko ta kung anong hotel. Kilaga ko man Dutaganat Hotel. Gusto ko yung makonfirma kung ginbakay ginman nanda. Ag alino nanda ro hotel. Ah, kung ginbakay ginmat MKWD ro hotel, alino nanda ro hotel, sino ga manage? Ag kunta kung gabakay sanat hotel, kung habakay ginman, ginbakay ginman dun, unahon na na'y problema at MKWD, quality. Agro ng servisyo, kung quality tubi nanda. Ag dong servisyo at MKWD, unahon na na'y kunta before. Kung matuod ginman yung nagpamakalong tatakabot mga hotel. Anak ng tipakling talaga. Pakipukaw man ng munisipyo about sa basura, pilang adlaw ng wapik up sa Kalibo International Airport. Wow, nganit flight. Wapagin na buarong basura. Ay, masubo nga klaseng airport. Ha? O, niteroplano hagos. Puno. Ay, basura nagbaylo. Total, wow na ko si aeroplano, basura nagbaylo. Kalokohan jet, yan, nagatambay ang mga garbage truck makaroon sa motor pool. Nano, bay, puro maagam ro mga driver at garbage truck. Hindi na pa kuno da schedule ko ibang ra. Shout out lang sa taga motor pool ah. Or taga munisipyo at Kalibo, tara. Aron kuno ro mga dump truck, nagatambay man lang sa motor pool. Pero ang basura nagatambay man sa mga interior part at Kalibo. Ay nako, ano bang nangyayari sa Kalibo? Tan! Anang iping kung makagwapong hotel, kung matuod din man, trabaho lang, walang personalan. Ay, Diyos mio. Oh, good morning ko no kay Toto Risa Regalado, may ni makagwapo. Una sa sanggo niyang bayan, peace ko no. Nangin ka partner sa technical side engineer Dingdong Rubiso. Sangagan kong bilog na pers at Radyo Todo Aklan. Jet Reyes po lamang nag-aiwan na nikinyo temporaryo. It mahida iton, mahilwayon, mainit nga gahon ita Miyerkules. Pitsa dos na kita sa buwan it September. Trabaho lang, walang personalan. Banwang nagapamati bangin, hiluway ka.
1: Walang inaatrasan, sangyalan ang katotohanan. 88.5 FM. Inyong napakinggan ang Todo Komentaryo, 2 oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: D3 Pio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mag-abot ka.
3: Sorihan daw sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na. Subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga tawag niya, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng a food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitagpulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa, sa baha, damo, kapag yun na makuha, labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin yung pinaka kusog na pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides, nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabakterya man viruses nga akikista, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Mean to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka na that hinders your immune system. Mga
4: predisposing factors ka na sa mga. Kaga, especially importante, kay Sir Boy, ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga, ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? Wala sila gagiho. So, ang laton-laton, da bala? Kamu na, Sir Boy, no? Especially kung kamo, medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gidin yung immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid, nga nagaserve as backup sang imong immune
0: system.
4: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kaya kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy?
3: Awa na kay Picto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no? Kung nara ka mo gatingob-tingob ka mo sumong lalo na maskara, no? Bo Diyos ko, nagtanabi concert ni Bamboo. Nung butumbo ka to, ikalaboy ka, balungan, tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
4: sa Mega World,
3: o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo, nga may dala na gilis masakit. Pero, kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate, ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung masakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Magabuti ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na ka mo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no? Medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa ato.

0: makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared no sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI no sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
1: Yes, exactly.
0: So ang MCTs, no, ang ambakugan ni Gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag itang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy. Demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat ketones, no. Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin. Damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
1: That's why kisagam basta sa Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 Bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
0: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no, kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduha pag it, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mabagat, magabot ka.
3: Okay, so makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pag pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag nila mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no? So sumunga daw itong anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang ginatawag nga mood, no, amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no. So ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no, nga ginatawag nga that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag ng mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
0: Sir Boy, dira na kasalalay ang imo capacity how to handle stress, no.
3: Correct.
0: May ara iban pareho lang man sila, Sir Boy. Example. Duwa ka individual, duwa ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
3: Buringot.
0: So, sa hormone,

0: hormones na to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
1: Correct.
0: Ang isa yan nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang iya happy hormones.
1: None.
0: No? So, ang ilaw brahon, mag-D3 bio. Kaya ang D3 bio, sir boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Mm-hmm. Nga, kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, mm-hmm, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus, ang gut-derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
1: Correct.
0: Para in order to utilize this happy hormones, importantly, no? So, amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta, plus nagas probiotics, kay bangod, layo kita sa unwanted stress.
1: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 bio? Sa imo ginatawag ng mga good bacteria probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, kanami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo ni nga patulog sa imo, no? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka kakaulaunod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 bio, hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubo, sipon, kagilan at sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki na gidya sa D3 bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, putiktado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3 bio.
0: So sa aton yung mga suki, no, kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
1: Oy,
0: piki ina,
1: piki na,
0: no? Kag
1: piki
0: kung na. Naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500, naka blister pack, naka banig kag naka box, no? Ang iya nga packaging, amo man ang aton D3 bio. Ang D3 bio na ton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no? Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sigiyon lang nilang pagtumars ang DTX 500, may PC alkaline vitamin C, D3 bio, kaga Clinica Spore Biotics para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayang lawas.
1: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Rádio Todó. Todó.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Pag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kong gabi. Kaya at manami mandaan ang lasa, at manami mandaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak pa nakainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami

0: Elemento mo!
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa pag-retiro, tsempungon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yung kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
5: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power. Papagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na ito yung More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambal imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal mo kamo. The best try ang More Power.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
1: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
2: Nakikinig kasi sila sa radio.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: TDX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: TDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: mo! TDX 500!
6: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu,
8: isa ka-teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
3: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
3: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama sa trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Ay, ano laki po, Kuya, ng pagbabago. No, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, arag yapon ang pain.
4: Kung magsupra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na upis.
5: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sali ka na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
6: Mas hot mo.
1: Ma-edukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate. Welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang. Tubang kamubi, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakorinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya. Kung nagakinorinot na, kung hindi kunula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakorinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkorinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupunti sa nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyong nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
9: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy. Santo yung mga suki katik palamati. Sakto si Sir JP, dapat nami kinaya kung kada bugtaw naton magtulok sa espiyo do ka nami sa aton skin, no? Ina aton pagistoryahan kung paano na naton malikawan kag syempre dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500 ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C kagin inyo pagigin updan sang D3 Bio agud protektado kamo sa ginatawag naton nga mga mikrobyo, no, mapavirus man na unjay bacteria or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas Probiotics.
10: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, isil South, isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slow Rubs, kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sidula, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sidula sa inyong mga bisyo. Kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lataw mo niya daw wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
10: Batchmate mo si Richard?
8: Ha?
10: Batchmate?
8: Magulang sa sakon, gawa.
10: Oh. Ate, okay.
8: Oh, mas Manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
10: Gabi. Manong Tong?
8: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, Ama Martin.
10: Ah, hindi ka naka-guest, no?
8: Hindi ah! Lantaw ko bala, lantaw ko, lari bala ko. Ikumpara bala ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? daw ang katut ang kay Daddy Sir Boy si Terzo Cruz lang tawa bala ang mga skin namon balaki wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason Sir Boy nga ga ko rinot by the way ang skin. Ang skin naton Sir Boy may ari kita ginatawag nga collagen and elastin no mga component ni sa extracellular matrix ang skin naton. Sila ning ga hold sang aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga provide sang tensile strength, hindi naman si elastin ga provide sang elasticity. Ginataki ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo siyempre mo ning init, ang UV rays gid Sir Boy sang adlaw mo gid grabe gid magpa balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni mag-recover. Hindi ka ka-recover na yun. So, ang imong, ari pagit Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong nga collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point, maabot ka sa panahon nga ang imo body, why na mayo ga-produce collagen. And that's the time, gagsigi ka na sag, gagsigi na nga sag, gravity itself, bisan ang gravity na lang ha, nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo doga dula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amo man ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 na kapanami man sa production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Ibang gani, sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno ano da. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o. Oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pilo Pascual hair. Damol yun
6: kulong?
8: Eh.
6: Ha? Kulong? Hindi man kulong si Pilo.
8: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
6: Napitoan Friday, engineer.
8: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mambuling di DTX 500 Sir Boy
6: correct no kay ang collagen no nga ako no correct ni Sir JP no ang collagen sang una damo kay basically that's the most ang pinakadamo ang protein kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old no kikisaga pa kita ka ning kampiyon man ang akong health duway man ko gabisyo way man ko ano nga akong tupad balay kaya panigilu kaya inom ya nga mas young looking sa akong kay base ka DTX 500 ha base ka Mantis no ang munang kung da mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation hindi lang nga galawig ang kabuhi mo ha gahubin pa ang imulawas it prevents hindi man gid nga punggan niya gid niya nga why ka nagatigulang but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
8: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano kung naga DTX kag
9: yes Sir JP no in addition no sa functions ang collagen no sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata so kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala
8: dasig
9: mag-ayo. Mag-ayo compared sa mga may edad na it's because collagen man mismo. So ano ang nagapanubo sa collagen no? In fact ang balin sa GP nagaanubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So naga samtang nagaidad kita nga itong selula nagaidad man Sir JP.
8: Tira, kung mo konsekwentaan yun, ka na 50% na lang mga 40% na lang release mo sa collagen.
6: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
8: At amuna na pari Richard, thank you again sa
9: so, ang gakatabo na Sir JP, no, kung gaidad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ang collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
8: Okay.
9: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
8: Amo mangyapon.
9: Vitamin A, vitamin C.
8: Justo!
9: No? So ang ini nga mga vitamins,
8: small amounts,
9: no? Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Tag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong alawas naga-glow.
8: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
9: Hindi si Richard De La Torre.
8: Richard Gomez, namin ko.
6: Basig ating ala ka mo, nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
8: Akong babae.
6: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
8: Ang abnormal.
6: Hindi man, ah.
8: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
6: Nag-text na ganyo.
8: Sige, daw mo hamutos ang piki ng gagabit. Eh, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sa ilok?
6: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Hoy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo palang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbunny eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man ga-ringkos, why ka man ga-coronot. Ang nami pag-idi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
8: Alright, sige. So agap ako ng api, Sir Boy. Kampiyon ang akong kapi, DTX Coffee Mix. Amo ni permigi na pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guok, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
6: Swabi.
8: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kapi si mo, nga mas nami, pagkaya akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini, nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So, healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy?
6: Mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant, may ergothionine, ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kigadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergothionine is. Kung gusto ka super nga kape cause you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweetener sini, super healthy. Stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo, taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
8: Kaga, Sir Kevin, kung sa una, ang bulong sa utot-utot, ginabulubad yung usan lang nila. Utot-utot, upset stomach, utot-utot daw, gasul, absolut. Butangan lang nila sang bulubanyo sang amang Artemisa ano ta nga oil Sir Kevin anong nami ya kapi niya subong modern na
9: Yeah, Sir JP no so sa ang reason kis asang bloatedness no or pagbutod-butod sang chan is puno gas ang imo na stomach ang imo nga chan no puno gas dininigalin ang gas Sir JP halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan no ginatuga ini nila so that's why kisa nagautot kita no pero kung may times nga hindi kita ka utot hindi kita ka tigab it's because kulang ang probiotics sa atong tiyan no it's the gas is the product of fermentation man sang food sa aton nga tiyan no it's because sa mga bacteria nga ara sa aton tiyan so paano ini naton malikawan no dapat miara kita steady supply sang probiotics so makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest ini sa nga nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining no sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics nang man ang pag-a-istoryahan Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut no ang mabulig sa imo nutrient absorption. Maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
8: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita yes
6: mag-extend yes food supplement. Ang extend food supplement is not only a men supplement, good for men, it's also good for women nga ha. Ini nga maka, ini nga food supplement may maca, may kavawaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by by giving off nitric oxide no kun nami ang imo blood flow nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen sang nutrients minerals and vitamins sa imo cellula that's why your cells will work fine will work better tapos nami man ang paghimos sang basura sini mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula that's why you feel young because your cells are really healthy and because your cells are healthy, you also perform young, Kung mga kulang ka na obligasyon sa misis mo, usari sa extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
8: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyos ang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na, hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyos ang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga kamot nagakadula doon nagakatahaw blasong buong plan nakikit sa muscle mo
6: so sakto lang ini kampiyon ang
8: gasudo gasulod sa yung laki ginapangkuha itong mga palanakit sa imo nga muscular pain kag may mga variants kang pilihan may lavender may lemon alright that's our products pero may isa pa kami ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya kung gabalatian ka na. Ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
6: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
8: Ay!
6: Ang isa sakit chan.
8: Ay!
6: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
8: Oh.
6: Ha? Ang isa naman niya, ma, doong may tonsillitis ko. Ako, baga ko natunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. D3 Bio malang niya para malang niya sa tangkaso ubo si Paul Kagilano ay ang D3 Bio kampiyon man sa punggod kampiyon man sa sore throat kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si D3 Bio hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubo si Paul Kagilano kundi kung aliban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold pressed extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio, wa kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh butangan mo ni buho, i-apply mo dayon sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganin, mga skin diseases, Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil na makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant ni naman? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant ka makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, mouthwash, no? Kukuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa tawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tungod sa monolarin, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
9: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Loreho, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
6: Siyempre, may paris na, no? Tapos mong paligo, dapat may ugaliyon. Mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may BCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga, sige tawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E ini, nga namikid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
9: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa aton programa ang impormasyon sa Ikayong Lawas. I-remind ta lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyo cellular permino Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensyado batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus man na, mapakagaw man na, mapapunjay or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinicas Probiotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
6: Da mo makita no na kampion gid kung ga suplemento ka kay layo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat magtumal sa D3 Bio. Ha, D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sa lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampion niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga pun
12: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
13: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
14: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11:34.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Miyerkules. Pecha 2 na po tayo sa buwan ng Setyembre, taong 2021.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Gisrel Nervar.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Para sa headline, balitang lokal, pamilya ng motovlogger na naaksidente patay sa tanghalan, magsasampa ng kaso laban sa Nakabangga.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa iba bang headline, balitang lokal, lalaki sinaksak ng bote na sanang kainuman sa tanghalan, suspect arestado.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kusina ng isang bahay sa Banga na sunog, pamilya humihingi ng tulong.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, motorsiklong tinangay sa Numancia na recover matapos maharang ng auxiliary police sa Banga.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At lipat naman tayo para sa headline balitang regional, PRO 6 nagbabala sa publiko laban sa pagbabahagi ng real-time location sa social media.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Iba ba ang headline balitang regional, Panay Guimaras Negros Bridges, umabot sa 320 billion ang halaga.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang national, Pangulong Marcos umaasang na isabatas ang anti-political dynasty bill sa kanyang termino.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Samantala, DepEd mahigpit na ipapatupad ang mas mabigat na parusa sa bullying at serious offenses.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At publiko pinag-iingat na sa haze mula sa wildfires sa Indonesia.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa iba pang headline balitang national, COMELEC tatanggap ng 29.5 billion na proposed budget para sa 2028 elections.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Headline balitang international, strike sa Kawo nagpapatuloy habang isinasagawa ang negosasyon.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, 20 katao nawawala matapos tangayin ng rumaragasang baha sa Grand Canyon, Arizona.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang sports, Lionel Messi magre-retiro na sa Argentina national team.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: At para naman sa showbiz news, sa balitang artista, Carmel Collado nakakatawan sa Pilipinas sa Eurovision Song Contest Asia 2026.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para naman sa headline balitang negosyo, 93% ng vape brands sa merkado hindi rehistrado ayon sa DTI.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Dako naman tayo sa health news, sa balitang pangkalusugan, publiko pinayuhang suriin ang asukal sa ready to drink coffee.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. Alas 11:38 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Magsasampa ng kaso ang pamilya ng motovlogger laban sa rider na bumangga at naging sanhi ng pagkamatay ni Gerald Roldan, o mas kilala kay Pitex Aquiana, sa Barangay Podio Tanghalan noong Linggo. Sa panayam kay Police Major Jason Mausig, OIC ng Tanghalan PNP, posibleng sampahan ng kasong reckless imprudence resulting to homicide ang 24-anyos na rider na kinilalang si Maynard Ingaling. Kinumpirma rin ni Police Major Mausig na nasangkot rin si Ingaling sa isang aksidente sa Linabuan Sur, Banga. Samantala, nakatakdang operahan ang 24-anyos na rider matapos magtamo rin ng tama sa kanyang paa at balikat matapos ang nangyaring aksidente. Napag-alaman humingi na ng spot report ang Land Transportation Office sa otoridad at posibleng silbihan ng show cause order si Ingaling.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, sinaksak gamit ang bote ang isang lalaki ng kanyang kainuman sa barangay Baybay, Tangalan, bandang alas 10 ng umaga nitong Martes. Kinilala ang suspect na si Reniel TL. Samantalang biktima naman ay kinilala si Anthony Reyes, parehong nasa legal na edad at residente ng nasabing lugar. Sa panayam sa suspect, nagiinuman sila kasamang tiyuhin ng biktima, kung saan pumagitna ang matinding tensyon sa pagitan nila at nauwi sa pananaksak gamit ang basag na bote. Matapos ang insidente ay agad namang tumakas sa suspect at pumasok sa may bakanting lote. At kalaunan dahil sa mabilis na aksyon ng otoridad ay na-arresto rin ito. Samantala, ang biktima naman ay binigyan ng punang lunas ng responding rescuers ng Tangalan MDR Arimawa matapos magtamo ng sugat sa tiyan. Kasalukuyan nakakulong ang suspect sa Tangalan Municipal Police Station habang patuloy pa ang investigasyon sa insidente.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa iba pang balita, humingi ng tulong ang pamilya ni Yofena Colindona matapos masunugan sa sityo Binugsuka na Pulokate Banga hapon ng Martes. Ayon kay sa nanay ng may-ari ng bahay, nagumpisa ang apoy malapit sa kanilang palikuran at wala rin umanong tao sa bahay nang mangyari ang sunog. Dagdag pa niya, nakarinig mano ang kanyang mga anak na may pumutok sa loob at doon na napansin ang apoy sa kanilang kusina. Mabilis namang nagtulungan ang mga residente sa lugar upang apulahin ang sunog. Kasama sa nasunog ang bobong sa kusina at ilang mga kagamitan. Sa ngayon ay patuloy pa ang investigasyon ng otoridad sa posibleng dahilan ng sunog.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang detalye, balitang lokal, arestado ang suspect na tumangay ng motorsiklo sa bayan ng Numansia matapos maharang ng mga auxiliary pulis sa poblasyon Banga nitong hapon ng Martes. Kinilalang suspect na si Ray Alinuhon, nasa legal na edad at residente ng Surigao, na isang palaboy. Sa eksklusibong panayam kay Vern Quales, may-ari ng motor, tinangay umano ni Alinuho ng sasakyan habang nakaparada sa labas ng kanilang bahay noong Agosto 29. Matapos madiskubre ay agad naman itong niulat sa Numansia PNP ang insidente at sa pagsubaybay sa mga CCTV sa lugar ay nadiskubreng dumiretso ang suspect sa bayan ng Banga. Ngunit itong hapon ng Martes habang nagsasagawa ng traffic operation ang auxiliary police at Banga PNP, naharang nila ang suspect matapos madiskubreng walang plaka ang motorsiklo at wala rin itong dokumentong ipinapakita. Sa pagberipika ng mga otoridad ay doon na lamang nakaw ang nasabing motorsiklo sa bayan ng Numansia. Agad namang dinala ang suspect at ang motorsiklo sa Numansia PNP at doon na kinumpirma ni Quales na sa kanya ang motor. Samantala, aminado naman ang suspect sa kanyang ginawa. Kasalukuyang nasa kusodiya ng Numansia Municipal Police Station ang suspect para sa karampatang disposisyon.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:42 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang regional.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Inaalalahanan ng Police Regional Office 6 ang publiko na maging mas maingat ngayong papasok ang holiday season, lalo na sa paggamit ng social media. Ayon kay PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo, dapat iwasan ng publiko ang pagbabahagi ng kanilang real-time na lokasyon sa social media, lalo na kung walang tao sa kanilang tahanan. Aniya, mahalagang maingat upang maiwasan ang anumang pagkakataong maaaring samantalahin ng mga kriminal, lalo na ngayong panahon ng beer months at nalalapit na Kapaskuhan. Kasabay nito, tiniyak ng PRO 6 na patuloy nilang paiigtingin ang seguridad at pakikipag-ugnayan sa mga opisyal ng barangay upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Umabot sa tinatayang 320 billion ang halaga ng Panay Guimaras Negros Bridges mula sa dating 150 billion ayon sa Department of Economy, Planning and Development of DepDev 6. Ayon sa DepDev 6, Regional Director Engineer Arcesio Casing Jr., nilagdaan noong Agosto 28 ang final detailed engineering design ng proyekto. Isisumite ito sa Economic Development Council na pinamunuan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pagsusuri at pag-aproba. Kapag binigyan ng go signal, maghahanap ang Department of Finance ng pagkukunan ng pondo para sa proyekto. Una nang nangako ang Korean government na punduhan ang Panay Guimaras Space at naghahanap pa ng pondo para sa Guimaras Negros Space. Samantala, patuloy din ang pag-aanda para sa Iloilo Capiz Aklan Expressway o IKEX. Sisimula ng procurement para sa feasibility study at final detail engineering design ng tinatayang 210 kilometrong expressway na daanan sa Aklan, Capiz at Iloilo.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Samantala, dako naman tayo para sa buong detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo national. National.
1: Umaasa naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maisa sa batas sa kanyang termino ang panukalang batas laban sa political dynasties ayon sa Malacanang. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, nananatiling prioridad ng Pangulo ang pagpasa ng Anti-Political Dynasty Bill. Layunin umano ng panukalan na mabigyan ng mas malaking pagkakataon ang iba pang mga Pilipino na tumakbo sa mga halal na posisyon at may pakita ang kanilang kakayahan bilang mga lider. Gayunman, sinabi ni Castro na hindi dapat iugnay ang panukalang batas sa kasalukuyang pamumuno ng mga political clan sa mga lalawigan gaya ng Pampanga at Bulacan. Nakapaloob sa 1987 Constitution ang direktiba ng Kongreso na ipagbawal ang political dynasties ayon sa itinakdang batas. Ngunit wala pa rin na ipapasang enabling law makalipas ang halos apat na dekada.
0: Todo national.
2: Samantala, mahigpit na ipapatupad ang Department of Education ang mabigat na parusa para sa mga estudyanteng sangkot sa bullying, pananakit, pagbabanta at iba pang seryosong paglabaga sa paralan. Sa ilalim ng Department Order Number 006, Series of 2026, maaaring patawan ng suspension, non-readmission at permanent inclusion ng mga napapatunayang lumabaga para sa paulit-ulit na bullying at online harassment, maaaring suspende ng hanggang 5 araw at i-refer sa DSWD. Sa ikalawang offense, maaaring hindi na muling tanggapin ng estudyante sa paralan, habang exclusion naman ang maaaring ipataw sa ikatlong paglabaga. Para sa matinding pananakit, bomb threats at dangerous hoax, non-readmissions, agad naman unang offense, permanent inclusion sa ikalawa at pagsasangguni sa law enforcement at maaaring ipataw. Samantala, agad iimbestigahan ng Child Protection Committee ang mga reklamo at titiyakin ang kaligtasan at suporta sa mga biktima.
0: Todo national.
1: Sa iba pang balitang national, pinag-iingatan ng Office of Civil Defense or OCD ang ilang lokal na pamahalaan ang publiko, partikular ang mga residente ng Metro Manila at mga karatig lugar, dahil sa mababang kalidad ng hangin, dulot ng makapal na haze o usok mula sa mga forest fire sa Kalimantan, Indonesia. Ayon kay OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Rafi Alejandro, nakapasok sa bansa ang makapal na usok mula sa wildfires sa Indonesia matapos tangayin ng hangin patungo sa Pilipinas. Dahil dito, naglabas na rin ng mga abiso ang ilang lokal na pamahalaan para maprotektahan ang kanilang mga residente laban sa posibleng epekto ng haze sa kalusugan ng bawat mamamayan.
0: Todo national.
2: Sa iba pang detalye, balitang national, panukalang 29.5 billion budget ang inilaan ng Marcos administration para sa Commission on Elections o COMELEC sa 2027 bilang pag-aanda sa 2028 national and local election. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, mas mataas ito sa 9.31 billion o 46% kumpara sa 20.20 billion budget ng COMELEC ngayong 2026. Sa panukalang budget, 23.92 billion ang inilaan para sa preparatory national and local elections, mas mataas kumpara sa 2.87 billion na inilaan para rito noong 2026. Ayon sa DBM, mahalaga ang 2027 bilang preparatory year para sa 2028 elections, kaya kailangan mabigyan ng COMELEC ng sapat na pondo para sa maagang paghahanda at iba pang election-related activities.
0: Todo national.
1: Umabot naman sa 117 na lugar sa buong Pilipinas ang isinailalim sa state of calamity dahil sa patuloy na epekto ng habagat, kabilang ang matinding pagbaha at pinsala sa mga bahay, ari-arian at kabuhayan. Inumpirma ito ni Office of Civil Defense Disaster Preparedness Service Director Vicente Gregorio Tomas. Kabilang sa mga nagdeklara ng state of calamity, ang lalawigan ng Tarlac kung saan dalawang pangunahing tulay ang nasira, kabilang ang Aquino Bridge at Agana Bridge. Samantala, nagbabala ang Mines and Geosciences Bureau of Geohazard Operations Center na may 3,700 na barangay sa bansa ang posibleng maaapektuhan ng landslide at pagbaha dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagat at bagyong Pilandok. Patuloy namang minomonitor ang pag-asa ang dalawang tropical depression at isang low pressure area sa labas ng Pilipinas, area of responsibility. Ngayon din ang epekto ng bagyong Pilandok na nasa silangan ng extreme northern Luzon.
0: Todo national.
2: Sa iba pang headline, sa iba pang detalyeng balitang national, umabot na sa 6.16 billion ang halaga ng pinsala sa infrastrukturang habang nasa 2.32 billion naman ang naitalang pagkalugi sa sektor ng agrikultura dahil sa patuloy na epekto ng southwest monsoon o habagat. Batay sa ulat ng Office of the Civil Defense Disaster Preparedness Service, nasa 724 na lugar sa buong bansa ang direktang naapektuhan ng masamang panahon, matinding pag-ulan at malawakang pagbaha. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng OCD sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno upang mapabilis ang pagdating ng mga kinakailangan tulong sa mga apektadong komunidad. Muling pinaalalahanan ng mga awtoridad ang mga residenteng nakatira sa mababang lugar at flood-prone areas na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at disaster response team.
0: Todo national.
1: Mas 11:50 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang international.
0: Todo international.
1: Patuloy ang pakikipagpulong ng pamunuan ng Kenya Aviation Workers Union sa mga opisyal ng pamahalaan upang maresolba ang kanilang mga hinaing at usapin. Ngayon man, nananatiling umiiral ang strike habang nagpapatuloy ang dialogo at negosasyon sa pagitan ng mga kinauukulang panig. Umaasa ang pamunuan ng KAWU na magbubunga ang mga pag-uusap ng isang kasunduan na makatutugon sa kanilang mga kahilingan at mabibigyang daan sa pagtatapos ng strike.
0: International.
2: Nawawala ang mahigit na 20 katao matapos hagupitin ng matinding flash flood ang Grand Canyon National Park sa Arizona, Estados Unidos. Naganap ang pagbaha sa Bright Angel Canyon at Phantom Ranch matapos ang malakas na buhos ng ulan noong Agosto 29. Rumagasa ang tubig, putik at debris ng mga hiking trails at campground na nagdulot ng malawakang pinsala sa lugar. Nagsagawa agad ng search and rescue operations sa National Park Service at Arizona Department of Public Safety. May gita sa 60 na katao ang nailikas sa pamamagitan ng helicopter mula sa mga apektadong lugar. Samantala, dalawang katao na ang kumpirmadong nasawi habang nagpapatuloy pa ang paghahanap sa isang nawawalang tao batay sa pinakauling ulat ng mga awtoridad. Wasak din ang ilang footbridge at apektuhan ang pangunahing water pipeline ng parke dahil sa pagbaha. Dahil dito ay sinara ang Phantom Ranch, Bright Angel Campground at North Caibaba Trail hanggang sa karagdagang abiso. Nagbabala naman ang otoridad na posibleng panibagong flash flood at iba pang panganib na kondisyon habang nagpapatuloy ang masamang panahon sa lugar.
0: Todo international.
1: At para naman sa detalye ng balitang sports.
0: Balitang sports.
1: Inanunsyo ni Argentine football superstar Lionel Messi ang kanyang planong pagre-retiro sa national team ng Argentina. Sa kanyang social media account, sinabi ni Messi na hindi naging madali ang kanyang naging desisyon at ilang beses niya itong pinag-isipan. Ayon sa superstar, masakit man ang kanyang pasya, darating ang panahon na mauunawaan din ito ng lahat. Sa ilalim ni Messi, nakamit ng Argentina ang 2022 FIFA World Cup, dalawang Copa America titles noong taong 2021 at 2024 at iba pang malalaking tagumpay sa international football. Dalawang beses ding nagwagi si Messi ng Golden Ball bilang pinakamahusay na manlalaro sa FIFA World Cup noong taong 2014 at 2022.
0: Todo balitang sports. Balitang sports.
2: At para naman sa showbiz news, sa balitang artista, kakatawanin ni Carmel Acolyado ang Pilipinas sa Eurovision Song Contest Asia 2026 matapos mapili bilang pambato ng Pilipinas sa nasabing International Music Competition. Nahigitan ni Acolyado ang siyam na iba pang kandidato para makuha ang pagkakataong kumatawan sa Pilipinas. Kanyang itinanghal ang awit na sobra-sobra sa kompetisyon. Makakarap niya ang mga kinatawan mula sa Malaysia, South Korea, Nepal, Laos, Thailand, Bangladesh at Bhutan. Ang Eurovision Song Contest ay itinuturing na isa sa pinakamalaki at pinakamatagal ng live international music competition sa mundo. Itinatag ito ng European Broadcasting Union noong 1956 at karaniwang nilalahukan ng mga mang-aawit na kumakatawan sa iba't ibang bansa, partikular mula sa Europa.
0: Balitang showbiz. Balitang
1: showbiz. At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
0: todo balita. Todo balita.
1: Aabot sa 93% ng mga vape brand sa merkado sa Pilipinas ang hindi rehistrado ayon sa Department of Trade and Industry or DTI. Ayon kay DTI Assistant Secretary Marcos Valdez II, na nasa 313 na vape brands na namomonitor ng ahensya, 292 ang walang registration. Patuloy namang nagsasagawa ng monitoring at nagsasampa ng kaso ang DTI laban sa mga lumalabag sa regulasyon. Samantala, suportado ng DTI, Department of Finance, Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs ang panukalang Unified Excise Tax para sa nicotine, salt at freebase vapor products. Ayon naman kay Representative Miro Kimbo, isa sa mga dahilan ng mababang bilang ng rehistradong nicotine salt brands ang mataas na buwis. Iminungkahi naman ni Representative Rufus Rodriguez ang 15 pesos kada mililiter na Unified Tax upang mapalakas ang koleksyon at mabawasan ang bintahan ng illicit vape products.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dako naman tayo sa health news o balitang pangkalusugan. Pinapayuan ng Department of Health o DOH ang publiko na suriin ang sugar content ng ready-to-drink o RTD coffee bago ito bilhin o inumin. Ayon sa DOH, maring mataas sa added sugar ang ilang RTD coffee dahil kahit hindi ito agad napapansin ng mga mamimili. Kaugnay nito, ang madalas na pagkonsumo ng mga inuming mataas sa asukal ay maaaring pagtaas ng panganib sa obesity, diabetes at iba pang sakit. Hinikayat ang publiko na basahin ang nutrition facts label upang malaman ang dami ng asukal sa produkto at piliin ang unsweetened o mas konti ang added sugar.
0: Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:56 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life, at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Gisrel Narvar ng Radyo Todo kay Bigan.
0: Inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo balita. Todo balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-bite

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 4 minutos nagkataliwan sa oras.

0: Ta alas 12. Welcome sa aton nga pagpangalagad.
1: Toto Action. Toto Action. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan, mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo Todo, dire-diretso, walang preno. Walang preno sa serbisyo publiko. Toto Action. Toto Action. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center. Narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan. Toto Action.

0: balita, hindi pala pasigana. Sa Balanghalidyo, todo aksyon,
1: Mga kagatrad na Uban, Waita, Kalibo, may kagatrad na Provincia, Taklan, welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pagliliba, sa pagpagayag, ita programang Todo Aksyon.
0: Aksyon!
1: Magkarugad lang kita, ita Miyerkulas. Ita dos na kita banwa sa buwan ita September dagon 2021. Unang stran banwa ro kagapag abi-abi agapag padamyaw ita main kalaga hapon mega pagpabati sa ton mega suki gataga pagamati sa kabilugan nya banwa ta kalibo kabugusan nya probinsya Takayan sa kutob kumagabutan ko ato nga pagpangalagad. Magkaroon kang edisyon ita ato nga pagililibar wa akong gikinyo banwa agapag welcome pagpadamyaw ita maayad-ayad nga udro adlaw. Oy, kamusta sa ato nga mga suki nga mga taga pagamati kinag monitor magkaroon kang mga panyempo sa ato nga pagpangalagad. Nakailabas na kita.
0: Aksyon.
1: Sa ato nga managasyante sa Bahing Krakong Kalibo Public Market. Nakakaman naman sa Bahing Krakong Kalibo Shopping Center. Sa ato nga mga katodo, sa ato nga mga bulantero banwa nga nagkatutok magkaroon kang mga udro adlaw. Kamusta? Duwato nga sang maga, itry ka gadlaw ito ang Miyerkules. Sa ato nga mga katodo, sa ato nga mga kapin, kapigit sa mga nagamonitor. Magkaroon kang mga panyempo sa ato nga pag-ililiba. Okay, magkaroon kang mga pa-orason, siyempo, mandabanwag nga pupahuway. Ro ato nga mga negosyante. Matapos dong tama kasako man kaina kang mga oras. Na ita agahon siyempo man magkaroon nga makapahilay-hilay man. Magkaroon kang mga pang-orason.
0: Aksyon!
1: Sa ito man ang mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers ang padayon pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pilag ka mga mayor nga daganoon itato nga banwa ita kalibo na kama naman bilog nga probinsya ka Itakan. Siyempre mga katodo sa pilag ka mga terminals na iya sa ton sa sentry ta banwa ita kalibo ang magkaroon ka na mga pang oras o nagapupaway mo na ton yung mga driver na mga katodo kayo iba magkaroon nagapatagayon ita pago ilabas sa pilag ka mga karinderya na kama naman sa pila na ton ka mga terminal sa eastern nga western part ko ato nga probinsya kra Itaklan.
0: Aksyon.
1: Sa ato nga mga katodo nga nagapamati man sa tagsa-tagsa nanda ka mga panimagay samtang nga nagapahilay-hilay no magkaroon ka nga mga panyempo kayo iba magkaroon bago tapos kra ita ilabas arong iba nagadigamo pa makaroon sa kusina kung anda karon nga mga panimagay sa mga wapan na nakailabas kamulang bahala magapreparar itinyo nga pahinagahon magkaroon ka nga udto kay kami magkatodor magatod kinyo itapila ka mga balita na kapinggit sa mga balita lokal nga aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag-ililiba saragang magkatodor nga magkapartisipar sa itong nga pagpangalagad magkaroon ka nga hapon kung may pila ka mga balita impormasyon concern nga gusto ipagabot sa itong nga pagpangalagad magkaroon nga adlaw. Pwede ka mo nga magka-comment sa ito niya pag-ililiba pinagi sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Ay kay ato ang gano'ng pag-atawa at ligwa no? Sa kabilugan ko ato niya pag-waragwag na magkaroon ka nga utradlaw itang Miyerkules para man sa binipisyo itato niya mga katodo kapingin sa mga nag-monitor magkaroon ka nga magpanyempo sa ato niya pag-ililiba. Oy, salaga mo mga katodo ang magkapadayat inyong mga mensahe ang mag-comment na sa amon ka nga Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya atong ito nga pagbabasahon no sa kabugusan ko atong pagwaragwag makarong hapon. Aga syempre makatodo no hindi naman no pagkalipatan nga i-like, i-share dito nga pagpangalagad makarong hapon. Para mas mabuna to no nga mga katodo no magkapamati. Maka-update sa pila ka mga balita kapinggit daw sa mga balita lokal ang aton nga pagatawa at ligwa sa aton nga pag-ililiba. Aga syempre mga katodo para nga mangin mas updated gig kamo no sa managakadabo na sa bilog na ton nga probinsya kay Taklan. Pakipalo no doon mo na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic no every time nga may inaga mga news and public affairs program may mga breaking news na gratatardong Radyo Todo iya sa probinsya kay Taklan. Makabaton ka mo ni notification agod no nga mangin mas updated gig ka mo sa managakadabo sa bugos na ton nga probinsya ita Aklan. Yani pakipalo pakilike aga pakishare do aton nga pag-ililiba sa Miyerkules nga edisyon ita aton nga palatuntunan
0: pagana sa pananghalian todo aksyon
1: sa kinangdan manging kaibahan sa rote kag pagpangalagad si Katodo Reynald Banjola maga ililiba kita banwa hasta alauna imedia makarog kag hapon paga iban kita syempre taton nga mga todo reporters ang naka standby naman banwa sanda kong nga tagsa-tagsa kag mga areas of responsibility Magacha kita mga katodo na itapila ka mga balita direkta sa ato niya mga municipal police station sa binog nato niya probinsya Katakan. Mga insidente karabanwa nga nagkaginabo sa bugos nato niya probinsya. Ako nagataliwan karoon nga mga inoras na sandig ka mga katodo sa mga natipon ka mga balita pinagindu na sa kay katodong Jezreel Nermar. Kay kumayon na karabanwa no, nga mga insidente nga nagkaginabo sa bugos nato niya probinsya. Insigida ron niya anak kay gabasyada sa kabitugan ko ato nga pagwaragwag. Makaroon ka lang edisyon, ita aton nga palatuntunan.
0: May balita, may aksyon.
1: Siyempre mga katodo, doon pinaman ka mga balita, no? Direkta sa aton nga munisipyo, kita Banwa, ita Kalibo. Pila sa mga aktibidad, no? Programa, gaging patagayon, ita aton nga LGU Kalibo. Makaroon ka lang adlaw, ita Miyerkules. Aksyon. Kaya siyempre, timing manda, makaroon yung mga pangorason, doon iba na aton, yung mga igmanghon, aron mga empleyado na aton, mga katodo, makachansa nga makapamati. Makatodo sa tag, nanda kalaga pa ni Magay. Kapinggi diya sa aton nga mga pumuoyong kalibonon.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
1: Sa pila ko rong banwa, no, kamaga impormasyon direkta ron sa aton nga munisipyo at Kalibo, igawaswas maninduna ni Katodong Rolly Boy Herrera.
0: Aksyon.
1: Pilabanwa sa mga balita nga itong kapagatawat ligo pagkatataron sa itong pagpangalagan sa itong pagpagayag macro edition ito itong pagpangalagan. Aron dahil kala mga katodo nga driver ita motorsiklo nga nakasunggap patay sa kay Pitik Saken. Dahil ko nagatariwan ko nagadlaw ita Domingo pag-issuehan ita show cost order. Dahil ita ato nga land transportation office sa kaibahan. Arong up at pa kamaga rider mga katodo a baseman sa confirmation katon. Ani ma'am iba may tabel ya ita LTO Aklan Western District Office. Daya ka na mga katodo ro nga pagpabutsa kita ton nga LTO Aklan Western District Office mga katodo. Basiman sa ton nga pagipag-angot no kay Mambam mga katodo kay may ana mga ni karon banwa no gaging pabutsa ga automatic no every time. Aga may una ka nga mga aksidente nga nagakanabo sa karo sa dahon. Mga katodo automatic ron banwa ang nagaparnis ita kopya ro anton kaga PNP no ita police report para datuman ka na banwa ro maging basi yan ita aton niya LTO sa pag-issue no itry ka raga show cost order mga katodo sa pila ka raga involbado no sa ray ka raga mga aksidente ang nagakadabo banwa sa aton nga provinsya kara itaken daw kay kunaton kara banwa nga matandaan nga may una kara mga katodo nga MOA aro aton kara nga PNP Aglan Transportation Office ang automatic banwa every time nga may mga aksidente kapingid no sa may mga nagkagamatay nga mga vehicular accident ang ginaparnis kreta kopya banwa ro aton nga LTO Aklan mga kaabyanan kay rong dai kra nga apat mga katodo although nga uman sa to mga katodo na sangkot sa dai kra nga aksidente pero nagakinangan nga mapapanaugan itry kra nga show cost order para ipa-explain no sa dai kra nga mga riders mga katodo nga the time kay ibahan itry kra nga motorista mga katodo nga nakasunggab patay sa dai kra nga kay Pitik Saken ako nagataliwan kra nga ita Domingo. Aron mabudlay ka na banwa, no? Kay wagin pa ma-identify ra ito nga lang transportation office. Aron dahil ka na nga apat, no? That's why tama ka importante. Aron kooperasyon man sa aton nga mga riders banwa, ayas aton sa probinsya Katakan, para nga mabuligan banwa ro aton nga LTO ang ma-identify mga katodo ro dahil ka na nga apat pa ka magkaibahan mga katodo kay base, no? Sa pagpabutsyag ita aton ka na nga LTO Aklan, magwas nga nag-counter flow banwa ron dahil ka nga motorista ay reckless driving gidron mga katodo no roray ka nga driver ka ita motorsiklo ang nakasunggab no sa ronday ka nga biktima na no, mga katodo nga gintunaan ko anak ron nga pagkamatay wagin ka na banwa nagpabaya ron ato yung ka nga LTO Aklan that's why kaina sa amon kagapag-istorya ni Mambam anak ka nga ging klaro banwa dung pila ka mga komento nga mana wag ka na nag-aksyon aro ato yung ka nga LTO no sa roday kara nga aksidente no kay hindi man manipot manigar banwa sa publiko no kapinggil sa mga social media post ato kara nga mga kaigmanghuran mga katodo nga mana kun iba nga ni mana mga ultimo mana ay nag-action yagi ain sige dagagi kara banwa nga nagapaguwa itry kara nga show cost order daton kaga LTO pero sa part aton kara nga LTO Aklan District Office or Western District Office mga katodo right after yagi kay siyempre holiday man to banwa itry kara nga Lunes no mga katodo kahapon pero nagapadagan na in advance mga katodo request sa aton niya PNP ang mga provide itry ka nga report no sa aton ka nga LTO Western Auckland District Office na mga katodo sandigman sa pagkakonfirmar katon ni Ma'am Eva May Atabella rong LTO Chief kong Western District mga kaabyanan. So may anak ko ron ba ano nga pagpahayag sa ito kagapagililiba sa ito kagapagpangalagad do may kantanan daw sa tabo karang aksidente ko nagtaliwan karagad law ita Domingo garo anak ko ron ba nga pag-apilar sa publiko mga katodo no kapinggin sa aton karagad mga motorista. May boses na muling ang magha. Daw kay Roday Krabanwa no nga aksidente no mga katodo masubo-subo no sa tangalan no nga apisar ga sideman itato nya mga motorista ha sideman naton tanan no nga ka, ano ka strikto aron pagpatuman una itato nya mga kapulisan no kapinggi sa aton nya mga motorista daw mga katodo pero nagligad gyud ra buwan no mingko lima ut aron na matay daw mga katodo sa Roday kay nga aksidente gyud naguntado na sa may Banwa kra itatangalan daw mga katodo that's why makaron na apisar nga wa pa matabo ro dekra nga aksidente ay may una uta kada banwa no nga request ro aton nga chief of police akong tangalan PNP sa aton nga LTO Auckland mga katodo no nga pila ka mga aktibidad nga igapatigayon mga katodo para pagid no sa kaluwasan ni taton kanya mga motorista mga katodo kapinggit una karon sa LTO Western District Office mga kaabyanan so ipabati nato no nga pagpahayag ni Ma'am Bam o Ma'am Iba May Atabella arong nga LTO chief no sa Auckland Western District Office sa aton kagapagpangalagad sa aton nga pagililiba
0: pagana sa pananghalian todo action
1: samtang sa piyakamahin pila pa ka mga balita sa aton nga pagpangalagad makaroon ka nga hapon aron day ka magkatodo nga nagtuaw ka hapon na sunog sa isla kara ita Boracay ang gumamon itawago tanan ka mga panimagay rong tinupok ang may daywa pa karabanwa ka mga partially damage no nga naangko ang panimagay una kahapon sa may area kita Barangay Yapak sa isla Kraita Boracay. Now so makaron banwa nagapadayon pagin sa Gayapon do ginahimo kraga investigasyon na ita aton kraga Bureau of Fire Protection Boracay para nga matumod kung ano gi kraga banwa rong pinaka rason anano kraga banwa rong ginumpisan itry kraga sunog kahapon ang aging kakibot na naman ging kakugmat itapila naton kabaga pumuyo nakapinggit makatodo sa mga taga Barangay Yapak sa isla it Boracay. Sa yun man banwa pagwan sunog ato nga pagahambayan may una na kada banwa nga kugmat nga batsagan do aton kagabaga pumuyo daw kay kapila na nga sunog nga naguntad sa Boracay mga magagko kada sunog banwa nga naguntad una nga nag tauman ita kugmat sa pila naton kabaga pumuyo mga residente akong isla kara ita Boracay mga kaabyanan daw kay makaroon kada mga panyempo dapat magano kita no maghagong gi kita aton gi kada banwa nga siguruhon nga antes naton aywanan do aton nga mga panimagay naka-unplug tanan do mga nakasaksak naton nga mga kagamitan siguro doon ta banwang ro aton nga mga kusina awa karo to maaiwan ko nga mga abaga abi una no nga posible mangin rason na itry ka naga sunog banwa kay kapin pa makaron ang aming ko mabasko kung amatrong dupoy-dupoy kay tahangin na mga katodo iya sa aton sa probinsya kay takan mga katodo agro aton ko siyempre nga mga ginagamit una nga mga gasol banwa dapat siguro doon ginato nga mga tangki karon ay naka off no antes naton aaiwanan no ro aton kaga mga panimangay mga katodo agud do nga malikawan naton do day karang magunta do day karang sunog kapinggid makaron karang mga panyempo nga nagatagi ti banwarong init daw ya sa aton sa probinsya ita Auckland
0: pagana sa pananghalian todo
1: sa istorya nato do makatodo ang sa aton karang pagililiba sa aton karang pagpagalagan makaron ka edisyon ita aton nga palatuntunan wow kabi i makatodo may kinagambo karang guntad man sa may banwa karang ita nabas ano kabi opening salbo giman kabi i no una karon sa banwa kara ita nabas grabe gitaro de kara gapi nanton gabay manghod no kung may una kara nga kasadyahan ba hindi gid makapugong ko anda kor mga og batasan nagapakita gid man katodo kung hindi manami kara nga mga pamatasan no tawuan kara banwa ita kasadyahan ay aluan pagyapon ito wa kara yabot no apisar kara makita naton sa de kara video banwa ang nagapangawat nato mga katodo anton nya pila ka mga force multiplier nagabulig man kunta no para nga matigayon nga mangin na matawain Ama ka todo rong kasadyahan, mga ka todo, kay marug pesta abi no sa kagabuan nga ita September, daw second week o third week no ita September, a piyesta una sa Baybanwa kara ita Nabas. Ama ka todo no kaga kami may uda karong insidente, agaraguntad Banwa no during I think opening salbo kami mga ka todo no na karon sa Banwa kara ta Nabas. Ag may pinagaroon ka baga binatilyo na naman, arulag pakita, agin kung hindi manami. Ah, may gani, wa ito si Atong Oreta, agod nga ipakdugan ka mo.
0: Aksyon!
1: Naorday ka na Banwa, no, nga insidente nga lang, nagaguntad na kabi, no, mga katodo. Ah, una karoon sa Banwa, karita na mas nga sa kung sa siin, agin ka imbulbaran, no, itry ka na pila ka baga pamatanon. Ah, mga katodo, una sa poblasyon na basa Aklan.
0: Gana sa pananghalian todo.
1: Sa mga katodo ro pila ka mga balita nga tong mga tawat ligo pagatrataron sa tong pagililibang makrong edisyon ita tong pagpangalagan. Sa giya po na padag mga katodo no nga makapadaga itinyo nga mga mensahe. Ang pila ka mga pagapanamyaw concern nga gusto ipagabot sa tong pagpagayag makarong kranga hapon. Kay atong gitong mga tawat ligo no sa kabilugan ko aton nga pagililibang. Sa giya po na paka makapadaga kamuta mensahe no comment gid lamang sa tong Facebook live. Sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Magsyempre, paki-like, paki-share, aga paki-follow. Araw amon na Facebook page, mga katodo. Agod nga min, mas maabo na ton. Ang mga katodo, makapamati, maka-updates na pila ka mga balita. Kapigid daw sa mga balita lokal nga aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag-ililiba.
0: Kapag may balita, may aksyon. Todo-todo, aksyon!
1: Mga imbukada lang ibang mga minsay nga gipadaga sa itong kagapagpangayag makro kranga hapon. May nga utrad lang, may kagapagpamati kay parang Lionel Valencia. Now sa mga barangay Istansya Kalibo una kay kagawad John John Fernandez. O naman siyempre kay kagawad Del Reyes ita barangay Istansya sa Reyes family. So nagapamati gidra no kada utrad lang na itong kagapagpangayag daw sa itong kagapagililiba. Kay si Roger Lucero Nagales may mga pagpamati. Now nagkaroon sa barangay first office na no, ita ato na LG Kalibo. Si Ma'am Jane Malian Kimpo sa Hong Kong, happy viewing. Siyempre, una ka day Madam Elizabeth sa Germany, maayday nga pagpamati. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Chili Timpurasa sa Thailand. O naman kay Madam Noemi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai. Kay Ma'am Belle Ursula sa Hong Kong. At siyempre, una kay Sir Christopher Zoller Yatar sa Los Angeles, California. No, nga nagpamati sa ato niya pala tuntunan. Pag siyempre kay Sir Edgardo Zabal nga nag-monitor sa aton niya Facebook Live no, sa California. No, happy viewing!
0: Aksyon!
1: Kay atong Oreta Kambal sa akong mga kasimanwa sa Banwa Katnabas maayad nga pagpamati. Siyempre si Chick Boy Jandelmar Garingalao nag-monitor man bo grabe manduhan ng ataw kami eh.
0: Aksyon!
1: Una sa kay Sir GP Magpusawa may nga pagpamati no gamay gigang hapon. Sa kay Park Duni Pilayo Bow sa ato nga mga kaapin sa isla Katabura kayo na sa Matagasit so Tambisaan. Nagapamati gid makaron kag mga panyempo no sa ato nga pag-ililiba. Una ka day Bro Russell Senyeres sa isla Burakay kay Papangsani sa Senyeres family. Daw sa barangay Yapak nagamonitor man. At siyempre iya kay Madam Sally Senyeres sa barangay Baybay sa Banwa Itatangalan. Kay Mary Ann Vargas o Vargas. May higing pagpamati na nag-iulabas. Kay Ma'am Maricel Tolentino, happy viewing no sa Tolentino Navarra family no mga katodo. Si Melchor Tolentino Navarra ay namatay no ko August 26 agroan ay kagagubong ay sa September 7 alas 2 itapon agigagubong no sa Banga Municipal Cemetery no una karon sa barangay Humarapa. Condolence sa pamilya Tolentino Navarra no na sa pamilya ni Ma'am Maricel Tolentino sa may barangay Palali sa Banwa Karaita Banga. Kay Sir Torres Taiko Chavez no sa mataga barangay Katiklan sa Banwa Karmalay, happy viewing. Daw may gig nga pagpamati no aga may gig nga hapon. O naman kay Sir Ramon Salido sa mataga barangay Agbago sa Ibahay. Bauda ko kay ina sa Agbago sa opisina ita LTO Sir Ramon. May gig nga hapon na may pagpamati. Siyempre kay Ma'am Princess Dempol lang magandang si Madam Princess Dempol sa Imol sa barangay Manok-Manok Boracay. Ang nagamonitor man makaroon ka nagabagapan niyan po sa aton niya pag-ililiba. Sa atong mga negosyante sa Ayotorong kay Nung Woody Navarra, good afternoon. O naman siyempre kay Nung Ili Navarra sa may Kalibo Shopping Center. Center sa Mataga Chamsi Restaurant.
0: Action!
1: Sa kay Sir Gino Ambito, sa Arcangel sa Balete, no? Sa Maria Feliciano de la Cruz Elementary School. Ako naman kay Nung Harley dito man sa Harley's Bindungguan. Kay Master Nonoy Nicolas sa Nelis Eatery. Kay Paring Onyok Junior Lentes sa Relente Family sa Nyo Buswang. At siyempre, no, na kay Sir Ramon Munja, no, sa Barangay Bagto, Lezo. At kay Mamaymay Munja, nga nag-monitor sa ato niya pag-ililiba.
0: Action!
1: Sa mga taga Rockscan Motor Parts, at sa Arki Ukay-Ukay, una karon sa Kulasi Antique. Agiyaman, no, sa Barangay Bacausol, kay paring Jonel Gregorio. No, sa Gregorio family, nga nagapamatigi sa ito, pagpangalagan. Ay, nunot at tirahon, dong kanding ito, nga ginpadaga ni... paring Itik Navara, halin sa Barangay Singay. Daw sa madala, ganaga pamati. Makaroon, mayiging Udranlaw. Ako na sa kay Kapitan Riboka, no? Ita Barangay Singay sa Madalag. Daw kay nakita kami nagligad ka ng Adlaw, no? Una karoon nakaabot kita sa Singay. Daw sa Banwa ka ita Madalag, no? Api listening, ha? Kay Kapitan Riboka, ita Barangay Singay sa Banwa ka ita Madalag. Sa kay Vince Imahe, happy viewing. Oy, kay Sir Rafael, no? Kay Sir Rafael Navarro Bautista the second. Ara ko nga classmate, no? Kabat sa NVC, nagapamati makaron. Sa aton kagapagpangalagad, sa aton kagapag-ililiba. O naman na kay Kagawad Michael Villanueva Solina sa Mataga Barangay Lagin Banwa West, no man siya. Sa Mataga Global Paint, kay Bro Yulio Garbo, no? Ag sa RG Paint, una sa Tag-Ana, rung maluan niya mag-asawa. No, kay Sir Dante, no? Kay Ma'am Ruth Garbo, happy listening. Ago naman kay Migo Bongswalog sa Kapitol, nga nagapamati sa aton niya pala tuntunan. May 27 minutos banwa nagkataliwan sa oras ka rito, alas 12. Sa aton kagapagpanumbalik, karo aton nagkagapag-detail at aton niya mag-headlines ka balita. Duga ka mag-mensahe, no? Gagipadagat aton niya mga katodo, balikan na tondon. No, yes, aton kagapagpangalagad. Siyempre, banwa oras, hatod kinyo itang More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Ngani, no, sa aton niya mga katodo, sa aton niya magigmangod kapinggit sa mga mahilig una magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta ganga kape. Dapat sigurado na ito yung kape nga ito yung kinainom. Mayroong kape mga katodo nga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayad it aton nga mga kagawasan. Ginarekomenda ginamuro pag inomit More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Sagya po na sa langang mabakayadong More Power sa Broadcast Center na sa second floor kung Casa Isidra Building 19 Martyr Street, Poblasyon, Calibo, Aklan. Kay mabu na ito yung mga katodo nagpahayag, nagpabutiyag. Kung ano ka-epektibo sa anda nga magawas umpisa nga Sunday nag-inom, eat more power. No, kaparas gid ni Auntie Jessie Marte, nga sukit more power ang nagapamati gid makaron sa Marte family, una sa Ruas Avenue, iya sa Banwa, it Calibo. Sa aton Banwa kapag panumbalik, rung aton nga pagtatar, no, itapilag ka baga balita, balikan na ton, pagkatapos anay, itapilag ka baga reminders.

0: protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyong nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
1: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong yung mga loyal, kid, yung mga tagpalamati sa Sininga Tion.
0: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation, makabyanan, sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin, makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
2: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa may De Leon Wings and Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung kitawag sa 0917-318-1194.
0: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
5: Samson Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagganito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
7: Uy, Mare, kagwapa, yung looky ka makaroon na. Ihutin mo man abiro yung sikreto ka, Kon.
8: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko pa sira kagukuhon. Ag baby face, imawgi hapon.
9: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
8: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
5: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
10: Ako po si Elmiro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Todo Aksyon. Ang pagana sa pananghalian. Todo Aksyon. Todo Aksyon. Bawat balita, hindi palalagpasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
11: Balik sa tunga pag-apangalagad sa tunga pag-ililiba, may 40 minutos banwa na kataliwan sa oras ita alas 12.
5: Aksyon!
11: Sa giyapon na, padaming ka mo nagpamati no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola.
5: Todo Aksyon!
11: No, yan sa tunga pag-ililiba, no, magkarang edisyon ita aton ang pag-pangalagad. Tapi, viewing nga sa uman kay kagawa John Fernandez na itabarangay istansya nga naga-monitor no sa aton nga pagpangalagad unaman kay Madam Nimi Santa Maria nga na late no sa pag-view sa aton karong program magkaroon karong hapon iya sa programang Todo Aksyon.
5: Todo Aksyon.
11: At syempre no kay Vince sa Imahe, happy viewing no, naga-monitor man magkaroon karong magapanyan po iya sa pagpangalagad ita programang Todo Aksyon.
5: Todo Aksyon.
11: Kaya kita magkatodo sa pagtao italigwa sa pila ka mga balita nga ito niya pagtrataron makaroga edisyon ita aton nga pagpangalagad.
5: Aksyon.
11: May kantanan mga katodo no sa Roday karang natabo nung aksidente ko nagataliwan ko nagadlaw na una karon sa may barangay Pudyot no sa Banwa kara ita tangalan no mga katodo naging kamatay nga ni no ita ray karang nga biktima. Nao nga kinagagig ka to, no? Iya sa aton nga probinsya Kraytakan. Nao mga katodo.
5: Aksyon.
11: Kay house, no? Nag-circulate ang bisa kahapon sa social media. Nao mga katodo, ruray ka na ganatabo ang aksidente. Ang kaabo-abo na karabanwa. Ang mga negatibo, karaga mga komento. May kantanan sa nasambi karaga aksidente. Kay may pila ka mga nagagapta ka mga komento, mga katodo nga mana wa na matatama gid mana ka silensyo ro aton karaga PNP aro aton karang LTO Aklan no mga katodo kay previously mana every time nga may ina gabaga aksidente nga nagakadabo ay automatic na nga may una gagi karang show cost order no nga ginpapaguwa mga katodo may kantanan sa pila ka mga aksidente nga nagakadabo. So that's why nga ginpakamed na to no nga maka-interview no sa kay Ma'am Eva May Tabella Ronga LTO chief ita Western Auckland District Office na una karon sa Ibahay no kay ron tangalan no under don sa aton nga LTO Western District Office no sa Banwa Krata Ibahay.
5: Aksyon.
11: Aga di kara makatodogin klaro ni Ma'am Bam na nga may andagutan no right after nga matabo ro day kara nga aksidente hay may anda tagay kara banwa no nga aksyon nga ginhimo no automatic tagagi nag inform sa aton kang tangalan PNP nga mag-forward itakopya itry karaga police report na kay timingan manabi banwa kung nagtaliwan nga adlaw ita Lunes hali dito banwa wa ita opisina that's why kahapon yang mga katodo ana forward no ruray karanga report, no? O police report sa aton ka nga opisina kung LTO Western District Office. No, kay dayo ka nga katodo, no? Rung nga iga sa betterman nga kopya ito report. No, mga katodo, sa ipapagawa ka nga show cost order. No, mga katodo, ito aton ka nga LTO. Sa runday ka nga driver nga si Minard. Mga katodo, nga taga Banwa ka itnabas. Aga kung singing kumpirmar ka ton karon ni Ma'am Abelia at Abelia na ang mga katodong nga kagakip sa isyuan itry ka nga shoe cost order isunod na ito pagkarabanwa nga up at pa ka mga rider nga kaibahan mga katodo na itrunay ka nga motorista tag matabo runday ka nga aksidente na nagkinangan man ito banwa no, nga mag-explicar na sa aton ka nga Land Transportation Office na ang mga katodo kaya gina-expectar nga makaroon ka nga adlaw. Dao mga katodo, basi kung ma-receive na itaanton nga LTO ibahay, ruray ka nga show cost order banwa, nga ipapagawa itaanton ka nga LTO. No may kantanan sa lasambi ka nga aksidente. Kay sandig to mga katodo, saray ka nga pagpangusisa, mat ato ka nga LTO nga reckless driving gidman, no? Mga katodo, aruray ka nga motorista nga rang, nag-agaw to sa linya itang biktima, ang sinunggaban mga katodo nga gintunaan ko anak ko nga pagkamatay. Ang siyempre, kinangan man nga ipa-explain no, nga at pagkaraga rider nga ra. Na mga katodo kay reckless, base kung reckless driving man santa, no, kay may ko nagkarira, tabi ko pamatsaga na to, no, sa kopya. Na no, itry ka nga CCTV, mga katodo, nga na security to yung nga tangalan PNP. So, no problema mga katodo, nga kay makaroon nagpadayon doon pagpangusisa, ito kaga LTO, no, para nga ma-identify banwa, ruday ka nga apat nga na kay wagin pa, no, ita-identity ka na banwa, ruday ka nga aton nga LTO Western District Office, no, sa iba, at the same time, aro aton ka nga PNP, saray ka nga apat pa nga no, kabaga rider, nga kaibahan, no, tagmataburo to ka nga aksidente.
5: Action!
11: No, that's why nga nag-apilar man, no, sa publiko, ro aton nga LTO, no, mga katodo nga, para nga makabulig, no, nga madasig nga ma-identify. No, ruray ka nga mga up at pangaral ka mga individual, mga katodo nga kaibahan na tong time, tag nagunta doon tayo ka nga aksidente, una ko sa may barangay Pudyot sa Banwa ka tatangalan. Marimang ba may wa sa magkamaturan nga wa kami nagtawagagi ka nga action kay automatic ron every time nga may una nga mga aksidente nga nagkanabo, mga katodo kay may una ka ron nga agreement na rato niya PNP ang Land Transportation Office nga pag once may una nga aksidente nga magguntad iya sa aton sa probinsya Katakan, automatic nga dapat maga-furnish sa dat kopya na itry ka nag-blatter report mga katodo kay dato banwa rung ginabasihan ita aton nga LTO para nga ma-forward sa regional office kung Land Transportation mga katodo para nga maging basihan sa pag-issue ka na banwa itry ka nag-issue cost order. Nang kapingin mga katodo kung may una ka nga mga injured, may mga namatay banwa no, sa runday ka nga aksidente. Na mga katodo magkaroon no, grabe ro, ray ka nga mga aksidente nga nagunta doon sa banwa katangalan. Na kay ikalima na banwa nung hagos patay, aruray ka nga mga biktima. Na ang balikato ni Ma'am Tabelia nga sa inman na to niya, si Hepe no, stricto gud imawro no sa aton ka mga motorista pero sa gapon kaabo na aton yung mga motorista mga katodo nga naiimbolbar sa roday ka nga aksidente no so may una karon nga pila ka mga ginapatagan makaron nga aktibidad no ita aton nga LTO actually ro mga intervention nga ginahimo no ita aton ka Land Transportation Office no mga katodo that's why nga tama gid ka na importante na especially no roray ka nga mga bag-uhan nun. No, sa pagmaniho katanano kada klase kada bihikulo, no mga katodo nga dapat ay maipaintindi gid baga no while nga una kita sa anton kada mga karsadahon. Aro mga ginapatay kada banwa nga mga information dissemination drive. May una kada banwa nga plano ro aton nya LTO Western District Office. No mga katodo nga i-invite man abiro dai kada nga mga grupo nga ito riders. No mga katodo agad nga ma-check kun ayan kumpleto. No mga katodo nga may una abi kara nga may kumbaga updated anda ko nga mga registro ko anda ko nga mga bihikulo.
5: Action.
11: No kay sa part nga banwa ni nga driver nga si Minard na mga katodo uwa git na recover no nga mga dokumento sa anakron nga motorsiklo. Awa ka na banwa ita ORCR no nga na recover. Although may anak nga driver's license banwa Now, kay sapat ato nga LTO based man sa mga information nanda nga ruray karang nga driver may kumpag-uhanon pa lang man no, nga nagamaniho ka ta motor at tapos 1,000cc pag makaroon ikaw daw no, kadasig magpadagagan ka rita motorsiklo. That's why tama ka delikado no, sa safety itaton ka nga mga motorista kapingid no, sa aton nga mga national highway kung makaroon dahil ka nga mga mentalidad na itry ka nga mga motorista aro aton karon nga makasumagang mga katodo no sa ray nga makara sa dawon
5: todo action
11: no das way nga tama kay importante no kita nagapabor kita karabanwa kon hagos nga strikturong pagpatuman no itatoy kay mga enforcers like ro aton karagalan transportation office ro aton kay nga highway patrol group no nga hagos adlaw-adlaw una sa aton kay mga makara sa dahon no mga katodo at least mabawas-bawasan banwa ro ray nga mga pasaway sa aton kang makar sa dahon. At pero iba nagadahan na ginawa kay tadahan mga katodo. Galing ko may mga haras-aras ana kung magpadagagan kat mga bihikulo nga nadadagahig ko amat dumpina na ton ka mga igmanghod. Now mga katodo, akapinggit saray ka lang mga senaryo makaroon nga tama kapuguso. Now nga mingko pamatsagan mo ba nadlok maulihi nga mga maniho karay talay ka lang mga bihikulo banwa nga mingko pag kadumdum kat imo ngamin ko imaw ta isa sa kar sa daon
5: action
11: na no, so makaron no may request man makaron do aton nga LTO Western District Office no sa aton kag regional office kung LTO no kung pila ka mga enforcement team banwa nga magapatuman ita pila ka mga operation kapingin sa first or second district ita aton kag probinsya kataken no kay sa part abit aton kag ibahay LTO District Office no mga katodo. Wa man sa dauna ita mga enforcement team no. Apila malaman do anda kag mga personnel una. Now sa banwa kara ita ibahay. Now that's why nga ginatap ko naman ato kag highway patrol group. Kamar man do aton kag PNP nga kaibahan banwa every time nga may anda karon nga mga operation nga ginapatigayon banwa una sa second district ko aton nga probinsya kara ita clan mga kaabyanan. So ro pagkumpara karon banwa no ni Ma'am Iba May Atabel yang kagakip no sa rekarang papanaugan issue one it's a rekarang show cost order rura to karang at mga katodo kamaga riders pa nga kaibahan mga katodo itry karang driver nga nakasunggab patay sa kay pitik sakyan ako nagtariwan nga adlaw ita Domingo. Ipabati tarong pagpahayag ni Ma'am Iba May Atabelia rung district chief no kung LTO Aklan Western District Office sa banwa Ibahay.
12: Iba May Tabilian orong head ita LTO Ibahay Western District. May kanta nanda sa action taken no ita LTO sa natabo nga tong aksidente sa barangay Pudyot sa Tangalan naging kamatay ita sa bilog sa mga rider. Ma'am, good morning.
13: Good morning sir, Sir Maynard at sa imong viewers sa live.
12: Ma'am, ano nakaabot na sa imong tagatapan duro to karang aksidente nga natabo sa barangay Pudyot Tangalan kun nagtaliwan niya?
13: Yes sir, opo. Right after that road crash incident, nagpangayo ako, nag-request ako sa Office of the Chief PNP Tangalan ng police report para ma-forward ko man sa LTO Region 6 sa Office of the Regional Director para mabigyan siya ng mabigyan ng show cause order yung mga nasangkot bigara sa road crash accident.
12: Okay, so kailan tayo ma'am nangingin ng ano ng kopya ng report sa PNP?
13: Actually, kahapon ng morning, sinend ko officially ang letter request. Pero Monday pa lang, nag-inform na ako in advance kasi holiday ko Monday. So kahapon na officially, na-send ka ako to report yung PNP Tangalan.
12: Okay. So, makarabang, ano na rin atong ginhimo nga kwan nga tikang right up there, no? Nga nagpalaga kita ng pagkakit kopya ita police report sa ato yung kagatangalan na PNP. Kay aware ka naman siguro, magkaroon, grabe rong mga komento sa social media halin sa invitation na mambam.
13: Yes sir, before yun man doon kahapon at nag-endorse ko sa RD's office sa Intelligence Investigation Unit pending for their investigation. So lahat yan pending naman.
12: Okay, so may show cost order na ipapagawa ang Land Transportation Office?
13: Yeah, I'm expecting that today. Dapat ito na kahapon pero base makala ipagawa. I-send kahapon para ma-serve natin to mga shokos order.
12: Base mo sa kwan sa report aton karon nga tangalan PNP ug sa inyo man doon yung pagpagusi sa aksidente, ano gitarong plastada tag natabo ro ray nga disgrasya ma'am?
13: According man sa aton nga police report no sa ato niya mga videos man niya nakita also that was for, that are forwarded sa regional office para sa andang madali pag-investiga. So reckless driving imo niya mo na counter flow imaw no doon imo sa outer lane at opposite side pag counter flow niya. So that's why na munggo ang ginanaro si do driver doon namatay na po niya driver si Mr. Gerald Roldan.
12: So magwas ma'am sa rekreng aksidente nga gin kay Bulbaran sa Tangalan, may inyo nga report nga baton nga imora previously may aksidente man nga Bulbaran sa part I think ita Banga.
13: On that part, di ko na kasi area of responsibility sa Banga. So maybe basic ko na reported man ito no sa First District kay Chief Marlon.
12: So magkaroon ma'am ang show order ginahulat na naton.
13: Yes sir.
12: Bali ipa-explain siya kung ano gid ang natabo ta tong time.
13: Oh. For now, nasa hospital pa man siya. So, di pa natawa para ma-serve ka na. And then, pero may four individuals pagayat yung mga motoristang kasama siya.
12: Okay.
13: So, kaibahan man sa nga taon, issue nga issue focus order.
12: Dura tong at nga kaibahan niya ito nga, parang nag-audit, parang nag-anuman, nag-overtake mga to?
13: Yes sir, mga kaibahan man niya. To explain their side on bakit kung reckless driving man sa sanda ka to. So they are given naman the chance to explain on their side.
12: Oh, usually ma'am, kung magpapagawa ita show cause order ang LTO, pila ka adlaw na dapat masabat nila?
13: Upon receipt, 5 days. Dapat maka-reply sanda and you will forward that to the office of the regional director for the issue once ng resolution at ato ng legal division. Of course, approved by our regional director. Atty.
12: Joseph Pihidos Fund. So, rung kagali, rung resulta, ita show cause order kung ano rumangin sanction ato ng LTO. Magadepende man sa anda ko nga sabat.
13: Sa anda man niya, sa pag gina-consider man rin ang sabat, ang sa ato niya mga evidences, and of course, yag focus man sa ato niya, PNP report, police report.
12: So, rung up-at, ma'am, ka mga kaibahan ni Maynard, na-identify na nato, tatong papanaugan man ito show cause order.
13: For now, wala pag-give tayo identity ang PNP Tangalan. So, we are closely monitoring on that. Nga, gausoy man kita it ang mga ways paano sa ma-identify natin sa andang apat.
12: Huwag ka mo, kung paano naka-coordinate sa andang grupo sa mga riders nga basi makabuling kinyo, nagod nga madasig nga ma-identify pero atong apat?
13: Actually, ano man kami sa amon mga kilala, no? So, mamaya we will visit doon gani sa family man ni Sir Gerald, kasi kung may mga kilala mo din sa anda, makibalita ka kita doon.
12: Okay, so mga pilang matbuhay yun bago may kwan, bago masayran itong resulta after nga maipareceive kwan do show cause order?
13: Of course, pag mga ganitong mga controversial kita haray, madasig, mga gina-priority man naton. And we have ang office director, may mga team yan, may ibang team sa IIU, may sa legal. So this is monitored man ng office of the regional director. Ato niya rin mga ginasubmit kanda. And actually si RD nag-check man time to time kung sa mga updates.
12: Bams, Kimo, sa part ni mo, sa inisyal mulit ang pag-analyzar sa basement sa kuha ita, CCTV. Sa part itry ka rin driving kay Pamano nga parang aside bang kamo nga parang reckless driving gid imo. Usually ma'am ano rung pangra pwede nga mag-abos sa point abi nga i-revoke gid ro ana ka driver's license.
13: For now pending investigation kita sa Intelligence Investigation Unit, so we'll wait na lang for their the resolution. So makapagwa man sa that resolution once may ma-receive na silang reply from the show cause orders. So usually may the legal na karon do aton niya matao it order.
12: Pero pa ma'am, do motorcycle ikuan ita rider nga ragana kasunggap na kuan naton kun ka naman nakapangagan do kuan do motor.
13: As of kahapon no, kausap ko ato niya PNP ay wala kasing dokumento nga naiwan sa motorcycle, wala man niya plaka. So sige amon niya try na mo niya ma-identify din ngayon no, kasi mabudlay i-send seal. So we're working on that para ma-identify natin the registered owner in daya ng motorcycle and invalid ba ang kanyang registro.
12: May kwa mo? May driver's license ba mo?
13: Yes, may driver's license si Mr. Maynard Engrali.
12: Okay, sige. Ma'am, kay siguro aware man ka mo nga makaroon grabe yung komento sa social media o iba naghahambay man ay after man na ita-accidente ngayon ko hipos rong tanan, PNP, rong Land Transportation Office, agro iba naga kumbaga ay may insidente man ang natapo dati nga automatic nagapagawa ita show cost order dong LTO man man na dekara sa kay PT Saksyan ay ninko o wagita any reaction na mambam
13: oh

0: advice in advance. So this time, wala kami gaano, kasi every time may ganito, advance pa nga, Sunday pa lang nag-communicate na ako sa PNP, no? And asking for their official police report. So na-finalize lang ganila kahapon, ako nabigyan, in 1-2 months. And a close monitoring mata kami. So, hindi man masabi lang awat na kami in action. So, a day before pa lang yan, that day mismo, gina-monitor na namin. And then, we are just waiting nga makagawa rong daya nga police report.
1: Siguro na-delay yan kasi kung ano mga involved is, minko, hindi man namin parang sitwasyon. That's why minko na-delay yan rong
0: na-delay lang ang pagbigay sa amin. But our request andun na.
1: Di ba kung may una ka mga kwan? May una ka mga muwa with PNP nga every time yung may ina nga traffic accident, ay gina-furnish ka mo itapopya ita.
0: Yes, sir. Na-furnish siya. Kaya lang kami, mas nauuna kami sa LTO. Hindi na kami mag-wait na mag-furnish pa kami kasi sige, advance pa lang, hindi pa nga tapos ang kanilang investigation report. Sige, ang monitoring kung okay na. Kamayol kami advance, anay, kahit hindi pa nga official kasi para ma-endorse ko agad sa regional office. So, this kahapon yung mga news nga wa kami kitubra, a day before nag- communicate kita kami sa PNP. Right after 8 a.m. in the morning, hi, gin-issue nga
1: dito. Bangod sa rekre nga nag-inabo ng mga aksidente sa Karsadahon, Cavite, sa itong Manasdal Highway, ano makaroon doon ito ng mga intervention na ginahimo? Agad nga, kahit pa paano ma-address na itong, uray ka nga concern, mabawasan na itong mga pasaway sa itong nga Karsadahon na mambang?
0: Yes, doon nabing nga itong nga goal sa LTO, kaya meron tayong slogan niya, stop to stop road crash. So kami, together with the PNP, sige-sige man daamang taon, road safety seminar, defensive driving seminars, sige-sige man daamang yung outreach program, kami iya sa second district. Totoo kami mga free theoretical driving courses sa mga wala lisensya. Actually, we are doing that monthly and we are prioritizing mga students. Katatapos ko lang kami with PNP Ibahay last month. So kami sa PNP Tangalan, meron kaming program. Sa November pa naka-schedule do request ni Chief Mausig.
1: Maliwa ka matabo din.
0: Wala ka matabo, may request na siya sa amin. This month, ya kami sa Malay. September 22 to 23, matao kami road safety at free theoretical driving courses to 200 beneficiaries. And then, September Malay. Sa October, Boruanga. Maagto kami Boruanga. November, nag-request man do school. Ibahay Integrated School with the PTA mga members, mga parents, nag-request given common. December, sa ano man kami, maybe. Basta sige-sige rin among program, nawa man kami gano, sige-sige rin among niya, ginawa outreach programs man karanga, together with the PNP also.
1: May plano ka mo, ma'am, nga mag-request abi sa itong original kaman kung LTO nga magpatayo niya ita mga operation para at least kaya paano ay pagbaga, mabawas-bawasan, uray ka ng mga pasaway sa Karsadahon. Kasi, kamo, kuwang magkamo sa inyong personnel eh.
0: Actually, ako yung second district ko lang kasi ako law enforcement team. Pero ako lang deputized iya ato niya, PNP HPG. Although sa kalibo, ako mga law enforcement ito ni Sir Marlon. Pero patatapos lang, na-agto yung region, kina-request kami yung region meron so every 2 months. So maybe for kung ganito, ay by next year, magma-monthly na nga maagto yung regional office for the whole week para at least kami sa LTO visible, kami sa Karsadahon, ang dapat git man nga always may enforcement kita, no? Yes, sa second district. So hopefully nga, ano, supported man ako ni regional director ni RT. So yes, Ms. Bam, sabi lang ganyan, nag-request ako ng monthly na operation niya at region 6 pa talaga.
1: Ma'am, ano usually yung rason sa mga aksidente na nagkakanabo, especially yes, sa second district, ano ang kabuan? Reckless driving kita?
0: Yeah, reckless driving, riba, wala pa license, no? So, sige-sige man atong taot program nga makara. So, gina-encourage natin, especially yung mga minors. Yung mga minors na wala lisensya. Siyempre, di sana nakaagi ron it mga
1: seminar,
0: theoretical driving course. Kaya nga, sige-sige akong program nga gato kami theoretical driving course, especially sa mga students. Students ako niya, priority ngayon kasi kaabuan yun ang makaw niya ang drive ay mga estudyante. No? As we can see, mga schools, ang dami mga motorcycles and mga estudyante rin ang drive. So, kaabuan dyan, wala pa lisensya. So, priority natin, itatong niya, opisina makaroon ni director nga schools rin ang mga agtunan. That's why we are doing that monthly. 200 students, every month, tataw kami free.

0: theoretical driving course. Yes, sa Sepal District, sa LTO Western Aklan District.
1: Okay, sige, ma'am. Lastly, minsahin na to niya ibilin, no, sa ato niya mga tagpagamati, especially no sa ato niya mga motorista ag, nga nagagamit ba maniwat sa akyan kapimpa sa indigid mga kumpleto mambang imurong hongkata.
0: Yeah, thank you sa opportunity nga sir. Reminder lang gid no from the LTO nga tanan kita nga mga motorista, mga drivers, dapat maging responsible drivers tayo. Make sure na may valid license tayo and may valid na registration pag magguwa at mag drive sa kalsada, and always apply natin the road safety and defensive driving, no? So through that nga maingat ka sa dagat, you can save lives kasi we are sharing the road, so hindi lang pwedeng one-sided lang, so dapat pareho tayong nag-aingat, mag-drive para maiwasan nyo natin yung mga road crash accidents nga raya sa aton nga probinsya, no? So kabuhi ro atong gimana pag-usapan, so to stop road crash ay tapat na lang kita be a responsible driver with discipline and respect to others.
1: Sige ma'am, tigil ma'am.
2: Pagana sa pananghalian, todo action! May action! May action! Todo action! Hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
3: Asa dapat yan mga katodo, narong kapagapahayag no, ni Ma'am Eva May Tabelian, narong LTO Chief no, sa Aklan Western District Office, sa banwa kara ita ibahay na no, mga katodo kay kita expectar makaroon kara gadlaw nga basi ma-receive nanda no roray kara nga kopya ita shockest order na no, mga katodo again sa ronday kara nga driver aga up at pangato no kabaga rider mga katodo nga kaibahan no tag natabura to kara nga aksidente kaging kamatay na no, itronday kara nga biktima sa may barangay Pudyot sa banwa kara itangalan mga kaabyanan so doon mga katodo kay automatic no nag padagagi no itamin sa nag-inform yagi rato nga LTO Western District Aklan office no sa ato kag tangalan PNP no gabag furnish kopya itry kag report kay timing man to pagkaaga itry kag accident ay holiday banwa, that's why kahapon pagbalik ita opisina no mga katodo na buro ay kag kopya it aton nga LTO Aklan ag doyon dumangin na action no it aton nga LTO nga magapagwa no itry kag show cost order against no sa ronday kag rider mga kaabyanan
2: action.
3: Oy good afternoon na sa agamay gig pagpamati sa aton nga mga driver no nga nagapamati daw na karon sa aktuda no sa nagamonitor makaron no kaday Sir Will Andrade Tambong no happy viewing no nagapamati gig makaron kag bagapan yempo bago na tabo ay kada sigit andang padagagan matsa andaro karsada baskog pa andang tambutso ah dahil ka naroon mabudlay si Ramon Salido no kay may mga previous magaling aksidente nga naimbulbaran no ronday karaga sa Maynard na particular ya sa may park na ita banga ako na sa kay Sir Jerry Buka na sa mga barangay Mubo sa Kalibo nagapamati man no sa aton nga palatuntunan. May 8 minutos banwa na katariwan sa oras ita launa. Oras atod kinyo it Gold Eagle Wear. 36 pesos SRP para sa 320 ml at 105 pesos SRP para sa king. Abot kaya ang pamparelax. Gold Eagle Wear drink responsibly. Magabalik kita magkatuto sa report ato mga todo reporters. Balikan naton pagkatapos sa dugang pang mga pahanomdom.
2: Action!
4: Kapoy!
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax! Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape!

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatuhugan din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami madaan ang lasa at manami madaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at manami benefit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Piokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake ko ninyo yan?
6: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
4: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life. Sampon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo.
8: Isang ka-teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Sampon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Sampon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
4: Sampon Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 by DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkandito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Uy, Mare, kagwapag yung lupi ka makaroon na. Ihuti mo man abi ro imong sekreto, kapon?
12: Uwa ako it sekreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag giga ko pa sira kagukuhon. Ag baby face imaw gihapon.
13: Ag harap pa, Mare. Alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
12: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Caliwa, Aklan.
14: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
15: Kasi Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
14: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
15: Yes po. Nakailang kuhunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
14: Opo, tapos?
15: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
14: Wow.
15: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasaimang ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
14: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Pag-ala sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon. Kapag may balita, may aksyon, todo aksyon, aksyon. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
16: Balik sa tagapaga, pangalagad sa tagapag ililiba, may 17 minutos banwa nagkataliwan sa oras si Taala Una.
4: Todo, aksyon.
16: Naya sa tagapagpangalagad, na sa tagapag ililiba, i-check na natin itong linya, itatagapag at Todo Reporters. Una-una ton, si Katodong Rolly Boy Herrera. Direkta sa aton nga munisipyo ita Banwa Itkalibo.
4: Radyo Todo live report. Report.
16: Sa line number 1, Katodong Rolly Boy with report, please come in.
17: Katodong Arena, magkaroon ay unang Miyerkules sa buwan September nagpatigayon sang ka misa no sa May Labi. Ito aton nga bago nga municipal hall building ito Kalibo na ginatigiran. Ito aton nga taga local government unit employees. No, at barong atong karangang mga minggu man ito Bureau of Fire Protection at Banwa Klibo para mag-offer ito pangamuyo, no? At bising ko atong nga emergency vehicle ito Klibo Fire Station na katodong Renal, no? Sa bihas nga bahin, may ipatigaw ng kahapon nga daw na courtesy call, no? Ito ang
16: Katodroli, pagi steady rin mo kong kwan area. Good nga, hindi magduwa o rato imo kong signal. Balji, chapi kaya katodroli, pagi kwan lang, pagi steady rin simulin niya.
17: Okay,
16: proceed.
17: So, Rinan, wak ma i-confirm kung sino exact location na lugar yung sa Balong Caliborong patindugan it edificio it pamunuan isa pure gold na nag-kurtsikol kahapon yung daw sa aton nga alkalde it Balong Caliborong Mayor Yuris Bautista Socro. Sa piyak na bahin, nagpaom ro iba naton ka mga staff it office of the mayor siguro mauna ra sanda bilang front liners it office of the mayor para sa igapatigayan nga travel march sa Pasay City no the rest member of the member sa Sangguniang Bayan ay base by September oh this nga now inaga sanda matagapanaw no pero but yung iba nga mga taga office of the mayor ay makaroon po si Bayar Aurora Sanda agrong iba matang apisya natin sa aeroplano at maaagi katodong Renal, no? So yan nga pamana na ba, again, no? So, confirm nga rung anda ka lang transportation and hotel accommodation and food allowance coming from the packet of Mayor Juris Bautista Socro. So yun i-klaro ka ton ni Ms. Salla Senior Dormal in Office of the Mayor. Yun na ni Sinir, ato matang mga information nag-report naman sa ating area sa ating karang municipal olive and geo. Kali po para sa production. Ato naman si Katodong Rolly Boy Herrera. Ito ang Katodong kaibigan mo.
8: Radyo Todo Online. Report may balita. May aksyon sa pagkakalita. Aksyon. Aksyon. Todo. Aksyon. Bawat balita. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
16: Amugin ka siya mata sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera. I-check naman doon linya ni Katodong Jestrel Nerbar direkta sa Anacronia area no, sa Kalibo PNP. Todo. Aksyon. No, agiwa pagin na ito ni Baga Municipal Police Station sa Bilog Provincia kay Takyan. Now, yes, ito gagapag pangalagad makaroon ka ng hapon na no, mga kaabyanan no, para sa pagmasyada na no, itapila ka mga balita dugang na no, nga natipon direkta sa ito ka mga municipal police station na no, sa bugos na ito nga probinsya ka itaakyan.
8: May balita, may aksyon,
16: to-to-to, aksyon. Nalagin na no, may ginagagat-agat-tarulin yan ni Katodong Jestraner Bar na no, mga katodo para sa paghatod no, itadugang mga balita na mga police reports nga natipon na no, direkta sa aton nga mga municipal police station iya sa probinsya Itakan. Naka-standby na sa piyaka linya.
8: Radyo Todo Live Report.
16: Sa line number 1, Katodong Jestral, with the report please come in.
18: Ninahan Katodong Reynald Norosang ka 19 anyos karang laki matapos nga mahugog no sana karang ginasakyan nga motorsiklo nga imura angkas imura Katodong Reynald eh. Ikara sa may bahay karang barangay Poblasyon Batan no mga bandang alas 9 ra kabi ka hapon it agahon no Katodong Reynald o kon September 1 sunod sa report no itong karang MDR Remo Batan is insigida sa nakatawag nakabaton ni tawag Katodong Reynald nga nagrespondi man sa nasabit nga lugar posisyon na abdan na Katodong Reynald rong biktima nga nakapungko no sa sangka residential house no di sa nasabit nga lugar at di nga may nina Katodong Reynald sa nakarang waga nung ugo may aga anak ang gas-gas man sa may waga man nga abaga at likod Katodong Reynald at ginatanaw ka rice posible nga kaya mo Katodong Reynald nahugog kasi nakainom no sabitan ka nga biktima Katodong Reynald at kusasin matapos ka nga tawa nita first aid Katodong Reynald insigida mo rang gidaga no sa atong karang aging sakay mo sa bulansya, aging sigida man Katodong Reynald, aging daga sa pinakamagapit ka rang hospital, no, para man sinakigo ka rang nga pagbugong Katodong Reynald. Samtang niya matakar sa Banua, it kalibore nga Katodong Reynald nga ging post it sang ka concerned citizen niya sa may bahayang Katlinabuan Norte nga bagong bukas ba Katodong Reynald nga siya, nga ista niya kara sinugod no ging try kita Katodong Reynald nga sudlon kunta no ka apon kara ita agahon Katodong Reynald no based information nga nabuo naton mismo sa post it nga tagiya Katodong Reynald is bandang alas 7 no itagabi kata umagi pa sa nakatunong Reynald sa nasabit na karang shop para kunta katunong Reynald nga magbuo karay ta mga gamit bago kunta ka maguli pero apang bagoy mo karan sa nakatunong naguli ging secure ba ginandaro mga lock ang dabi karang pertahan katunong Reynald minatawag karang deadlock o kundi ang parang doorknob nga way mawit tiyugan diyan ra katunong Reynald no nakalak nakabutang agmay sang bilog pang pang secure man nga kandado nga nakabutang man sa nasabit nga pertahan katunong Reynald no kusin pagkaagat matapos na katunong Reynald magpaom kat pagkaom para kunta sa birthday ko anak ra nga unga ay nagbalik sa nasa shop katunong Reynald agdi karon tanan na panuhan no rong agi kita pagtesting ani karaita pagbukas no sanda karang nasambitan karang nga shop nga ra katunong Reynald no na buksan aray ta nasabitan karang mga suspek rong kandado no katudong Reynald apang wa nanda na buksan day nga ranga deadbolt katudong Reynald no aga dinya ni ro rason ko ta ginagpaabot man karay concern man nasabitan karang na ano nga katudong do biktima dahil nga ni may mga nakabutang ba mga kagamitan ito katudong Reynald sa sugod karat shop aga pasalamat kay Daymaw nga wa mata katudong Reynald no nga natigayon gid ang mabuksan ro nasabitan karang shop na nakatudong Reynald no so bukod na suno man kana bukod yang manimo katudong Reynald kita mismong shop ko kun bukod na dayang shop man katudong Reynald gin try man nga buksan no nasa nasabitan karang area kung sa scene may pila pagid katudong Reynald ka mga establishmento nga ging report sa barangay nga regarding ani katudong Reynald sa pagtry nga nga magpagbukas-bukas it mga suspect katudong Reynald pares man ni kara sa may Linabuan Norte man katudong Reynald nagpost man ni karo nga barangay captain katudong Reynald sa rayaman daywa ba kapiso wifi nga katudong Reynald naging dagasaktat na yung nasabitan ka ng mga suspek no aga posible man nga rayaman katudong Reynald so sa itong karang kalibo PNP isa posible man katudong Reynald nga sanda man darong imbulbado o kung mga sospechado nga nagtry man nga magbukas ito nga nga bagong bukas ka nga shop katudong Reynald una man sa kaparehas ka nga lugar no aga makaronda is isigida ka ging aging follow up ita tong karanga kalibo PNP ko sa scene kabiing ani katudong Reynald sunod sa tong karanga personnel ita tong karanga awtoridad sa kalibo PNP is nag roving sanda o kung nagronda sa nakatudong Reynald kabiing ko sa scene may pila sa naka mga individual nga nasita ito ka sa nasabitan karanga lugar apang riba kanda karanga katudong Reynald dagdugagan no pagkatapos karanga makita karong atong karanga personnel ito mga kapulisan ay ang sigidang nagdagagan sa mga iskinita katudong Reynald dahil may siyempre hindi sa naka katudong Reynald magdugagan kung wakamati mo karaita na obra karang magain wakamot na plano karang mga magain ay hindi mataka mo karang magdagagan kung may makita ka mo o kung may magabayan ka mo ita atong karang mga kapulisan katudong Reynald no aga kita siguro mata ita tong karang mga personnel ita kalibo PNP nga siga gana sa patayon sa nakatunong Reynald nga naga monitor sa tong karang mga palibot-libot naga nakandak ita curfew karang atong Reynald yakar sa atong karang pila ka mga lugar ya sa Banwat Kalibo aga syempre ro anda karang atong Reynald nga ginapatigayon pirmi karang uplan bakal nga katudong Reynald o kon natawag karang pag check it pila ka mga bar no katudong Reynald yakar sa atong karang Banwat Kalibo aga syempre sa pag check mat mga pila ka mga minors nga katudong Reynald nga sigidas it libot-libot no yakar sa Banwat Kalibo nga posible nga ro mga minoridad nga ro mga pila ka mga suspect no sa mga pila ka mga panakawan, pila ka mga panugod-nugod katudong Reynald, yakal sa tungkarang banwa it kalibo katudong Reynald. Sa pag-secure man ito baka mga municipal police station katudong Reynald, is mo tutaway man, agawa magagid ka right, mga madugugid, mga insidente nga girespondian, atong karang mga otoridad. Mga pila ni mga initial nga report, mga sa itong area of responsibility, para sa todo aksyon na kumansi katudong General Narbar ng Radyo Todo, kaibigan.
8: Radyo Todo Live! Aksyon! Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
16: Abugin nga siya mata sa report ni Katodong General Nerbar no, sa Kalibo PNP. No? Iba pa na ito yung mga municipal police station.
8: Aksyon!
16: No, sa pinagpagin masyada, no, gabalita, may karoon ka nagahapon sa itong pagpangalagad. Namiyon, opening kabi sa Nabas sa Jagid bao karibito nga nirong pagbagakugan no dapat nag intra ka ito check boy Jan Del Mar garing galawa kagit abi nag aabiso nga maika sa dahan gali una no nagahipos-hipos ka lang para makadalikat kita bisan na makadalikang
8: aksyon
16: no may ginga po na may kapamati sa kamakasimanwa sa Banwat Nabas una man kay Sir Hamilton Cabales sa barangay New Buswang.

0: Kung kamusta ba at siyempo sa itong pagililiba sa itong pagpangalaga doon pila ka mga balita nga wata magabot wata matataro sa itong pagililiba makaroon nga hapon bantayan sa pila ka mga news and public affairs program itradyo todo sa Aklan. Kamal kita nga mga iliba tinagang adlaw sa kapalo karaga oras sa kapalo karaga programa sa pagpagayagi programang Todo Action. Todo Action. Partner nato sa technical science si Katodong John Albert de la Cruz at Katodong Hiranyo Misina. Ako man din Katodo naging ka-action makaroon karaga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang Pampagana sa Hapagkainan. Todo Action. Todo Action. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang Radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Mga Katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun lang rakon nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
7: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturin, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
8: Man, kita mo bang nakikita ko?
9: Oo nga, kitang-kita.
10: Ganado kaya malusog.
11: Kitang-kita.
10: Timbang ay mabigat.
12: Mula batok hanggang tigke.
11: Kitang-kita.
13: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
12: May kontrabaho formula pa.
14: Walang amoy.
11: Kitang-kita.
10: Ang pangarap ng pamilya.
13: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
15: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
16: Samphone Gold Coffee Mix.
17: Ako si Ansa Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samphone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
16: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
18: Ako si Dominic, isa ka health professional. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
16: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At

sa Sangyel Pil Products. Intra na! Sangyel Pil Min Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung 2-1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sa Sangyel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhugan din sa gabi. Bukod pareha sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa, at manami mandaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula ang

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula na nung

0: enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Today's best music.
2: 8.5
1: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na itayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambal imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo, the best try ang More Power.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapanang. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Anuhan po kasi daw siya na ano, Pacemaker?
1: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
2: Nakikinig kasi sila sa radio.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera, Multipurpose Cooperative.
5: May family history ba na kamuhusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: Whoa. DTX 500!
7: Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malu,
9: isa ka teacher.
8: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
7: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio.
3: Okay po, si Tatay Mio.
2: Opo. Pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
3: Opo. Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama ay trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para excel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay gayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya, rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon, ay tukotang sa idagong ga-inubra. Agakong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na it dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best try ang More Power.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Anuman po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
1: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
2: Nakikinig kasi sila sa radio.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera, Multi-Purpose Cooperative.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
5: DDX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: mo! DDX 500!
7: Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malu,
9: isa ka-teacher.
8: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
7: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
1: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
1: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, ay trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
4: Ang radyo na kaibigan mo.
5: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
4: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music, news, and information. 88.5
3: Radyo Todo.
4: All right.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo. Radio Todo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagidban Wais, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayag it. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, gawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka.

0: si Ma'am Annabelle ng Nueva Ecija.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
3: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawat.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pagbibili sa level ka. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis mo. TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice poopy. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo! Radyo Todo!

0: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Radyo Todo, 88.5 FM, ang radyo.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuare 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Coffee, ay manami gid ra ako nga pamatyag tungod ngani nga dati gid ay galinubog ta kwad daw tungod wag ta ko it power baga nga sa ako ngawas medyo latang gulay ta ko pirmi adlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag sick kasta makaron hay gininom paghapon ako. Gapasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabawaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga raya abo kita sa atong kuyawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabelle, nagluwebe siya.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yabo. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Morning. At saka minsan po gabi, habang nag-unload kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
1: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Rock Todo, Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong lawas.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po ninyo yan?
5: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko ng Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-hmm.
10: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpite. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
12: For the best variety of music,
11: ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo. Ang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banua East, Numan Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.
3: Akala ko hip-hop, yun pala metal. Akala ko batis, yun pala kanal.

0: katulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako, adlaod lang tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaod lang. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sip hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabawal dito ang benepisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito ano adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at tabaskog ag tapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Puo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, ano tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabel, nagbueva isi ha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Boy, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
8: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Go! This is my radio.
10: I love this station.
11: They're always on.
12: Radio Todo. For the best variety of music.
13: Ino ang Radio.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station with the best music, news, and information. 88.5. Radyo Todo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
2: Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Papi, ay manami gitara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay at ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic ti kapi nga rin tungod mabawahod dito ang binipisyo raan ng gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular at adlaw makaroon nga nga ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abo kita sa atong kuyawasan nga nagtao gita at kabaskog ag kapag six

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ta lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Ethereum Bio.
3: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi manami ako ng kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan nga kape. Kainigidyang sabor sa Santhon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
8: Armando Castillo ng Danday. Tatay Mendoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nagsis ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung...

0: kada ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: The station with the best music, news, and information. 88.5.
5: Radyo Todo.
6: Isang araw,

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Radyo Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
4: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
5: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
7: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
6: buhay.
4: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
6: Magdulot ng enerhiya,
4: naglalayon sa malusog na balat,
6: malusog na puso,
4: at iba pang aspeto ng kalusugan.
6: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1
4: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
6: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
4: at positibong buhay.
6: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1
4: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
6: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
8: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
9: Nationwide.
8: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
9: Sa buong Pilipinas.
8: Layuning maibahagi
9: ang kagalingang hatid
8: ng Rice Herbal Products.
9: Testimonya,
8: patotoo,
9: karanasan,
8: maging mga katanungan
9: sa pag-iinom at paggamit
8: ng Rice Herbal Products.
9: Ito na
8: ang inyong lingkod
9: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
8: Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account Rise Brand. San man daw po kayo na Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na naman tayo dito po sa ating balado dunan. At eto na, buwan naman ang caller natin sa linya, mga kaibigan. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang tanghali, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Moises Andrada.
0: Moises. Apo, Tatay Moises. Okay po. Ng Jensan. Okay po. Ilang taon na nga po si Tatay Moises?
1: 83.
0: Okay po. 83. Okay po. Tatay, umiinom na po ng rice coffee?
1: Nanginom ako, pero yung sabi mo na may stock sa Rodion, sa Aros, wala man silang stock. Tinina na sa computer nila, kaya wala ka rin yan.
0: Wala pa rin sa Rodion?
1: Wala pa rin daw.
0: Saan po kayo, ano, saan po kayo nakabili ng ating rice coffee iniinom nyo po?
1: Nag-order sa one.
0: Ah, nag-order po kayo sa Shopee? Sa online?
1: Oo, nag-order ako.
0: Online, okay po.
1: Kaya po dumating yung tatlong bakso.
0: Okay.
1: So, nakainom ako.
0: Okay po. Tatay, doon po sa ibang ano, sa ibang mga lugar, sa ibang mga butika po dyan sa Jensan, gaya po ng The Jangas Drugstore, napuntahan po ninyo, RV La Pharma Generics, yung Heart Drugstore, Glerion Pharmacy, Butika Arbe, napuntahan niyo po yung lahat?
1: Oo, napuntahan namin kahapon.
0: Wala talaga.
1: Puntahan niya, wala kaming ganyan. Sabi niya. Sabi po.
0: Apo.
1: Wala daw sila.
0: Sa Rodion, The Jangas Pharmacy, Ezrin Pharmacy, Arvila Pharma Generics, Heart Drug Store, Glerion Pharmacy, and Butika Arbe, wala po talaga.
1: Wala lang yun.
0: Okay po.
1: Palopla ako sa iyo, Kuya Boy.
0: Po?
1: Nagpalopla ako sa iyo, baka
0: opo,
1: lagyan ng takang
0: yes,
1: dito.
0: Sige po, Tatay. At i-follow up po natin. Kasi ito po yung binigay po sa atin na listahan ng mga butika na meron po ng ating rice coffee. Kung talagang wala pa po, yun nga po, sasabihin natin at pagagawa natin ng paraan para po malagyan ng pujaan sa inyo ng ating po namang rice coffee. Okay po?
1: Magandang epekto ng rice coffee kasi pangalawa kong inom, nagihiyak ko ng dugo.
0: Ano yun, Tatay?
1: Nagihiyak ko ng dugo.
0: Okay. Tapos?
1: Wala nun, paghihiyak ko. Nawala na.
0: Opo. Opo. So, ituloy nyo lang po, Tatay, ano po, yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Makakatulong po ito sa inyo. At again, sabi ko nga po, ipa-follow up ko po ito sa ating po naman mga deliveries para yung mga susunod po ninyong pag-bili ng ating rice coffee, dyan na po sa, ano, dyan na po sa, mismo sa Jensan. Ano po?
1: Sige, Kuya Boy, salamat.
0: Opo. Sige po, maraming salamat po, Tatay. Tapos balitaan niyo po ako sa mga susunod na araw. Kung sakali pong meron, ha, tawagan niyo po ako muli, Tatay. Maraming salamat po, Tatay Moises. Mabuhay po kayo. God bless po. Thank you very much po. Maraming salamat.
1: Salamat, Kuya Boy.
0: Bye-bye. Salamat po sa inyo. Bye-bye. Bye-bye.

0: Tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kwentuhang kalusugan pa rin. At siyempre yan sa atin ang ating mga ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa mga kaibigan ang ating mga Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan po, available na po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar mga kaibigan. Itawag po ninyo dito po sa ating baladudunan ang inyo po mga katanungan at ang inyo po namang mga kwento. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, maupeng Udto. Maupeng Udto, sir.
0: Salamat po. Magandang kalusugan po sa inyo. Sino po sila?
1: Tacloban, Nanay Mawing.
0: Nanay Maureen.
1: Mawing.
0: Okay po, Mawing. Okay po. Nanay Mawing ng Tacloban. Okay, ilang taon na po si Nanay Mawing?
1: 78 pa lang po.
0: 78. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Hindi pa po. Kaya nga ako tumawag dahil gusto ko sana uminom niyan. Ang problema ko yung sikmura ko. Masakit lagi.
0: Opo. Hindi pa po kayo simulang uminom ng ating rice coffee? Hindi pa?
1: Hindi pa po tayo. Kasi hindi ko naman alam kung
0: saan mabibili. Okay po. Nanay, dyan po sa Tacloban. Wait lang po. Titingnan po natin dito sa ating listahan yung mga butika na pwede po rin yung mabilhan ng ating rice coffee. Dyan po sa Tacloban City sa Leyte. Tama po?
1: Opo.
0: Okay. Dyan po nanay sa Tacloban City, halos po lahat ng mga butika dyan meron po ng ating rice coffee. RPH Drugstore, St. Anthony Abad Pharma, Carla Pharmacy, Chenju Drug, Fortune Drug House, Almari, GMA Pharmacy Zamora, GMA Pharmacy Inage, GMA Pharmacy Rizal, RM Pharmacy, LR Pharmacy, FMAR Pharmacy, Golden Miracure Alliance sa Salazar, Golden Miracure Alliance sa Zamora, Golden Miracure Alliance sa Rizal, Golden Miracure Alliance sa Inage, Jelly Pharmacy, RNM Pharmacy, wow. Tacloban Fortune Drug House, PTC Pharmacy, HPG Tacloban. Lahat po yan. Halos po lahat, nanay, ng mga butika dyan sa inyo, meron po ng ating rice coffee.
1: Magalan para sa sikmura ko, sir.
0: Yes po, yung ating rice coffee po, nanay, makakatulong po yun sa inyo. Basta po, tuloy-tuloy lang at araw-araw lang po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, nanay.
1: Magkano daw po yan?
0: Yes po, ang isang karton po ng ating rice coffee, meron pong lamang 10 sachet ng ating rice coffee. Nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box.
1: Talaga? Mura lang pala eh.
0: Yes po, nanay. Napakamura lang po nito at makakatulong po sa inyong kalusugan kung araw-araw po ninyo itong iinumin. Basta po araw-araw lang yung pag-iinom po ninyo nito. 2-3 sachet po sa isang araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Okay po? Ano po yun? Ano po?
1: Anong bawal kainin po katulad sa iniinda kong karamdaman.
0: Nanay, mag-focus po tayo sa mga gulay at prutas. Diyan po sa inyo pong iniindang karamdaman po, nanay, yung mga mamantika po kailangan po nating iwasan 'yon. Opo, yung mga mamantikang pagkain kasi yung pananakit po na 'yan.
1: Iniwasan ko na ngayon, sir.
0: Iniiwasan niyo na po.
1: Iniwasan. Opo.
0: Opo. So, kailangan po nating mag-focus tayo sa gulay at prutas po, nanay. Okay?
1: Opo. Lagi na ako kumakain ng gulay. Yung prutas, minsan lang mahal kasi.
0: Opo. Tapos, nanay. Tapos, nanay, kung may pagkakataon po kayo na makapag-pa-check up dahil po dyan sa sakit po ninyo sa sikmura, kung makapag-pa-check up po kayo sa doktor, mas maigi po para malaman po natin, kung ano po talaga yung sanhi ng pananakit po ng sikmura po ninyo. Mas maigi po kung makakapag-check up po kayo sa doktor. Pero habang kayo po ay nag-aantay na ma-check upan po ng doktor, pwede na po kayong uminom araw-araw ng ating po namang rice coffee po, nanay.
1: Pa-check up na po ako. Mayroon akong iniinom.
0: Ano pong sabi ng doktor? Ano daw po yung problema po ninyo?
1: Ano naman sinasabi? Omeprazole, binigyan ng omeprazole.
0: Hindi kayo, hindi po kayo, kumbaga, ni laboratory?
1: Abo, laboratory nga.
0: Ano pong, nakita doon po sa pananakit daw po ng inyo po namang sigmura? Ano daw pong sabi? Ano daw po yung karamdaman po ninyo?
1: Kung kaya yung, ano? Kumbaga, acid daw. Acid nga yan.
0: Ah, acid. Apo. Kumbaga,
1: Kilip daw
0: po na
1: ako.
0: Opo. So nanay, makakatulong po sa inyo yung ating rice coffee, nanay. Basta po araw-araw lang po ninyong iinumin yung ating po namang rice coffee.
1: Meron pala sa July, sir. Malapit sa amin yan.
0: Opo.
1: Lauti ng Tacloban papuntang Babatmon.
0: Opo. Kasi po nanay, yung pong pananakit ng sigmura po ninyo, isang ano po yan, kondisyon na maaaring sinyalis po ng o sintomas ng abnormalidad o karamdaman na nararanasan po sa isang bahagi po na nasa loob po nito. Alalahanin po na nakapaloob po sa sigmura natin yung abdomen, yung iba't ibang mahalagang lamang loob ng organ gaya po ng atay, tiyan, abdo, bituka, bato, ano pa, lapay at iba pa. Ang pwede pong mangyari o kaya pwede pong problema po ninyo sa inyo po namang sigmura ay baka po impacho o baka kabag o baka po naman ulcer sa sigmura. Pwede pong appendicitis, pwede pong gastritis. At yung sinasabi po ninyong acid, pwede pong GERD. Pwede rin pong gastroenteritis. Pagkakalason po mula sa kinain. Pwede pong constipation. Pwede pong diarrhea o iba pang mga kondisyon sa mga organ po ng sigmura po ninyo. Yun po, nanay.
1: Minsan nga, sir, lagi akong umuupot. Ano kaya yun?
0: Yes po, nanay. Kaya po, kailangan po ninyong makapagpa-check up po muna sa doktor para malaman po yan. If ever po na masabi po nila, pero po yung ating rice coffee po, nanay, makakatulong na po yun sa inyo.
1: Yes po.
0: Okay, basta po tuloy. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: O dyan sa dingding ng July, ng pharmacy, July pharmacy, sa Kabalawan.
0: Opo. Nung
1: Tacloban.
0: O basta po nanay, nasa kulay gintong dilaw na karton po yan, ang ating rice coffee, para hindi kayo magkamali, nasa kulay gintong dilaw na karton, ang spelling po ng rice natin nanay, R-I-S-E. Tandaan niyo po yon, kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po bigas yung ating rice coffee, kaya po yung spelling po nito, R-I-S-E. Nasa kulay
1: rice, para na rice ang araw.
0: Opo.
1: Rice, pataas.
0: Yes, pataas. Tama po yun. Diyan po sa karton na yan, makikita po ninyo, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan. Tapos sa taas, meron pong sikat ng araw. O, yan po yung hanapin po ninyo para hindi kayo magkamali. Okay po.
1: Opo, sir.
0: Okay po, nanay. Maraming salamat po. At babalitaan niyo po ako, nanay. Tawagan niyo po ako muli. Kapag kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee, kung kayo po ay nakainom na po nito, balitaan niyo po ako, nanay. At para po naman ay malaman natin kung talagang tama po yung nabili po ninyo at kung ano po yung magiging epekto po nito sa inyo pong kalusugan.
1: Opo. Sir, bawal uminom ng tuba, sir.
0: Tuba? Basta po, hindi lang po araw-araw po siguro, nanay.
1: Hindi naman. Isang baso.
0: Basta ang importante po, nanay, yung ating po namang rice coffee, dapat po araw-arawin po natin yung pag-iinom po nito. Yan po yung pinaka-importante po noon. Okay po.
1: Salamat, sir, sa informasyon na mabuting informasyon.
0: Maraming salamat din po sa inyo at sana po ay tuloy-tuloy po yan. Dapat po araw-araw yung pag-iinom po natin ng ating rice coffee.
1: Ilang linggo, sir, pwede mundag. Kung wala akong pambili, paano, sir?
0: Nanay, mas maigi po niyan kung tuloy-tuloy. Remember po, nanay, tama po yung tanong po ninyo. Remember po, nagkakaroon po tayo ng problema sa ating kalusugan dahil po sa mga kinakain po natin. Tama po ba ako? Yes, at araw-araw po tayong kumakain. Hindi naman natin pwedeng ihinto yung pagkain po natin. Kaya po, Kung ang tanong niyo po sa akin kung hanggang kailan, dapat po araw-araw habang kumakain po kayo. Kuha po ninyo?
1: Opo.
0: Okay po.
1: Kuha ko po.
0: Ang okay
1: problema
0: po.
1: Ko lang po, kung minsan sir, wala bang pambili ba?
0: Opo, gawan po natin ang paraan nanay kasi yung pag ano natin, yung kalusugan natin ang pinaka-importante po sa lahat. Kasi magagawa natin yung lahat na mga gusto natin gawin sa araw-araw kung tayo po ay maganda yung kalusugan natin. Kapag maganda yung kalusugan natin, di ba? Mas ano po yan, mas... magagawa nating makapaghanap buhay pag maganda yung ating kalusugan. Kapag tayo po ay may mga karamdaman, nalilimitahan po yung pagkilos po natin, yung pagtrabaho natin dahil po sa iniida po nating karamdaman. Kaya po kung maganda yung ating kalusugan, gawa natin ang paraan, magagawan po natin lahat.
1: Tama sir, tama yan sir, sinabi mo.
0: Di ba?
1: Salamat sir.
0: Opo, kaya gawan po natin, i-priority po natin yung ating po namang kalusugan. Yung ating po namang magandang kalusugan ang i-priority po natin. Okay po?
1: Opo, salamat sir. Maraming
0: salamat din po sa inyo at aasahan ko po yung tawag po ninyo nanay ha?
1: Opo. Mm-mm.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Mag-iingat po kayo nanay. Maraming salamat po. Bye-bye. Okay.
1: Oo, salamat.
0: Kaibigan, gusto po natin i-shout out yung lahat ng ating mga kababayan na nakatutok po naman sa atin. Mga nagiginig po na, naman sa atin, dyan po naman sa Buwak, Marinduque, maraming salamat. Yung mga nagiginig po dyan sa radyo natin, Buwak, Marinduque, maraming salamat po sa inyo. Tawag po kayo ha. Kung may pagkakataon po kayo mga kaibigan, itawag niyo po sa ating po namang programa. Ganun din po, dyan po sa radyo natin Kalawag. Hello po naman sa inyong lahat dyan. Maraming salamat po sa pagtutok po ninyo dyan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
2: Hello, magandang kalusugan. This is Jan-Jan again.
0: Ah, Nanay Jan-Jan. Okay po. Nanay Jan-Jan, ano po may paglilingkod ko po sa inyo?
2: Malaki yung pagkasalamat sa aking mga kamangkin and then sa Jais at sa iba din sa Manila.
0: Parang po tayong kumakain. Hindi naman natin pwedeng ihinto yung pagkain po natin. Kaya po, kung ang tanong niyo po sa akin kung hanggang kailan, dapat po araw-araw habang kumakain. Pagkakalason po mula sa kinain, pwede pong constipation, pwede pong diarrhea o iba pang mga kondisyon sa mga organ po ng sikmura po ninyo. Yun po,
2: minsan
0: nanay.
2: Minsan nga, sir, lagi akong umuupot. Kaya yun?
0: Yes po, nanay. Kaya po, kailangan po ninyong makapagpa-check up po muna sa doktor para malaman po yan. If ever po na masabi po nila, pero po yung ating rice coffee po, nanay, makakatulong po yun, makakatulong na po yun sa inyo.
2: Yun po.
0: Okay, basta po tuloy. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
2: O dyan sa dingding ng July, ng pharmacy, July pharmacy, sa Kabalawan.
0: Opo. Yung
2: pag sa Norte, Barangay Norte.
0: Mm-mm.
2: Kakabalawan.
0: O basta po nanay, nasa kulay gintong dilaw na karton po yan, ang ating rice coffee, para hindi kayo magkamali, nasa kulay gintong dilaw na karton, ang spelling po ng rice natin nanay, R-I-S-E. Tandaan niyo po yun kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po bigas yung ating rice coffee. Kaya po yung spelling po nito, R-I-S-E. Nasa kulay din.
2: Na-rise ang araw.
0: Opo. Yes, pataas. Tama po yun. Diyan po sa karton na yan, makikita po ninyo, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan. Tapos sa taas, meron pong sikat ng araw. O, yan po yung hanapin po ninyo para hindi kayo magkamali. Okay po?
2: Opo, sir.
0: Okay po, nanay. Maraming salamat po. At babalitaan niyo po ako, nanay. Tawagan niyo po ako muli. Kapag kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee, kung kayo po ay nakainom na po nito, balitaan niyo po ako, nanay. At para po naman ay malaman natin kung talagang tama po yung nabili po ninyo. At kung ano po yung magiging epekto po nito sa inyong pong kalusugan.
2: Sir, bawal uminom ng tuba, sir.
0: Tuba. Basta po, hindi lang po araw-araw po siguro, nanay.
1: Hindi naman. Dalating baso.
0: Basta ang importante po, nanay, yung ating po namang rice coffee, dapat po araw-arawin po natin yung pagiinom po nito. Yan po yung pinaka-importante po noon. Okay po.
1: Salamat sir sa informasyon na mabuting informasyon.
0: Maraming salamat din po sa inyo at sana po ay tuloy-tuloy po yan. Dapat po araw-araw yung pagiinom po natin ng ating rice coffee.
1: Ilang linggo sir pwede mundag. Kung wala akong pambili, paano sir?
0: Nanay, mas maigi po niyan kung tuloy-tuloy. Remember po nanay, tama po yung tanong po ninyo. Remember po, nagkakaroon po tayo ng problema sa ating kalusugan dahil po sa mga kinakain po natin. Tama po ba ako? Yes, at araw-araw po tayong kumakain. Hindi naman natin pwedeng ihinto yung pagkain po natin. Kaya po, kung ang tanong niyo po sa akin kung hanggang kailan, dapat po araw-araw habang kumakain po kayo. Kuha po ninyo?
1: Opo.
0: Okay
1: po. Ang problema ko lang po. Kung minsan sir, wala bang pambili ba?
0: Opo, gawan po natin ang paraan nanay kasi yung kalusugan natin ang pinaka-importante po sa lahat. Kasi magagawa natin yung lahat ng mga gusto natin gawin sa araw-araw kung tayo po ay maganda yung kalusugan natin. Kapag maganda yung kalusugan natin, di ba? Magagawa natin makapaghanap buhay pag maganda yung ating kalusugan. Kapag tayo po ay may mga karamdaman, nalilimitahan po yung pagkilos po natin, yung pagtrabaho natin dahil po sa iniida po nating karamdaman. Kaya po kung maganda yung ating kalusugan, gawa natin ang paraan, magagawan po natin lahat.
1: Tama sir, tama yan sir, sinabi mo.
0: Di ba?
1: Salamat sir.
0: Opo, kaya gawan po natin, i-priority po natin yung ating po namang kalusugan. Yung ating po namang magandang kalusugan ang i-priority po natin. Okay po?
1: Opo, salamat sir. Maraming
0: salamat din po sa inyo at aasaan ko po yung tawag po ninyo, nanay, ha?
1: Opo.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Mag-iingat po kayo, nanay. Maraming salamat po. Bye-bye.
1: Oo, salamat.
0: Mga kaibigan, gusto po natin i-shout out yung lahat ng ating mga kababayan na nakatutok po naman sa atin. Mga nagiginig po naman sa atin dyan po naman sa Buwak Marinduque. Maraming salamat. Yung mga nagiginig po dyan sa radyo natin Buwak Marinduque. Maraming salamat po sa inyo. Tawag po kayo, ha? Kung may pagkakataon po kayo, mga kaibigan, itawag niyo po sa ating po namang programa. Ganun din po, dyan po sa radyo natin Kalawag. Hello po naman sa inyong lahat dyan. Maraming salamat po sa pagtutok po ninyo dyan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
3: Hello, magandang kalusugan. This is Janjan again.
0: Ah, Nanay Janjan. Okay po. Nanay Janjan, ano po may paglilingkod ko po sa inyo?
3: Malaki pagkasalamat sa aking mga kamangkin and then sa Jaiit at sa ang iba din sa Manila.
0: Mm-hmm.
3: Dahil medyo kanto sila na minum tayo ng rice cookie. Well, ang rice cookie talaga nagpagaling sa mga kalamdaman dyan. Sabi ko.
0: Apo?
3: Sabi ko, kahit magaling na kayo, pero patuloy pa rin. Hindi, hindi ibig sabihin na magaling na kayo, tapos mag-stop. Hindi, pwede yan.
0: Mm-mm.
3: Dapat, tuloy din ang inyong pag-inom. Dahil, ang specialty ang magaling sa inyo, ang sumulo sa inyo. Kaya, dapat, hindi kayo mag-stop, ha? Continue to drink the rest of you. Yun na nga, sabi nila, kasi sa business daw siya minom. Kaya madali ang kagalingan nila. So, malaking pagkasalamat po na gumagaling na kayo. Hindi na kayo gumagastos ng malaking pera. Kasi ang mahal-mahal ng meal. Maging 1,000 na pag-sit-up. So, yan, 130 lang. Kumpo sa 1,000 sit-up, tapos inuwi tayo na 2,000 only 2:30 per box. kanon. So, continue. Don't stop.
0: Tama po.
3: So, kapag nag-stop kayo, ako, kapalit kayo ang sakit ninyo.
0: Yes po. Nanay, so, basta po, nanay, okay. nanay dyan, basta po, patuloy lang po nating ikwento sa lahat ng ating mga kababayan dahil nakakatulong po kayo niyan sa ating mga kababayan. Di po ba? Nanay? Hello, nanay? Ah, naputol na si nanay dyan. Sige po, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Yung adi po namang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan. Tayo po'y napapakinggan din dyan po naman sa Radyo Bandera Katarman. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig po naman dyan sa atin sa Radyo Bandera Katarman and dyan po sa 102.9 G Radio San Miguel. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
4: Yes, magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
4: Matthew, dito din sa Jensan, Jensan Pacific.
0: Ah, Tatay Matthew. Okay, Tatay Matthew sa Jensan. Ilang taon na po si Tatay Matthew?
4: 55 na.
0: 55. Umiinom na po ng rice coffee, Tatay?
4: Wala pa. Nagtawag ako kasi tanong ako kung may available ba dito sa mga butika dito sa Jinsan.
0: Meron po, Tatay. Ipagtanong-tanong po natin. Diyan po sa Esrin Pharmacy. Meron din po dyan sa Rojon Pharmacy, The Jangas Drugs. The Jangas Drug Store, RV La Pharma Generics, Heart Drug Store, Glerion Pharmacy at saka butika Arbe. Yan po yung mga butikang pwede po natin puntahan at ipagtanong-tanong po natin yung ating rice coffee. Tatay, nakakita na kayo ng ating rice coffee? Alam nyo na?
4: Wala pa. Hindi pa ako nakakita. Pero panagi ko na rin yung dito sa radio na yung pad. R.I. is siyang stealing. Tapos may bintong dilaw ang carton.
0: Tama yon.
4: Yan.
0: Basta po, Tatay, ang spelling po nito ng rice natin, R-I-S-E.
4: Rice silang ba? Rice.
0: Yes, yun, Tatay. At yung, kasi hindi po kasi ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po yung spelling po nito, R-I-S-E. Okay po, Tatay. Balitaan niyo po ako, Tatay Matthew. Kung sakali pong makabili na kayo ng ating rice coffee at umiinom na po kayo nito, balitaan niyo po ako. At kung sakali, halimbawa yung lahat ng mga nabanggit po natin mga butika, ay nalibot rin po ninyo at wala po kayo nakuha. Balitaan nyo pa rin po ako, Tatay, para masabihan natin yung atin po naman mga deliveries.
4: Sige. Salamat.
0: Maraming salamat po, Tatay Matthew. Mabuhay po kayo. God bless po.
4: God bless.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. At din syempre yan sa atin ang ating mga ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1, Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan ang ating mga Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1.

0: Tawag po 0969-226-9623. At syempre po mga kaibigan, ito po malapit na tayo mapakinggan din dyan po sa DWDY Isabela. 1107 kilohertz mga kaibigan. Kaya yung mga taga-Isabela, magkakarinigan na po tayo dyan soon. Ano po, ha? Dyan po sa DWDY Isabela. Maraming maraming salamat po, ha? At sana po naman yung lahat ng mga taga-Isabela ay makapag-simula na rin po sa pag-iinom ng ating po namang rice coffee. Marami na rin tayo dyan sa Isabela na mga kababayan na umiinom na po ng ating rice coffee. Tuloy-tuloy lang po natin dahil malaking tulong po ito sa ating po namang kalusugan. Malaking tulong po ito sa ating po namang mga karamdaman. Naiibsan yung lahat ng mga iniidam po nating karamdaman. Kaya po soon, ano po ha? Malapit na tayo po'y mapapakinggan dyan sa DWDY Isabela. 1107 kilohertz. Siyempre po mga kaibigan, available na rin po dyan sa Isabela yung ating po naman mga produkto. Pwede po rin yung ipagtanong-tanong sa mga butika po dyan yung ating po naman produkto. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Thank you. Pwede mo magtanong po kung saan po ba kung makakabili dito sa Nueva Ecija po, sa Gimba po.
0: Gimba, Nueva Ecija. Opo. Wait lang po nanay, ano po, titingnan po natin dito sa ating listahan kung saan kayo pwede makabili ng ating po namang rice coffee sa Gimba, Nueva Ecija. Diyan po sa Medlife Pharmacy, Rais Pharmacy, Gios Pharmacy and butika natin, Nueva Ecija.
1: Sige po.
0: Alam niyo na po yung itsura ng ating rice coffee nanay?
1: Ay, hindi pa po.
0: Basta hanapin po ninyo nanay yung ano, yung... kulay gintong dilaw na karton. Tandaan nyo po, kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E. Diyan po sa karton na yan, makikita po ninyo, diyan sa kulay gintong dilaw na karton, may larawan po dyan nanay na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Tapos may sikat po ng araw sa taas. Hanapin po ninyo yun, kulay gintong dilaw. Ang spelling po, R-I-S-E. Kasi hindi po ito bigas. Okay po. Yan po yung iinumin po natin araw-araw. Dapat po tuloy-tuloy. Makukuha po natin yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating rice coffee kung ito po yung tuloy-tuloy po nating iinumin.
1: Apo.
0: Okay po. Tapos balitaan niyo po ako, nanay, kapag kayo po yung nakabili na nito, at lalo na kung kayo po yung umiinom na at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, balitaan niyo po kami.
1: Apo.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po.
1: Salamat po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Wala na naman tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating paladudun ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po nating sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: 7. Standby sa pagpagayag ita programang Diritsahan.
1: The poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Good evening, Pilipinas. Good evening, Western Visayas. Banoy, Kilibog, Bogos, Kerega, Provincia, Akyan. Mayad-ayad niya gabi, ikaton, tanan-tanan.
2: Diretsahan.
0: Welcome na sa pagpahayag ita programang Diretsahan. Today is Wednesday, September 2, 2026. Datod kira ka pag-agdag, pag-welcome, ita maripag kira ka gab-ihon sa atod kira ka mga katudo at kabarkada sa kanginan. Nga naka-open yun, dahil kira ka mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibo.
2: Diretsahan!
0: At yun na sa atod kira ka mga televiewers, sa amod kira ka website sa www.radiotudo.ph. And we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV, and Paradise Cable Television Network sa may isla kara ita Boracay.
2: Diretsahan.
0: Manalang datang kinagapag welcome aga pag abi-abi man ita malipang kinagagab ihon sa 327 nga mga kabaranggayan di siti natin nga mga kabanuhan ng agnong kabisira kira kung banwa ita Kalibo. Manaman sa ating kirang mga friends nga unang yapon magkaroon sa ating kirang mga merkado publiko ka ating kirang banwa ita Kalibo sa may Kalibo Shopping Center ang Kalibo Oyotrong Satellite Market.
2: Diretsahan.
0: Manaman sa ating kirang mga suking mga tricycle drivers, bus drivers, multi-cab drivers ato nga mga public utility jeepneys, ato nga mga tourist bus ag Southwest Yellow Taxi. Kutubong nga nakatutok magkaroon sa ato nga pagpangalagad sa Miyerkules nga edisyon it programang Diretsahan. Maga ililiba kita magkaroon kaya nga aadlaw nga Miyerkules sa sta kita it alas 8:30 magkaroon doong oras kaya itgabi eh. Sa ngayon ka kung kaya nga mga co-pilot at technical partners sa technical side ato nga assistant chief engineer Iranio Manalo. Station Manager is Emilia de la Cruz, CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung kireng anchorman, din yung kireng El Capitan sa Kahanginan, Raya si Kabarkada, Gato ng Che and Dilibre. Nga maghatod kayo at balitag informasyon sa sagot banay sa oras ng tanga ang pag-ililibata sa programang Diretsahan.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Okay, ano ba karon do mga balitag isyu nga aton kirang pagatutukan sa kabilugan itaton kirang pag-iliba sa programang Diretsahan. Una, tayo banwa nga up-at ka mga job order personnel. Kung aton kirang Kalibo public market no, nga gin reassigned agin transfer banwa sa aton kirang may Transport and Traffic Management Unit kung banwa it Kalibo that allegedly nagpangayo na kuno banwa it Bulig kay Miss Rosini Saiman. So ay nagputok gidrong botsi ni Rosini Saiman. Ginambay kita nga mga berdugo, abusado, madinoog-doogon, ambisyoso. Kamu-abo banwa. Sa una banwa nga post ni Rosini Saiman, ano pa banwang ginambar nga kabay kuno nga mamatay kami kay si Leonard Drong Human Resource Management Officer kung banwa it Kalibo. Ti, pag-post ka na ni Ms. Rosine Simon last week. No, I think kapat 2 weeks yun da nga sige nga rant na nakaton sa Facebook. So, may mga individuals kaya nga nagpangutan na kay Ms. Rosini Saiman kung sinora ng ginapabati-batian. Tira yung mga tao, individuals, nagsugid man ka ton, nag-message man, nagsugid man kay Ma'am Gay Kimpo Joel. aga kita gali ro na karang ginapat

0: tungdan kuan na karang nga mga malisyoso baluwa nga mga postings to. Sana karang nga personal account to. Kay ano ra Rosini Simon. Okay. So ano na tabo ba na sa apat nga nga mga empleyado nga ginahambay nga ginpigos gigono ba? Ginabay ni Rosini Simon nga gin daog-daog, gin-treaten, gin-pagag, no? Ag kaguoy gid ko no raya karang mga empleyado ay nagaobra ko na itpatas ang insakto sa munisipyo Itbanwa Itkalibo. So standby ka mo karon ha sa kabilugan itaton ka karang pag-iliba so that you can have an idea background, no? Or dahil karang apat ka mga personnel, no? Nga gin-transfer do sa bilog kara, gin-terminate do na karang service of contract, no? O aton karang LGO Kalibo. So dayarong report ba no? Report da ni Sir Noy Pador, no? Firmadora ni Sir Noy Pador sa natabo nga investigasyon dated August 26 of 2026. And then here is another report, recommendation report ba no? Dated August 27 of 2026. Firmadora ni Ma'am Gay Kimpo Joel ay naka-address tra tanan kay Kalibo Mayor Juris Bautista Socro. Ano rong kaundan it daya karang recommendation report ni Sir Noy Pador daton karang OIC Market Supervisor kung bano it Kalibo ag anuman dong recommendation ni Ma'am Gay Kimpo Joel dong hipi ag head kong Municipal Economic Enterprise Development Office kung bano it Kalibo sa kabilugan doon itaton karang pag-ililiba makaroon karang adlaw nga Miyerkules.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan! Diretsahan! Diretsahan!
0: Ngayong gabi iba no, maging bisita na ton si Mr. X Makinto, anchor manda it Aklan News Channel. No. May kanta nanda kurde kera nga road accident nga natabo sa may Banwa kera it tangalan involving sa ronde kera ng kilaga nga vlogger photographer sakyan si Pitik sa Aklan. No. And reportedly, dung anak kera ng nakabungguan is also a job order personnel, no? Ko aton kera nga Barangay Affairs Office kung Banwa Itkalipo. So, dong iba nga mga netizens, bangod niya ni nga may mga individuals kera nga gusto gid nga magpabida at magpasikat. Aman ko no Banwa it uwa gin publikar it mga katapo it media. Dong pangayan it daya karang nagsunggab no kay Pitik Aklan. May mga allegation nga gin basikuno gin bayran agin pahipos dong mga katapo it media. That is why nga wa banwa gin hingangani no rondaya karang persona takti gin call out siya man kira banwarong pangagan ni Mayor Juris, gin call out dong pangagan ni Mr. Mark C. Uwing kira mga tao. Anyways, dong aton kira nga mga kapulisan, no? Normally, because this is an incident, road mishap, normally, nag-conduct gin sa nabanwarat investigation, especially nga rong involved is patay, no? So, dong tangalan PNP, no, dong chief of police, did not mention the name, kurundaya banwa kara nga sambilog sa mga partido, no, nga nakabungguan nga rani Pitik Aklan. Di dong mga katapo it media, di exerted all efforts just to get their complete information as to the identity, it nasambitan banwa kara nga tinuga, but unfortunately, hindi ginbanwa magtao raton kirang mga kapulisan. No? Agdo mga katapo it media are not allowed, no? Nga mag agto banwa sa ospital, sa kwarto it biktima, no? bagod niya ni nga makabig na ton banwa nga he was also in a serious medical condition. That is why ila ng pamilya could not provide information ko raya karabanwa nga naka-confine makaroon sa isang kapribadong hospital nga ginasugid banwa nga personnel, job order personnel kung local government unit kung banwa kara ita kalibo.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: At kami taman banwa, raya karang natabo public bidding. Sa Department of Public Works sa Highways, kurundaya karang 4.7 million pesos nga road concreting sa may barangay si Rodo sa Banwa kara Itbang. There are three contractors and bidders who participated in the said public bidding. Aga raya karang mga bidders nga nag-participar sanday Atamayo, sanday Pastrana, sanday Abilarde. But sa aton ba nang pagpatigayon investigasyon, si Abilarde ba nang gindikyura kung bids and awards committee kung Department of Public Works and Highways. And when you say gindikyo, meaning to say nga you are not eligible or qualified to participate in the said public bidding. Gagintayan na kung Department of Public Works and Highways. Maybe because or perhaps nga basi kun uwa na comply ruana karang mga requirements nga ginapa comply banwa kung taga bids and awards committee. Pero rende karang si Abilarde banwa nag-insist. Nagbakal imaw it bidding documents sa regional office kung Department of Public Works and Highways sa Iloilo City. Agin hugog na nabanwaro anekra nga bidding documents. Pero nangawa kita ham-an it ginbaton da kung taga bids and awards committee nga una bes ginpabutyag ninyo nga si Abilarde uwa naka-comply kung mga requirements. Aginambay ninyong dindikyo agin disqualified ninyo. So, nung nagdaog ka na ba, no, I think Pastrana Construction Company, ay Bulano, Abi Pastrana ra, ISB member Abi Pastrana, itbanwa ka ra, itbang. Pero, ro atong nangawahan sa inyo, banwa, 4.7. Okay. Dayarong total bidded amount. Sa rundayang 4.7 banwa, 30% karabanwa rugin buhin ni SB member Abi Pastrana. Meaning, nga nag-dive imaw banwa. Akiti, basi ko nahimo lang na sabon nga mga 3 million doon na karang ginbidding instead of 4.7. Di, basi mga 3 million plus. O, 3 million plus. Di, side man kita kaon nga taga bids and awards committee, taga Department of Public Works and Highways. No? May andagagi karon nga 3%. Kung nagarinta ikaw ko imo nga lisensya, may anang ginatawag karon nga 5% royalty fee and etc. etc. etc. Di, isipan ba ninyo kung 30%, 32% dugin buol nagpag-dive sa rundaya karang proyekto, di pila lang habilin ba? Di ano rumaagto ka na banwa sa proyekto? Do you think banwa do mga specifications no? Dong nakasaad baga sa program of works kung mga materialis ka ginagamit sa dekarang proyekto ginsunod baga o pagasundon baga itdaya karang kontrakto di pangutan na tama lang manda no? Kung paano nanday SB member Abi Pastrana Construction Company nga i-implementar no? Sa insakto ag tama rondaya karang projects concreting of road sa may barangay si Rodo sa Banwa kara Itbanga
1: Diretsahan.
0: Okay, now, hindi kita man mamagbuhay sa ton kirang pag-ililiba because nakataga na ako makipag hinunanon pa karon niya gabi eh. No? Kay Bulano, bro, Rex Makinto. No? Dumakatapo it me as a matter of fact, nagpapagawa, banwa, ita, anda karang what you call this, manifesto. Sa ton pa, stand it makatapo it media because we are being alleged no nga gin pahipos ag gin pairan grabbing allegations grabbing allegations sa makatapo it media ti dong makatapo it media normally we should make our stand no firmly no, nga we did our best no, to gather informations but unfortunately dong pamilya dong PNP did not cooperate sa amon karang mga pangutan meaning basikon dong PNP they wanted to hide the identity itakaraban mga tao no. Di kung ano ka tara nabuo na mong information daas na yung kami man di karon because we have our own boundaries eh di ang ayang banwa nga magkota kami itawo no maobra ta kami itawo maobra ta kami pangagan nga uwa ta naghalin sa isang reliable source no ano gusto kong about reliable source from the PNP because they are the one who investigated the incident or even from the family of the victim. Kung doon pamilya at victim, saan na magambay ka mo, then we can quote them. No? We can quote them. Or even the police. We can quote the police, kaya rin ginambay it police, dahil rin name it victim, nga na-involved sa road mishap, involving PTX Aklat. Di oras na to sa Pilipinas, make a pin, 20 minutos, nakataliwan oras kara ita, alas 7. Now, balikan ko ang banwarong, dayang makasugubo ra banwa, because this is a trial by publicity kung isang ka pribadong tinog ka. You know, we were friends. Amiga man na konde imaw. No? Actually, nagpag-post na na. No? Nag-message ako ka na. Nagpanguta na ako because I am also curious. Eh. Kung sinuura ng ginatirada. Sinuura ng ginatirada because kababo sa munisipyo ang kapangutan na kakon. Okay. So, never imabanwa nagsabat. So, may mga taong concern nga ka-istorya nakabuo ka ng information nga nagsugid banwa ka. Di si Mayor Juris Banwa ag si Ma'am Gay Kimpo Joel Dunghead it Mido sa Kalibo. They are second cousins. They are related by blood. So hindi man pwede ra banwa nga ginalibak ko imong second cousin, taguuni mo ka na. Okay? Di ba ya? Hindi man pwede rang ginabunoon gali ito, ginatalibongon, ginaindyan target, ginaindyan pana ra imong second cousin. Tugukon mo gang, ag magtalikod ka, hindi man siguro pwede. Di ba? Ag especially ro ginaatake are all employees kung local government unit kung banwa it Kalibo. Di. May mga statement na gapari-hari. Ano pa to? Statement ma purely malicious. Gid pa naman. Gid. Gapari-hari. Ano pa? Abusado. Gapakuno-kuno. Ginagamit dong posisyon. Ano pa? Mga waon kuno gapati kay Mayor Ann. My God! Tanawa ba ninyo ng mga statements nga ra? Nga nagkawang sa anak karang baba. Okay. Di. Sabi ko, ginpabayaan. Kasi always mo nagambar nga, nag-uoy na yung mga individual, nag-agto ka na, nagpangayo-itbulig ka na, no? Gin-gupig, gin-daog-daog, gin-treaten, tanan yun lang. Ginpabangod, kamon ba nwa? Yun di kakak. Nga, she's trying to portray nga kaya ingid kami mo. Nga, ginmauragin ninyo ng mga empleyado. Ano kamong klaseng tao? Ginmauragin ninyo, gatrabaho't insakto. Tama, okay. Ano na natabo? agud maintindihan kong publiko kung ano rong minatuntun. Wa ko ra banwa pagtalakaya sa kanginan nga kasi ginaprotektahan ko man mga pangayan ko dekarang mga individuals. Bago do dai wari ka sa mga empleyado, mga pitman ka kun banwa. Okay. Mga pitman ka kun. Oh. Dai ba karang mga empleyado kasi kabuka yun sa dauna. Sa kalibo public market. Now, ano na tabo? Kung nagtaliwan nga bungan it July, may nagbid ka kun banwa it information, mga empleyado manda. Okay, collector manda. Now, ano rugin pid na dabanwang information ka? Sir Che, sir, pakitanaw nga ni sir dong pangagan, itayang up-at tanan ka mga negosyante nga nagabiyahi banwa. No, itaya karang gulay from Baguio to Kalibo Public Market. Okay, may ibari ka na banwa nagabiyahi, may thrice a week, may once a week, may twice a week. So, what I did, nagsugid ako banwa kay sir, bago may info na may up-at ko nung ka-negosyante na uwa ta sa listahan ipanggabi-i naton. Pero may anda nga mga deliveries. There was an actual deliveries. So ginpa-check ako ni Sir Noy, gin-check ko kay Ma'am Kate, do among head sa collection, at kay Ma'am Juby, no? Juby Fuentes, kay Ma'am Kate Bautista. So, gin-taon na nakako. Sir, ararong report. So, ambay ko, inuna gin-mandong names nga ra. So, nagpamalibad ka kung, Sir, uwa iya. Okay. Uwa iya, raya karang mga pangaga. Okay. Di imagine mo, twice a week, thrice a week. Okay. So, anong ginubra? Ginpatawag ko, anay, anong dayang daywang ka mga unang job order. Bay ko, gusto ko ba yan nga kami ang heart-to-heart nga istorya ba? Pero, uwa ba nga nag-agto? Okay, di isang bilog may namatsyan ko, no? Isang bilog na duyog. So, uwa na ko. Nag-set sa dat ibang date. No? Ah, sir, pwede next week lang. Sabi ko, hindi pwede. Kasi yan eh, kasi we need to address immediately yung problema mo. Kasi it involves money. Okay. So, ginpatawag ko pagid do sang bilog pagid nga panggabi-i nga na-assign. So, una sinungpang dong head it enforcer, no? Sa Kalibo Public Market. So, ginistorya na mo dahil sang bilog nga nga panggabi-i nga duty. So, kinabalan na, sir, may kay Lisa, kay Kwan, no? May delivery gid man, sir. Ana gid man nga delivery. Pero, sino kandat, si Agustino ro nagabayad ko ana kara nga deliveries ko anang mga goods ko anang produkto from Baguio. Di, napati man kami. So, masunod na mong ginpatawag si Rumi Agustino. Ag si sambilog si Alan Fernandez. Kasi may mga biyahe na sa dami mga tracking. Okay. Di, nagsugid si Rumi Agustino nga, bro, okay. May biyahe ron imaw actually kunamat sangka-track kami ag kunamat sangka buuan kami it gulay sa Baguio. So gin-confirm ni Agustino, gin-confirm ni Alan na may delivery gali raya nga rasanda. Okay, di-confirm. Okay, hindi man ang darun banwa madinay kasi abo kamuuna ina denong pang inarong taga headed collection, abo kamuna iting mga we were 5 or 6 at the time. Oh, okay. So, paano ako bro, amba ni Agustino, paano ako magbayad ko akon nga mga goods? Ay ako man yan ni Yagi, nagapangayo man ako kinyo it diskwinto. Nagapangayo ako kinyo, ayo, bayran ko paro ay kwan nga to. Okay, ti nangutana kami nung pang eh. Ti amba ko manut abo kasi ginabayran usually ni Rumi Agustino, mga 2,000 plus. May 3,000, may 2,000, di pinakamalap, bakan 1,000. Aba niya bro, kung may akon nga 2,000 nga kargada, raana karon gawan 5 man o gawan 2, waman dun bro, naga, ay 1, waman dun, nagayayo ramon nga deliveries from Baguio and Metro Manila. Di rin yun na natabo. So, after that, nagpatawagon si Sir Noy, ginpatawagon do gabi, kasi do duty it gabi eh, ganito. Usually, Do kargada nga ra, nagaabot imaw 9, 10, 11, or 12. Kung bad weather, banwa, may bagyo, nagadelay ra imaw banwa. Okay. So nagaabot yun imaw that morning o hapon, kasi may bagyo nga ni, hindi makatabok rong ruro. Kasakay sa ruro. Pero kung okay rong weather banwa, nagaabot din imaw, mga 9 o'clock, 10 o'clock, or 11 yung kit. So, ruyendo. So, rayang mga, dayang up-at nga nga, duty sa gabi eh. May amon ka ng pormas banwa. Okay. May amon niya pormas. Quantity of goods, name, ginasugat mo kung sino ang pangagan, quantity of goods, what kind of goods. Oh, for example, abimana, pitsay, carrots, repolyo, onion, no? Ricardo, everything. Nakabutang hindi ka nun ba ako na ichi and delivery. Pilang kabag nga Ricardo? Pilang kabag nga repolyo? Pilang kabag nga carrots nakabutang Ricardo? Tingsingkon 50 carrots, 50 kabag, 50 ka repolyo. Ano pa? Ano pa ibang ginakuan halin sa alin sa bagyo? So nakabutang, naka-indicate di ka. Naka-indicate. Okay. Di, anarag, ginalista ra banwa itpanggabi kasi ginapanahog ron halin sa truck, halin sa wingban, ginapalaog ron it mga kargador sa Kalibo Public Market. So ginahuyap mo ron banwa, may actual counting ka karon. Now, kung hindi ni mo maabot dong paghuyap, may anong ginatawag na wabil dun. Ina ron sa driver. So bugon man, kung wani mo haabot, namislok ni mo, di mong paghuyap sa bunhay, sanggatos yung nakapanaog, imo patanguyap sa isinta, sitinta, ti, agto ka eh, sa driver, ngayon may ituro, wabel nga rin, ginatawag nga delivery receipt. Okay. So, nag-agto sa daba, naging patawag, I was not there during that time. During kung patawag ni Sir Noy, ag ni Nungpang, I was not there. I was not there. Okay. So, dong rason ba nwa itpang gabi eh? Okay. Sir ay, wata kami nagasukot. Okay. Wa man kanusan na nagasukot, wa man siya nakasayod, ano, nga ginasukot agali. Okay. Tapos, kung nagabayad sa bunmana, sir, basi mana pang agahon. Kasi rin masunod nga ship, it 8 to 4 o'clock in the morning, is 4 o'clock, it agahon man, up to 12 o'clock. Morning ship. Ti, rin pang gabi nga rang listahan, pag out ng dakaron, gina-turn over the banwa sa pang agahon nga duty, 8 to 12. Okay. Ti, nagbalibad, ginaturo banwa rin pang agahon. Ti, ang ba ni Sir Noy, justification, dahil kung ano ni Sir Noy, kasi I was not there, di paano makasukot dong agahon? Aywa sa inyong listahan. O, why na sa listahan si Chien Delibre? Why na sa listahan si Iranio Misina? No? Why na sa listahan si Buryong Pilayo? Di paano na akong masukot it morning? Ay, laya rin yung ginatao ko akong listahan. Nag-dwell man lang ako, nag-rely man lang ako sa inyong listahan niya gintao at sa pangagan nga it mga tao. So, paano ako makasukot kay Chien Delibre kung uwa sa listahan si Chien Delibre? Di ba? Paano ka kasukot? Aywain na si Chien Delibre. Paano ka makabayad, magbayad, or magsukot ba no? Aywa nga ni ito sa listahan. Okay. So rin doon natabo. So, agahon. Bangod, agahon dada ginaturo. Nag-set kami it another meeting. Okay. So, ginpatawag gundong agahon. Aginpatawag gun it umanyo man doon pang gabi eh, nga duty. Agsayod ka mo kung ano na nabo. Uwa banwat nag-attender sa up-at nga panggabi nga duty maskin sambilog ban. Sa up-at ka na uwagin maskin sambilog. Tanan banwa absent. Tanan uwagin agad. May mga sariling rason. May mga ginagtunan. Masakit do nga. Masakit do agawas. Tanan! Ginrason yun. Ti! Kami, Nanay Sir Noy, we wanted to hear your side. We do not want to make judgment based banwa sa sugid-sugid nga ra sa liwan. Kasi we call your attention. We wanted to hear your side. We want to hear your side. Okay. Ti, wasan na nag-agto banwa. Ti, ano rin mong pag-aom ni mo? Kamu na i-opisina ra. This is an organization. This is a defiance. You defy the order ni Sir Noy Padur. Di ba yung bukod at mabaho nga pang-insulto? Wa ka nag-attender? Now, rupa, wa ba? Do iba binagambay, Sir Che? Di, Sir Che. Wasan na nag-attend kasi they feel guilty. Ay, hindi yun doon. Ibang mga personnel. Ina, sir, basi nagalikaw. Di, ano na mong isipo ni Sir Noy? Inarong aga, pangagahon, tanan kompleto. Except pro panggabiin nga ng apat, uwa, una. Okay. So, si Sir Noy, nag-communicate kay Ma'am Kay. Nag-communicate kay Ma'am Kay. Kasi, dayang mga negosyante, ginpatawag, gutan namon na ba na nag-agako? May si Sir, may delivery kami, sir. May amon, akon 3 times a week. Okay. Akong asawa ko nag-abuol, pag-abot italas 10 itra, kay ginabuo ko alas 12, alas 2, pag ginaiwanan ko ng kwarta, dosang bilog, twice a week, dosang bilog once a week, may gabayad it 400, may gabayad 200. No? So, no, sanda ka ng statement. Okay. So, ginpasa ni Sir Noy Rumbula. Dong Mido admin, do nag-conduct it investigation. Si Ma'am Gay Kimpo Joel nag-conduct investigation. Ginpatawag ani ni Ma'am Gay, dayang mga negosyante nga naga-deliver, it mga vegetables from outside of the province of ag gin-confirm na nanda, yes, we have deliveries. Okay. Paya mo niya delivery, oh, may 3 times, 2 times a week. May andang delivery. Okay. Di, rason ka iba, nakabayad, uli, rason yun nanda, wa hindi ko na sanda makabayad sa kwan bangod yan nga wa ko no itaw wa ko no it duty nga what duty ko nung panggabi na da so hindi sa nakabayad kita mo di hindi man pwede ni magbayad ka sa panggabi eh, kasi wa man sa, they are not authorized to collect fees, they are not authorized galista nga tasan at goods, di ba galista nga tasan da it goods ginat turn over dayon do nanda sa masunod yung duty at 4 o'clock in the morning. Datot aro authorized nga collector to collect fees and payments. Di, ginpatawagon, pati rong morning, pati rong sanda, ginpatawag. Maraming giganda rong pagkwat. Si, siyempre, normally si Ma'am Gay, ano na tabo amat makara? Si Indong Pangagan nga ra. Amat uwa ni karoon mga pangagan. Tapos mag-imbestiga kinyo, nag-surface ng pangagan. Gumawa ng mga pangagan nga ra. Pag-imbestiga. Agsay ninyo kumpila, nakagansang dong koleksyon no nandaw. 4,000? Ah, iaya sa report. 4,000, 5,000, 6,000. Nakagansang from January to July of this year, 2026. And this is based on records. We cannot alter the number. We cannot. This is the documents, this is the records. Okay. So, ano natabo? Ano natabo? Balwa. Pag-investiga, bumutang anay kami banwa it daywang katawo pang gabi pang alalay kan. Sa hindi nyo kumpila rong koleksyon? Sa hindi nyo kumpila rong koleksyon banwa? Umabot banwa it 10,000 pesos!
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapa, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Para banwarong recommendation. Haro recommendation ni Sir Noy, bro, pakikwa niya ni bro sa aton nga monitor. Recommendation ni Sir Noy Pador kay Mayor Jury Sucro. Republic of the Philippines, Province of Aklan, Ati-Atihan Town of Calibo, Municipal Economic Enterprise Development Office, Market Administration Division, August 26 of 2026. Okay. So ano nakabutang? Bro, apangabay, gali, bro, anong mga pangagan, anay, hindi lang. Kasi nag-appear na lang pa, hindi lang. Wala ko na, kani, wala ko na klase ng mga pangagan eh. Kasi, wala kita na ila, banwa nga, ikuan na ginatong sandara. So, hara, Honorable Juris Bisocro, Municipal Mayor, Municipality of Calibo, Province of Aklan, Der Mayor Sucro, greetings. I am respectfully submitting this letter to formally, recommended that the job order contracts, the contrata it job order nga apat, of the personnel listed below be effective only from July 1 of 2026 to August 31 of 2026. So, ginpa-cancel ni Sir Noy because sa natabo. Okay. Kasi nakapirmaon sa datan ng kontrata mo. Okay. bangod ko na tabo nga ra, nag-recommend si Sir Noy. No? Nga, kung pwede, nga anang ginaparekomenda, nga ro kontrata ay ipa-cancel. Okay. So nakabutang rin ka ra, list of personal concern. Okay. The recommendation is made following a thorough assessment of their performance and conduct in the discharge of their assigned duties, which has been found to be unsatisfactory and inconsistent. Okay. Unsatisfactory and inconsistent with the standards expected to their positions. Record and actual observations show consistent failure to fulfill responsibilities properly, and their performance has not improved despite reminders and guidance given. In view of the foregoing, it is just and proper that the employment period be shortened. Okay. Ginapatag-audio ni Sir Noy. Be shortened to ensure efficiency, accountability, and public service quality within our office. I trust for your favorable consideration and approval of this recommendation. Thank you, Noy Empador, Market Supervisor 2, OIC, and then noted by Mary GQ Jewel, MGDH1, Mido. Record ra banwa, Miss Ayman? Record ra? Okay. So, dayarong recommendation ni Sir Noy Pador. Okay, si hindi ka ra nagpang-agrabyo kami. Si hindi ka ra nagpang-hari-hari kami. Ay ginpamatian manamundo andang side. Okay. Si hindi ka rin ginambar nga ginadiktahan namon si Mayor. Si Mayor, diktahan mo, Sus Maria Cagusip. Na ano ta? Ano ta kami nga diktahan namon si Mayor, Sus Maria Cagusip? Grabe! Na ano tang allegation da? Diktahan namon, sino ako? Sino si Gay Kim Pujuel? Sino si Che Indelible magdikta kay Mayor? Sino si Che Indelible magdikta kay Noy Pador? Si Noy Pador halin sa mabahong nga tindahan sa Metro Manila bago imaw banwa. Gintransfer iya sa Kalibo Public Market sa time ni Mayor Rima Ribaldo. Ginbuog banwa mo ni Mayor Rima Ribaldo sa Manila because mag-inkampod sa nabano. Mag-inkampod kami. Okay. Now, sino si Ma'am Gay Kim Pujuel? Kadiktahan ko. Si Ma'am Gay Kim Pujuel, graduate at BS Marketing sa University of the Philippines. Graduate at High School sa Science Development National High School. A graduate at College of Law. Juris Doctor Banwa Abogada. Dok, imong diktahan? Oh, come on! Oh, come on! Sus Maria Cagusip!
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Here is another report recommendation ni Ma'am Gay Kim Pujuel. Documented ra tanan ha, dokumentado ra Miss Ayman. Dokumentado ra tanan. Okay. So ano rong nakasaad sa rundaya karang recommendation report ni Ma'am Gay Kim Pujuel? Okay. Basahon ta, tawiyan niyo ko time. Tawiyan niyo ko time. Makuha na kita tubi. Okay, 42 minutos na kataliwan oras karat alas 7. Okay. So hararong recommendation report. Republic of the Philippines, Province of Baclan, Municipality of Galibo, Municipal Economic Enterprise Development Office, August 27 of 2026. So 27, I think that was last week. That was last. Honorable Joris Bisocro, Municipal Mayor, Galibo, Aklan, subject request for personal reassignment and non-renewal of contract in relation to the assessment of collections from January to July of 2026. Imagine mo, very specific, banwa. Very specific collections. Ano yung say collections? Kwarta. Ano yung say? Kwarta? Ay Kalibo Public Market ng collection. This is people's money. Kwarta rat gubyo. Kwarta na naton kada sa bilog banwa. Okay, kwarta ra ninyo. Pero nagakaduga nga ra. Kwarta naton da. Okay, now, ano nakasaad? Di kara sa report. Okay. Subject request for personal reassignment and non-renewal of contract in relation to the assessment of collections from January to July of 2026. Der Mayor Socro, greetings. This office respectfully brings to your attention a matter concerning the collection of goods delivered and uploaded in the area of the Kalibo Public Market, particularly the collections recorded from January to July of 2026. It was observed that the daily collection during the 8 p.m. to 4 a.m. duty schedule, dayang apachon, 8 p.m. to 4 a.m. duty schedule remained consistently low. Di, malaba ko, no? Consistent? No, nga malaba? Okay. Di, bro, hindi ginpag ko na mga nakawuoy man yung mga names pa. Okay. So, ano nakabutang? Okay. Remain consistently low, ranging only from approximately, ranging only from approximately 4,000 to 6,000 per day. As collected by the collectors on duty from 4 a.m. until 12 p.m. based on the list given by the checkers that are on duty from 8 p.m. to 4 a.m. despite the regular flow of transactions and activities in the area. This prompted the Office of the Market Supervisor 2 OIC Mr. Noy Pador to look into this matter. On July of 2023, July 23 of 2026, should I say, Mr. Pador called the checkers assigned during the SID schedule. Okay, sorry, nakabutangon di karama pangagan banwa it mga dutit gabi eh, to attend a meeting at 10 a.m. to clarify the matter. However, okay, haraw na. However, none of them appeared. Dikbi, ipangutan na ako kiniyo. Kung kamu abi, organisasyon opisina, ginpatawag mo rin mong mga tao, subordinates mo. Ikaw rung head. Tapos, hindi banwa mag-agto. What do you feel? Pangutan na abi, ibalik ko na kay Miss Simon. Kung ikaw nagapamuno, Kalibo Public Market. Kung hindi mag-agto sa ginpatawag ni Murong mga tao nga ra, ay ginaimbestigahan, ano ay han di mong batsyak? Okay. Di ba nga nag-speculate, ikaw nga ba si... This is sign of, you know, that they are being guilty. Okay. Di may iba man niya reason, di nag-reason man sanda. No. Nag-reason man sanda. Di, kung bukon ka karon ito, di, Sir Noy, pwede, sir, natin ma-reset dong another meeting, ma-attend yun kami. Okay. Pero what mauraban, wa nga initiative from these people. Sir, sorry, gin, wa kami naka-attender. Pwede, sir, ay may amo niya gin-agtunan, importante. Pwede, sir, i-reset mo't uman dong meeting. Wa. Never, banwa, tanawaro report to. However, none of them appeared. Okay, so, ano para masunod? They were subsequently directed to submit written explanation for failure to attend the meeting. As part of the investigation, some vendors who were allegedly not included in the list of those who had goods delivered and uploaded as endorsed by the checkers to the collectors were also invited to a meeting on August 4 of 2026. Ginimbita man banwaray ka ng mga vendors nga may nga mga negosyante nga nang nagabiyahe ita karang mga gulay, no? Okay, so ano nakabutang? By gininbita meeting on August 4, 2026 by the undersigned. During the meeting, the said vendors provided information in response to the concerns raised by this office. Some stated that they have paid for their goods delivered and uploaded but were not included in the list endorsed to the collector. Okay. Di araw, klaro. Nagambay, Raya! Oh, na mga negosyante nga nagabayad kami kinyo. Okay, pero haman it uwa ninyo gin-include do among pangalan una. Si? Oh, i gin-ubra-ubra lamon da? Okay. Ha? Gin-ubra-ubra rin si Indilibli, ni Noy Pano, ni Noy Pador, ni Kimpo Joel? Ubra-ubra no? This is statements coming from these people. They admitted na may andang deliveries. Nagtausan at kwarta. Nangawa sa dahaman ito wa Ramon nga pangagan una. Kasi inaagto Ramon nga pangagan.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapa, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
0: There were vendors who stated that they were not collected from at all because they were not included in the list endorsed by the checkers to the collectors, while others explained that they were unable to pay because no checker was present at the station when they pick up their products. This situation occurred in different occasions. So, hindi man kuno asuno sa panggabi no? Itong may delivery seat mga goods panggabi. Hindi man na kami kabayan, bako niya, wama niya ni inataw. Oh, si Indong panggabi ano natabukin niyo? Ay nagambay sandaw. Apat ka mo duty, tatlo ka mo duty, pila ka mo duty sa adlaw, pero haman naman ginambay na dalaga, uwa ka mo una. Okay. No, okay. So, patayon nun ta. On August 5, 2026, okay. Another day, August 5, 2026, the concerned checkers and collectors were likewise called to a meeting to further clarify the significant disparity in the collections from January to July of 2026. During the meeting, the checkers explained that they were not aware that the goods delivered to the area were being included in the list. Oh, at the grass, wa man na kami kasayod. No? Nga, dapat agali man na i-include sukton tagali mana i-ilista tagali Jesus Maria kagusip nanong nga rason daman wat ako no sanda na kasayon nga dapat gali ko no ilista kaya ano rin yung ginubra ni karon oh anong explanation na mislock ko no by God from January to July na misslockin ayo di kakak nanong istorya raton nga raman nanong bukabuangan daman.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapa, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Okay, padayon na naton. It is important to note, however, that the preparation and endorsement of such list had been part of the established collection procedure since before the relocation of the market vendors necessitated by the construction of the Calibo Public Market. Subsequently, it is important to note that after four checkers were assigned to the different schedules pending investigation, the following day the personnel who took over the 8 p.m. to 4 a.m. schedule recorded daily collection of approximately 10,000 pesos. Oh, record ra. Misay man record ra. Na tumaas pagkatapos nga ginpatawag sanda na diskubrihan from 456,000 tumaas gumumpat 18,000 banwa. Ay ano naging magic ra? Ano na? Oh, bi kamo nga mga nagapamati kakun. Ro mga listeners, abi sige, can you enlighten me? From 456,000 nga ginyansang ba no? Nakayansang from January to July nakayansang na, paano gin magic ra ni Noy Pador ni Chi Indilibli ang ni Gay Kimpo Joel nga hamat naging 10,000 my God 10,000 pesos.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Approximately 10,000 pesos, significantly higher than the 4,000 to 6,000 daily collection previously recorded under the same schedule. Okay. The substantial and sustained increase in collection after replacement further warrants serious attention and appropriate administrative action to safeguard the integrity accountability of the municipality's revenue collection system. As head of the Municipal Economic Enterprise Development Office, it is my responsibility to ensure that the income generating operation under this office are properly managed, adequately protected, and conducted with transparency and accountability. The Calibo public market remains one of the major sources of revenue or income, of Mido, and its revenues are vital to the continued operation and financial sustainability of the office. In light of the circumstances cited above, this indicate neglect of duty, particularly the failure to properly list and account for the goods delivered and uploaded, as well as the failure to perform the required duties when assigned checkers were not present at their post during their respective duty hours. As department head, I deem it necessary to take preventive measures to safeguard the municipality's income and maintain public confidence in the integrity and reliability of its collection operations. Considering the foregoing, I deem it appropriate to await the return of Mr. Loy Padur, kasi at the time, si Sir Loy Padur naka-leave. He was in Metro Manila, he wasn't around. Okay, I think 2 weeks. No? So, dahil nakabutang na Imam Ginga report. Considering the foregoing, I deem it appropriate to await the return of Mr. Loy Padur, who was on leave from July 25 to August 16 of 2026, before making a decision on the appropriate course of action. This was to ensure that the matter would be properly assessed and that any personnel action would be determined in coordination with the market supervisor to, in consultation with Mr. Noy Padur and in view of the foregoing circumstances, we respectfully request your approval for the following personnel action. So, si nagkaroon nakabutang. Okay, nakabutang na 4 kapangagan at tatlong kapangagan be reassigned to the Mido Transport and Traffic Management Division where their services may be utilized in their operational function of the office and Dong Sambilog, whose current contract is effective until August 31, 2026, be allowed to complete his existing contract but not be renewed thereafter. Kasi, kwan para? August 27. So, Sambilog, kara, tapos yun na ng contract ko August 31. This is the penalty. And it's normal, Banwa. Kung ginabob na mun banwarong tawo, kung may nakita kami saga, that's part of the disciplinary action. Okay. This happened not only once, several times ba na kung may nakita kaming kamagahan mari sa area nga ra, ginaisla na mun dun, itibang tawo, ginabutang rikaro. Okay. Kasi kung magbuhay yung isang kakolektor sa isang kalugar, may ginatawag na familiarization ba na? Kilagaw na natawo nga ni pwede sa na mag-transact nga daywa in karayang kakon bayad hindi na ako magtaot ka ticket kibo so kunwa ka ta ticket nga gina-release normally no, dong kwartang ginabayad itatong tawo so kun dun banwa si imo karang busa oh di pa may ala ton duga pala ay hindi kaka kamo kalibun noon aka noon nga nagapamati pabayan tara. Pasagamat ka mo kay Mayor. May kayuoy pa. Pasagamat ka mo sa recommendation ni Ma'am Geyo, recommendation ni Sir na hindi ka mo paparinyuhon. Pero ginreconsider ba na ni Mayor? Oh, Sambilog ang atong bugoon karano tatlo, ihalin niyang naton. Imagine mo ron. Daya nga ra, this is serious offense na ba no? This is a malversation. Okay. Di, ayan yung pagwatang nung banwat pat kalibo, mag-file kaso karakin yun. Oh, si Mayor wa Manila, okay, halina niyang gay. alinan niyang butangan niyang ito anay o sa katibang tawag sabti, pabutangan kanda papilapirong naduga kasi ginhali nato nito kay kita mo talawa ba niyo si mayor oh eh hindi karo pagdaog-daog ay din ginambay gid permi ginadaog-daog okay ginaabuso rong posisyon ha personal interest ano rang personal interest di kara sa tindahan ambisyoso ano rong ambisyon sa tindahan okay ano ang ambisyon sa tindahan oh tanawa ba rin mong mga statements karon oh kaya nag kaya may mga nag-advise yun kakon advise yun kang may mga taga-kapitol taga-munisipyo nga it's time to correct it's time to correct him at it's time to correct her. Hey, kamu kalibunon, okay lang ra, pabayaan natin da? Okay, tayo ba problema kung pabayaan natin da? Oh, pabayaan natin? Oh, okay. So ano nakabutangon ka na? Okay, these requests are being made in the interest of protecting the municipality's revenues, strengthening accountability in the market's collection system, and ensuring that personnel assigned to revenue-generating operations can be relied upon to perform their duties with the highest degree of integrity and accountability. We respectfully seek your favorable consideration and appropriate action on this matter. Thank you for your continued support and commitment to safeguarding the interests and revenues of the municipality of Calibo. Very truly yours, Mary Gay Q. Joel, MGDX1. Dokumentado ra ta na. Araban warong ararong mga gin-attach nga mga collection ko. Amon nga meeting, investigation. Gipatawag sa naba, si Gambar ka mo. Itawan, ika nga per, traya. Tanan gin-obra, tanan gin-taogid. Oh. Ay, doon do ginamba niyong gin-daog-daog. Doon ginamban yung pamigos? Oh, abusado? Daya rin ginamban nga nag-abusar? Nagpamigos? Ayun di kakak!
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Okay, may mga message kaya good evening. Ina kay Major Bernie Ibisati, kay Sir Alioxos Mationg, Igmango di Mayor Langkoy Mationg, kay Toto Mac Hernan Rico Galo Rapisto. Good evening to agina kay Bert. Member Rolino ni Ikinia kay Doktora. I was there. We were there this afternoon, no? Sa Rains sa Carwas ag Rhodes Cafe. Okay. Noong good evening, no? Sa ato niya mga staff ina ni Cons Nonoy, Ikinia ag ni Doktora GG. Thank you gid so much sa pagmonitor sa aton kira nga area. Thank you gid so much kay Bulano Kapitan Uyeng Rago Cap. Good evening kay SB member Jerome Iskala ag kay Bulano Bernie Berko ita Libakaw. We had a brief meeting kay ina sa rin sa Carwas, no? Okay, kay Ma'am Bing Quarry, Sir Che, bisan hindi igsambitan do pangalan, kilala namon sir, tama lang don sir, uwa na sanda. Okay, Rinaldo Ingilio Pre, good evening, sobra pa kapang attorney pre, guwapo gid gihapon pre, shout out kay Ampod John De La Cruz sa Australia pe. Okay, shout out, habang nagatanaw live pati man ako niya pamilya sa Old Boswang. Thank you, good pre. Akong gidya amigo ra. Kay Toto Jason Saherno sa Tangalan. Good evening, Sir Che. Happy pamati sing program. God bless, good permi. Kay Toto Onyok Bulan, Bilanuiba. Good evening, Che. Thank you, good. Kapitan Alan Bao, atong amigo. Kapitan Alan Rossi, good evening. Good evening, Sir Che. God bless, thank you. Manong Ricky De La Cruz, it Imperial Appliance Plaza. Dayrong manager nga mabuot. Maabi-abihon para mabinuligon pa. Manong Ricky De La Cruz. Good evening to Che, please greet, happy pamati to John Mario Lucido Rubado of Sniper Vulcanizing Center. Thank you and more power Ina kay Rosalito Flores Dalisay, good evening Che, paki-greet man. Ako nga o nga, happy birthday sa Boracay. Kay Nini Risa, bao si Nini Risa. Ma'am, thank you. Good evening manong Che. Mamati lang, I burn out man. Ha? Balot na ni? Okay, ina kay Sir Marvin Makabinta, good evening Sir Che. God bless you all.

Go gid abira. Oh, ya ko amigo na nagapamantaw gali. Oh, salamat gid. Okay, thank you gid kay Police Officer Dandy De La Cruz, no? Kaya ina kaya good evening Win-Win Solution sir. Ah, God bless. Thank you gid. Police Master Sergeant Dandy Perlas De La Cruz sa Barangay Andaga. Ina kay Jose Kinisio Arroyo watching sir Che iya sa Barangay Morales sa Baliti Aklan kay Bustonton. Shout out Boss Che gapamati gid si Engineer Oscar Buragwak. Makaroon kimo baw? Madagaganda, Bustonton, Sandagaw. Oh. Okay, kay Paring Binto Mulak, pre, good evening, thank you, and God bless. Long time no see, I miss you, pre. Ina kay, hindi ko abo nga message. Hindi ko makwan. Ano natabo sang cellphone nga raman? Kay Sir Libby, Paring Libby, Candelario Rostro, good evening, pre, watching live. Okay, sino para? Hindi ko man, ano natabo sang cellphone nga raman? Wa kita ho, wa kita. Okay. Dali ang. Check ko ha, dali ang. Kasi hindi makuha ni. Kay Ma'am Jimlin Tinong Balinsya Nadwa, shout out man iya boss check kay Raymond iya sa Andagaw. Thank you Raymond, salamat. Okay. Kay Joe Puentes, good evening sir check, concern ko kung need it picture papats. Okay, dali ang ha. Dali ang ha, dali ang bro ha, dali ang bro. Ay nagkakasamad-samad. Abo, si Padre! Si Padre Kwan, puhas, Harvey! Padre Harvey, good evening, Pads! Bawo, na-miss naman ki si Padre Harvey. Okay, totoo, Risa Regalado, good evening. Kay Police Major Prince Andrade, inasa Antique Mobile Force. Okay, kay Nini Bea Laurenti, inasa Amerika. Kay Nini Dea Tongkwa, good evening, Nini Dea. Kay bro, kay Worthy Brothers, na si Janko, nasa Aklan Provincial Police Office. Happy pamati, no? Sino para? Dali ang ay i-check kang nakon ha. Father Harvey, good evening. Okay. Kay Father Ichigaray, good evening Father Ichigaray. Thank you gid sa pag-view sa ito niya programa. Okay. Salamat gid niya abo. Okay. Dali nga ay ginakwa na ito ato niya nga. Okay. Tara na. Kay Ma'am Lina Mercado, good evening sir. Kabarkadang Che and Delible. Kay Sir Nini Elmo Chongson Terencio sa Amerika, kay Toto X Jan Briones, to, good evening sa Manila. Good evening nung watching your program. Kay Ma'am Tili Merced Gigaba, good evening Sir Che, happy listening to your program. Kay Toto Julius Bao, si Toto Julius. Ti, to! Oh, ti. Aras Toto Julius, agad na tagatindahan da. Oh, ano, abiri mo karang makwan. Good evening kay Toto Julius, good evening to. Ina kanin, repel kainap, good evening nung Che, keep safe and God bless you always. Kay SB member Maymay Tinasas, good evening nong, ina sa Banat Makato, thank you ginini Maymay. Kay Barangay Kagawad Jungjong Polhensyo, kay Uncle Errol, thank you for viewing. Kay Ma'am Bing Quarry, thank you. Kuya Brand Out iya sa Matapaw, ay gali! Oh, nag-message si Toto Hernan Rico Rapis, Brand Out ko no sa Matapaw, akil ko. Kapitan Alan, okay, sino para? Manang Rosie Iso, good evening Sir Che, sa diritsahan, God bless you always. Sana'y antaran sa Tangalan, good evening Idol Che, pa-shout out sa asawa. Kay Maribit Antaran, watching live kami iya sa Tagas Tangalan, thanks and God bless. Okay, good evening man kay Paring Dandy Perlas De La Cruz, Toto Jason Alayon sa Tangalan, good evening Sir Che, God bless, stay safe sa tanan. Okay, good evening man, ina kay Ma'am Marilyn Alonso sa Naba sa Pagsilang Cavite, good evening Sir Che, ay watching live in Silang Cavite, thanks and God bless. Okay, kay Ma'am Dang Bao, si Ma'am Dang Pa, Franco sa New Washington, shout out sa Akel Konanuhut Ado, inyong trabaho nga ra, uwa man anunsyo, tapos brand out kamo, o Bao si Ma'am Dang, Ma'am, relax nga. Okay, kay Toto Ryan, Ray Socro, kay Sir Josie Kinisio Arroyo, hi Sir Che sa Barangay Morales. Okay, kay Sir Labaira Mapa Erwin, good evening Sir Che and Delibli, pa-shout out do Mapa Family, iya sa Barangay Kabilawan, Madalag Aklan. Brand out kuman abi sir, agali! Oh, brand out kuman kunosos. Kay Toto Joe Pentes. Okay, nami tapatasudahan Sir Che, do nag-comment abo kato nga do, namin animo kato sayo tanamon nga gina nguad yun imaw itaklan riding community. Good evening Sir Che, concern ko lang sa mga comments sa imo nga post. Okay lang po, what problema? Abot pagin Sir Che sa post ni mo nga magkomentar man do iba nga about ta sa mga nadisgrasya which is si Pitix Aklan andang pagkadumdum. Ag na apinan mo kuno do mga involved. No? Bukonit do yun. Okay, uwasan da kaagubot nga Aklan Riding Community ado imong namin kato Sir Che. Aha, nako, uwasan da kasayod, saga kaya tabo, tapos react gang sanda, uwa it sayod.
Thank you, Gid, Sir Jojo Pintes. Thank you, Gid, so much. Sayamat, Gid. Sayamat, Gid.

0: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
1: Diretsahan! Si Nini Ibiros, nagapamantaw man ka to. Alina, shout out man sir. Okay, good evening kay Nini Ibiros. Kay Board Member Olino ni Ikinia, Congressman Carlito Marquez, kong good evening kay Congressman Jess. Nagapamantaw ka to. Mayor Boy Redison Itbanwa Itbanga. Mayor, good evening. Good evening man, ina kay Vice Mayor Attorney Ariel Egoy. Attorney! Good evening, ina sa Banuot Malinaw, sa Gamat Gid sa Pagbio, kay Mamang TC Ritamar Envina sa Metro Manila. Ma'am, good evening, ma'am. Ina kay Ampo Jean Kennedy sa Hong Kong. Ina kay Attorney Omar Francisco, Fiscal Nilim. Babo ka itong mga abogado, nagapamantaw. Fiscal Nel, good evening, Fiscal. Board Member Olino ni Ikinia, good evening, Che. Ano balita? Ito ko board na galing kimo kay ina sa Rins Carwas, ina katinggali sa Metro Manila.
0: Diretsahan!
1: Okay, sige. Kay paring Binto Mulak, thank you. Ma'am Jane Malihan Kim po sa Hong Kong. Happy pamati. Kay worthy brother, police captain Christian Milliaris na langan. Bro, good evening bro ah. Aga ina kay sister sa Numansya, sa mga unga. Okay, happy viewing man kay bro worthy brother, police captain Doni Magbanwa. Bro, good evening. Naka-training Abi Imaw. Okay. Ina kay... ano nila? Ina kay Sir Prince Andrade na gabi. Si Sir Prince sa Kwan? Sa Kwan? Antiki Mobile Force? Sir Prince, dahan niyang na. Thank you so much, sir. Thank you so much.
0: Diretsahan!
1: Okay, sige. Sige. Okay, ano para? Okay, dali pa. Basi kon wagon. Okay, sige. So, royo na, royo yung duplastada, ha? O, nakita o niyo yung documents. Dokumentado. Taratanan, ha? O, dokumentado. Taratanan kay Mayor. O, yung gambay nga, anti-corruption ka. Tapos, sara. Kung nagpangutan na kaya, nagpangutan na kang isakto, si amiga man kita mo. Kung nagpangutan na ka't insakto kay Ma'am Gay, nag-agto kay Sir Noy, gintawgan mo, nagpangutan na ka't sakto, huwag akunta na mislead. Dapat wa ka sa rongpat. Wa ka dapat sa rongpat. Kasi gusto mo abing fan ka gid. Gusto mo gid always gina-praise ka, playing a hero, gaagtok, nag-agtoki mo na kuno na pa. Dapat dapat gin-advisean mo. Agto lang kamo to kay Mayor, tawagan ko si Mayor. Bukod nit mag-post-post ka unay na no abi di ikaw ro kuya ri ka nga ra. Ha? Di ba ga? Oh.
0: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Mayat, okay mo, sinini ay virus, wag din nag-comment. Saan? Pag ibon nini ay virus, wag yung nag-inanotan at sa patay-patay, takit-takit. Okay, dali ang, ay tawagan ta si Kwan, si Rex Makinto, no? Dali ang si Rex, ha, dali ang. Okay, si Kwan, no? Si Father Arby. Good evening, Blanz. Pads, good evening. Thank you, Gid Pads, ha, sa gamat ni Abo. Tapos si Father Cesar Rex Sigaray, concern niya, concern din ka. Padre! Good evening, thank you, Gid Pads. Sa'yin ba ni Moron? Okay. Thank you, Gid. Father Cesar Echigaray sa Tangalan. Okay. Kay Barangay Kagawad Nelson Makailas Miliroso. Thank you. Si Kwan, no? Si Vice Mayor Burjik, ko. Blanz, good evening. Si Vice Mayor Burjik sa Kwan, sa Batan. Blanz, good evening, ha? Dimitrio, good evening. Salamat, Gid. Okay. Salamat, Gid. Okay. Kay Bro Anthony Sarati at Tamiya. Tamiya Melty. Thank you, Gid. Nagapamantaw ka ton. Okay. Dari nga, itawagan ko, anay, si Kwan. Need it picture sa Pats, interview do yun lang do gamita. Bro, tagay bro, Bulano Rex Makinto ko nung Pats. Okay, dali ang nga, dali ang ay agud do diretso kita. Pasi Totoro Robert Castillo. Sa New Washington sinong boy Castillo nung boy, good evening. Thank you gid sa New Washington. Ma'am Rosine, nag-ano ka to sa New Washington to 2024, ma'am? Oh, 2024 sa New Washington. Okay, dali ang nga, dali ang gid. Pasend number lang call. Hindi call di karala ko maagi sa kwan. Di karalang ko sa maagi sa kwan sa ato niya messenger kay si Rex McKinney. Okay, si Indo ko ni si Rex. Okay, liya nga. Nagaring. Si Rex, good evening.
2: Hi, good evening, eh.
1: Oh, good evening. Nag-monitor ka mating. Basi makon, basi kong katugog ko ting bagagya. Pinukaw ta ka?
2: May ina, ro. May ina, rimong panel dating, ha?
1: Ah, may ina? Makara. Oo. Makara, kamusta? Mahina kita.
2: Mahina, oo.
1: Ay, may landline ka, ona.
2: Mabati ka man gapo na, pon, galing mahina lang.
1: May landline ka, ona, si Rex. Blans, may landline ka?
2: Landline?
1: Oo.
2: Wakot landline?
1: Ah, wakot landline na gabaw. Si gaam ko man.
2: Oo, yeah, makawakot landline niya.
1: Okay, sige. Sige, kasi rog na istoryahan niya ramakaron, na drag man na birong media community.
2: Che, okay. Bukwang gitaro. Kapag
1: gitaro pa,
2: mahina
1: ta, Rotate. Okay. GR Tyco, good evening, sir. Okay. Mahina, gin? Bro, wakat cellphone number lang, abi, sir. Cellphone number, tawagan ka lang. Cellphone number lang, sir. Sir, cellphone number.
2: Cellphone number?
1: Yeah, cellphone number.
2: Text ko lang, game mo, pwede?
1: I-text mo lang. Kay Ma'am Gima Tonintino, good evening, sir. Thank you, gin. Ma'am Gima. Okay, Toto Julius. Itong mga kwan sa Kalibo Public Market, nagpamantaw makaroon. Aki kita si Toto Julius basta mga maura nga na kwarta lo ginakuan. Aki kita yung maura. Aki kita. Imusa yun ba? Imusa. Isos Maria Kagusip. Dali yang ay i-forward na to kay Kwan. Okay, dali yang.

0: Ikon. O, na yung ganito kay Kwan. Ay, patawagan natin si Kwan. Patawagan natin si Sir Rex Makinto. Okay. Dali ang gid, ha? Dali ang gid. Okay. Sige. Kasi, mangutana kita ka na. May anabikira nga mga insights, no? So, gusto taman mabati ang dong wisdom ni Sir Rex Makinto. Kasi, dong aklan na media community nagpapaguwa banwa ita amon nga tinindugan kara kasi we are being accused nga kunohay haman itwa nagawa sa radyo kasi kuno kon gin bayaran gin pahipos so, grabe yung kita ano tara ng utok ay kalinting-linting ng utok o maura ka ng utok sus maria kagusim na kahuya-uya ta. Okay, ay grabe tang utok maura ka na. Di ba nga attorney attorney Baisa Igoy sir no at fiscal nil inventado fiscal. Okay, sige, okay na. Okay, bula no Brad Rex Makinto sir, good evening, live ka makaroon gagabi eh.
1: Yes, sir. Medyo mahina rin mo dating, pero sige yan. Medyo babatayan man ako kahit papano.
0: Okay, sir, no? Sang bilog, abi makon nga ginaistoryahan sa social media and even sa mga broadcast platform, no? Sa radio. Doon ang insidente nga natabo sa may Banwa Itangala, no? Involving pitik sa clan, aga reportedly, sang bilog na personnel from the Barangay Affairs Office kung Banwa Itkalibo, no? Now, gusto kong misaira no sa incident report nga ra no aman kuno nga wa pagpangani rong namatay pero gin paguwa kuno rong pangagan kung raya karanga victim no may I have your thoughts no I mean your thoughts about this because we are being attacked and accused kung gin bribe ro makatapo it media gin pahipos tong makatapo it media may saga ba ga sarundaya karang pagpresentar it makatapo it media sanda karang mga news article ag mga anda karang mga public affairs program bro aga Bulano Rex.
1: Okay, Bulano che ato nga pumunta na ni garay yam at wa gin pangayanan do sambilo na involved sa aksidente nga lately, no?
0: Yeah.
1: Actually, I think, may pangayanan na lately, pero bago ka rin ito, buhay mo rin pag medyo may mga questions yan, eh, nahamaan wa pag din pangayan, eh. Tama mataron, nga pwede pangutan o nahamaan. Valid question mataron, pero as tato na rin, as a journalist, as mo, no? Ay, dapat talaga natin itanong talaga naman. Pero bukod ibig sabihin na dahil hindi pinangalanan ang survivor ay automatic yagin nga may cover up na may palakasan or may gustong itago mana o mayroon na pala ng mga ginbayaran ko na romedia
0: bukod ko na bukod ko na transparent dong
1: madali no, para ka kunche ay there's a big difference between identifying a person who already died, okay. At namatay, and identifying at the same time with someone who is still alive. Okay. Kasi, pag survivor ka, there could be privacy and legal considerations.
0: Correct.
1: Okay?
0: That's
1: for example, ha, kung minor ka, che, obviously, may mas protected yung identity karon, pag minor, ha. Now, kung nasa hospital ka naman, mayroon tayong tinatawag na privacy issues.
0: Correct.
1: Especially sa medical information.
0: That's right.
1: Okay?
0: That's right.
1: Correct. And kung the survivor na ra, I happens to be a Uber driver or possible person of interest, ay ang may una nga ongoing investigation, ay basi wa pa na ma-establish the facts. Kaya yung same di dapat basta-basta paralanan. Kaya ganun yun. Oo.
0: Okay. Kaya pala. Mm-hmm. So, paano ibang mga vloggers nga ra, na pa kasi gina-blame na mga members ita legitimate ng members media because hauna pa man ro vlogger nag-publish kung pangagan kung survivor tapos man nakamo. Sinta ano na tabo kiniyo, di ba? May mga rubbing comments sa bro, no, Bulano Rex.
1: Ibig sabihin, ang dami na nangyayari bukod naging transparent yung media lagi.
0: Correct.
1: Oo. Ay, exactly tama ba daro? May transparency na ka siya. Importante yung matarang transparency, no? Pero, kara transparent or transparency doesn't mean everything must be exposed immediately. Okay? At the same time, hindi rin pwedeng gamitin ang sariling privacy na sinasabi nila para automatic na isara o istorya. Okay?
0: Tama.
1: Kasi kung may legitimate na rason kung bakit hindi inilalabas ang pangalan kaagad, then the public actually must deserve to understand at least the reason why. Not necessarily the private details. Okay? Kasi kung issued iyakara, ay bukod na simple nga bakit hindi pinalanan ko no may babaw pagiging ganit pwede nga pangutahan na kara kung anuro o base it na gin withhold lo ang identity.
0: Details.
1: So, may mga pangutahan na baga dapat di ba karon? May legal basis ba? Diba? Tapos, mayroon bang privacy concern? Taga ako din mention kayo na.
0: Pag
1: may unabuan ang mga ongoing investigation pa. Karoon ko mga pangutahan na dapat na yung marisulba ba ya? Bago kita magkuntod o magbutang itatong parili ng mga detalye sa issue. Ay simple abe, pag walang sapat na verified information, yun bubububulay interjournalism, no? At important is, sinur otoridad na magtao karon ti desisyon.
0: That's why
1: mauron doon.
0: The media doesn't have the legal right, no? Abi nga mag-insist nga mag-den particular person mag-provide gid kato information, especially kung sa ospital ta imaw, kasi doong mga katapoy ita media kung sa private hospital, hindi kita pagtuutan, hindi kita makasugod eh. So how can we get information, details from the survivor or from the family of the survivor, no? So dahil ako namat doon malisod ba ako namat nag-jump ka gira itong mga netizen sa conclusion ba? May mga speculations nga nagkakainabo, no? Misjudgment ko namat doon mga katapoy it media. Bro, wala no, Rex?
1: Tama, Roger. You know, the jump yagi abe ay, ngayon nga ni, that is where it becomes dangerous kung namat, no? Dahil do, sa social media kita ay, matag-consider abe na ito, wala mag social media, masubo ko ay, matag-courtroom ka social media, no? Na, hindi porke nga may nag-post it pangalan, ay ibig sabihin, verified yung tower information.
0: That's right.
1: We should, never, how nga nga nga mag-fact-check kita dapat din niya. We should never allow trial by Facebook, okay?
0: That's right.
1: Ngayon, kung wala bang confirmed facts, huwag natin gawing suspect ang isang tao dahil lang sa speculation. Then, mag-like aron. Remember, due process applies to the living. So yun, karon, importanteng tandaan natin. And para ka itong responsible journalism is not about ilabas ang lahat. Di ba? It is also about itago ang lahat. Ganun din yun. The principle must be simple. Che, tandaan natin din nila. Dahil pinaka-importante talan. Una, facts first. Okay? Pangaywa, context always. With meaning, kung come on the facts na to, ano, bakit natabuto? Okay, something like that. And then, may privacy. When required. Okay? So, yes, may right, the public has the right to know. Okay? Mayroon silang right to know, the public. Yes, that's correct. Pero, may right to privacy man, no? At due process,
0: correct.
1: Yung sinasabi natin living person.
0: Correct.
1: Okay? So, yes, we ask questions. Question the decision, we question the basis, sometimes we question the process. But please, we don't have to convict someone na simply because their name was withheld. You know what I mean?
0: Yeah.
1: Okay, because of journalism, kay, alam mo yan, because you're a very good person of journalism. Our job is not to create suspects. Tama ba,
0: Tama, tama, that's right.
1: It's not our job to create suspects. Our job is to establish facts. Yun talagang trabaho.
0: That's right.
1: At in this age of social media, ke, ang pinakamadaling gawin ay ang maghusga. Yan ang problema. Pero ang tunay na responsable nga natawag na journalism, ayro nag-verify,
0: nag-context,
1: at nag-usoy it kamaturan.
0: Know the facts first.
1: Yes. I-verify kita na, bago kita. Dami doon yung pero, natabuti ko.
0: Diba may atong amiga nga to, nga wagin anay, nagumpat ta yung mga gwa gina rin ginabiripaya. Ay, Jesus Maria, kakusip.
1: Actually, I was watching because I have to stand by. And then, okay, nabakal. And, I mean, unaw na nga itong dupas. Maharo na nga ba itong gay? We should verify first things. So that, kasi pag hindi verified, ay, speculation, do, mga aligasyon, at what that confirmation doon, ay, nabutang batin karo siyang ayan doon. Hindi ka pwede.
0: Sir Rex, thank you, good bro. Bro, thank you so much. Ginakuabos akot oras. 8:28 na, 8:28. Salamat, Gid, sa pag-participate.
1: Yes, yes. Kibangche, thank you, Gid. Partner, and kibangche.
0: thank you, bro. Thank you, thank you, Bulano, Bulano.
1: In the name of Paklan, Miss Channel, man, sorry, yun po mo sura ako, Gawan.
0: Probs, anong oras ka ng program, sa Miss Channel?
1: In the name of Paklan, Miss Channel, yes.
0: Anong oras, yung program?
1: Akong program ay every Saturday evening.
0: Every Saturday evening. Okay. Thank you so much, bro. Bulan okay. Rex, thank you.
1: Thank you. Thank you, Banke, Banke.
0: Okay.
1: Bye-bye. Bye-bye.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan. Walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
0: Diretsahan. Good evening, gali. Kay Engineer Dave. Totoo, Dave. Engineer Dave Torres Ignacio. Makinto sir, okay, Makwinto sir, Rix, thank you gid, Engineer Dave, ato niya OIC Municipal Engineer kung LGU Calibo, kay Ma'am Idna De La Cruz Enriquez, Idna is watching, thank you ma'am, kay Toto Julius De La Cruz sa Abo Gidman, nga mangtas una o sa market, kay Worthy Brother Anthony Sarati Rogando, good evening, Worthy Brother Nung Che, God bless, Itameya Melty, kay Worthy Brother Police Captain Christian na Milyaris na langan. Good evening man, bro. Che, God bless and keep safe always. Thank you. So, hasta lang anay siguro kita rekara, no? Hasta lang anay siguro kita. Ma'am Gima Tolentino, good evening, Sir Che. Okay, thank you. Salamat. GR Taiko, good evening, sir. Basi ko may mga uwa ba kita na kwandi kara na na basahi. No? Pasinsya gid ka mo ha, kung wala na. Kung Sir Marvin Makabinta, good evening, Sir Che. God bless you always. Eh, ni Risa, ni, good evening eh, ah. Okay, okay na ba? Okay na? Kasi ko na, kay Kapitan Nel, Kapitan Nel Candelario Cup, good evening, kay Barangay Kagawad, Miraflores, no? To, good evening to, ah. Nini Ropel Kainap, good evening, nung check, keep safe, and God bless you. Manong Dudoy, ang Manong Yul Mansayon, good evening, Manong Dudoy, thank you. Ina sa Dungon Est, Agwest, Noman siya, Aklan. Kay Engineer De La Cruz gali, ro aton nga OIC, nga pinamigili ka aton nga pinamati ra, no? Aton nga OIC, it Provincial Engineering Office, ag kay Manong Totong sa Panta. Nung Totong, good evening, thank you, good so much, nung, okay, salamat niya abo sa permi nga pag-support at pamati sa aton nga mga program. Mga nagtawag ka kon kay Ina, thank you, good, kay Kapitan Juliet, kay mga doktor sa ospital, no? Dr. Valles, thank you, Dr. Val, mga nurses kay Ina, taga Capitol, thank you, good so much, no? Lieutenant Matias Matwakan, no? Kay Noy San, si Kwan, si Sir Kwan. Kababo, nagkwan ka itong kaina. May mga taga New Washington, nagdao ka itong information. May tag-ana Itsalon, no? Kababo, hindi, but okay na tayo dyan. We will stop this. No? We will stop this. Anyways, starting today, yung tatlong job order personnel will be relieved from Calibo Public Market and be transferred to TTMU kay Ma'am Bibian. Ma'am Bibian, good evening mama. Ma'am Bibian Briones, no? TTMU. Good evening gali, no? Sa aton karang mga friends, no? Nga nagapamantaw makaroon, gina-endorse ko kinyo More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, no? Dong More Power is also available sa broadcast center sa second floor kung Radyo Todo Calibo. Usoyan niyo si Ma'am Lilia De La Cruz or else si Ma'am Jeanette Triprado. No, good maka-avail ka mo it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Good evening, gali, kay Worthy Brother Vice Mayor Jincon pa Flores ita Altabas nagapamati katon Kapitan Uyeng ag manaman kay Worthy Brother former SB member Mayor ita Libacaw no bagto sa pata ag former SB member Otoy Navarosa Bilyorente ag kay Ampo Dave Bilyorente sa mga Bilyorente family kay Loirot no kay dating alkalde Irot Bilyorente at Banwa at Libacaw nga nakatutok katon. Inaman kay Vice Mayor Uma Villaruel, no? May naging gabi sa Banwa kara at Balite kay Toto Tope Rodriguez. To, good evening, happy viewing sa ito niya programa kay Paring Rizal, kay Don Rizal. Regalado it office of the Sanggunian Bayan kata niya Banwa at Kalibo. Daddy George Kim po, Daddy George, former SB member kong Banwa at Kalibo, si Mami Mila, Kim po, no? Dati natin yung empleyador at RTC. Pirmi man kato nagapinamati sa ito programa si Attorney Nono Kimpo. Attorney, good evening, thank you. Unga rin ni Attorney Alin Salas Kimpo, aga manaman doong presidente at IBP, no? Integrated Bar of the Philippines Aklan Chapter, Attorney Mangilog. Good evening man sa HIPI, kung Aklan Provincial Attorney's Office, no? Tagapaw! Si Attorney Erby Sarabia Taytayon. O, gitong oras ba na sa atong kinakapag-iliba makaroon kinang adlaw nga Miyerkules. Good evening, gali sa Marte Funeral Homes kay Mami GC. Mami GC, good evening. Yung ginako nagprograma, Mami GC, sa studio. Good makita, mugid kita, no? Marte Funeral Homes, matsa nagakatuog kagang. Ako rin yung karang naging kaibahan, naging kaakbay sa pagpahig sa kaginan sa adlaw kanang Miyerkules. Daya si Katudog Kabarkadang Chia, hindi libre ng kapabili kinyot malipay niya gabi. And may God bless the people of Aklan. God bless the Philippines. Mabuhay!
3: Defend the weak.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

to my life when I stop believing and close my eyes.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.30 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas. Walang salto. Ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center. Narito ang inyong Berador.

0: Visayas, Mindanao. Banwaita, Kalibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga islat panay Western Visayas. Magandang umaga po. Maayong buntag. Maayong aga. Buenos dias. Ruhay. Maayad-ayad gid nga agahon katon tanan-tanan. Paypang manami ruaton nga bangon, manami ruaton nga bugtaw. Salubungin ang umagang may konting lamig at may konting ngiti at may saya na makikita sa ating mga labi. Kamaan, ay bermant yun. Hindi yun pwede nga magkinuliit, magkinulisong, magwinangot. Diba garo, espiritu ita Paskwa,
1: kasi takot sila,
0: hay magmahalan. Doyon doan ng buot hambagon. Basta't pag-abot itberman. At pag-abot ko pag-aabuton nga Paskwa, dapat tayo ay magmahalan. Magbigayan! Apostaro aton niya mga taga temporary public market. Ro mga taga Julianas Market. Ro mga taga Talipapa. Kamusta kamo sa rayang pangurason? Okay lang? Kamusta ro aton niya mga mangingisda? Kamusta ro aton niya mga mamumugon? Kamusta ro aton niya mga driver? Ro aton niya mga ma'am, ro aton niya mga sir? Kamusta ro aton niya mga basurero? Kamusta ro aton niya mga street sweeper or mga street cleaners? Kamusta ro aton niya mga garbage truck?

0: Ginatamyaw gid naton ita maayad-ayad nga agahon haro kabisira nga banwa ita kalibo. Rong 16 tanan ka mga kabaranggayan.
1: Walang mataas, walang mababa, patay-patay lang sa kanya. Batang pasaway ka.
0: Especially
1: yan,
0: rong sentro, rong barangay poblasyon kalibo.
1: Ay, mga pasaway sa lipo ng ginahin na hayaan basta nandyan si
0: ay. O mga taga-barangay Bacau Sur, barangay Bacau Norte.
1: Inupo na ipagtatanggol kanya, hanggang sa kanyang
0: mga. Rong mga taga Old Buswang, New Buswang. Rong mga taga Andagaw.
1: Mas ibukulo pa tumulo
0: kay. O na kay Tita Emma Vega o kon Maxima Vega.
1: Ang Diyos na bahanang magbalik sa mga kami.
0: Ang kama naman una sa Uncle Bro. Ang coffee shop ng bayan. Ina kay Auntie Edith Cuaterno ha sa Lindas Karinderia. O naman sa Tres Marias Meat Shop no ang Karinderia kay paring Alex Relator. Nga nagapabuka yun ko anang sabaw. At nagagaha ko anang putahe nga only 50 pesos only.
1: Sa kanya mga balikan at babaga.
0: Bukot 40, bukot 650 po.
1: Tawanan, di mawawala, di kompleto. Ang araw ko, hindi ko siya narinig. Mga seryosong usapan ng bayan ay katalakay.
0: Aga, siyempre, Banwa, good morning man sa mga taga-barangay Pook.

0: ka siyempre Banwa. Good morning man sa mga taga Barangay Kaano, Barangay Naluok, Barangay Briones, ag Barangay Mabilo Kalibo. Una kay Kagawad Inday, nga agahon pa natubyag ko tao, bang out na siguro. Ay nagapinangusang imaw ita ayam, ag nagasayuso, agro kuray ni Kagawad, hay anat ang ginasilinamad, nagasukoy sa tawo, agahon pa ha. Ani sa aton niya mga kaigmanguran ina sa Barangay Mabilo, especially sa Sitio Pudlon, maghayong ay suno kay Kagawad Inday, kulay itom nga mabahuro ayam. Ah, nagasukoy sa tawo, aga kamanaman nagapangusang ita ayam. Agaro kuray ngani ni Kagawad anang pilit nga ginangat-ngat no or ginawasak. Ah, ginawangi mga katudo. Grabe tamakon kapersado. Ay may hasamad ay mga sangkasikgat. So sa mga Mabilo noon ha, magdahan. Mag-ingat. Ay base matuod kung bang out ah. Kung sa mga Tagalog pa nababaliw na po yung aso na yun. Base hiangkit ka po ha, magtaga, magdahan ha, especially ro inyo nga mga inunga. Ay mat sa pagtabog, ay kabuhay pa, base hatubi, kabuhay pa, ay nagasukoy sa tawo, ay mat sa paagto sa may baybay, roana karang pamanaw kay ina. So magdahan do mga taga baybay ha, especially ro mga taga Pudlon. Pero mga taga Tabok, mga taga Takas, mga taga Altamar, mga taga Sintro Proper ha, magdahan ha. Ay base matuod bang aw, ag hiangkit ka mo kutunto nga ayam nga ron. Kulay itom, kasarangan itbahol, nagawild ako no imo kay inay. Nabugon mo hay, anak ka pang ginasayuso o ginanguguban. Anat ang ginapangit nung kuray nga butong mga katuto. Ani sa uman ha, sa mga Mabilonon, ginapahayong gud kamo ni Kagawad Inday. May base matuod, ayam nga bang auron aghi atake na kamo. Agroaton niya mga unga, padahanon ha, pahayungon gid. Especially iya paagto sa may area ita baybay. Good morning anay ha, kay nang Pini Magno ag kay nung Nono sa pamilya Magno.
1: Patawanin ka ni Idol Pagmalu.
0: Ago naman kay nang Nini Amalia de la Cruz Ubiaga kay nung Muli na sa MGMC gas station. Ag una sa Amalia store. Una kay nung Daning.

0: kumbaga siyempre banwa sa pamilya Relo. Pag-una man kay nung Dolpo Morado ha, sa mga taga Tambak, sa mga taga Barangay Mabilonyo, Washington, sa pamilya Perer. Pag-una sa Team Pilok. Ha, nga nag-monitor gid makaroon sa aton karang pagpangalaga. Aga siyempre banwa, good morning man sa mga taga Barangay Istansya, sa mga taga Barangay Mubo, sa mga taga Barangay Tigayon, Barangay Linabua Norte, ag sa mga taga Barangay Tinigaw ha. Una kay Nanay Cap, ag kay Tatay Cap, kay Kapitan Nini, ag kay former Barangay Captain Toto Reyes. Ang nag-monitor man makaroon. Aga good morning man kay Wonder Woman, ang superhero ng bayan, kay Miss Mary Ann Ratay. Ang nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Iyaman sa may Eryat Kapitol ha, kay Sergeant Nalumin.
1: Handa niyang ibigay ang kanyang buong buhay, kahit ang isa niya nabay, nakalibing sa hukay.
0: Aga siyempre banwa sa kabilugan ni Taton karanga pag ililimaw. Aga ibahan kita ko aton nga mga katodo patrol reporters ha. Kaina pa naka-deploy, nagawarang-warang. Sa anda karang nga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility. Area of coverage. Para yamang mangagap it mga preska dayag ko nga mga balita, impormasyon nga sarang direktang igabasyada. Direkta sa inyo karang nga pagamatinan. Tanbay ka mo sa report itapag-asa ay sa hindi magbuhay. I-check na tondo dagagan itapanyempo. Asa nakataliwan nga 12 oras. Pinaagi sa aton nga weather specialist. Kamusta honta si Tropical Depression Pilandok? Agrorayang nagaikog-ikog pagid nga LPA. Plasto pagpanagasa itahanging habagat ha, ito sa may Eryat Luzon. Yaman yan sa aton doon, basyag manaton kada hapon do kabasko nga hangin. Siyempre ro rainfall advisory o kon rainfall warning. Ay i-check naton doon sa aton nga weather specialist. Direkta sa report itapag-asa weather station sa Quezon City. Kahapon, nag-o-observar kita. Ako hamat-hanaka matang sa ibabaw. Kung taking hamugos ko ro yero, ay ro yero na kon kulay green. Pag hamugos ko sa yero, may dumukot sa aton nga alima. Sa aton nga tudlo ha. Maputi-puti nga mat sa abo. Madumduman nyo pag-upok ita Mount Pinatubo. Galing ro Mount Pinatubo nga to, madamaw-damaw taruana ka to nga aspol, no? Abot ariya sa probinsya Takan. Iya sa Banuat Kalibo, ha? Nadumduman ko ta to. Raya nga ra, nga haze o kon aso. Osok ba? Nga halin sa Indonesia, ay hambay ko nakaabot yung ariya katon sa probinsya Taklan sa Banuat Kalibo. Paghamugos ko akong yero, may nagadukot nga mat sa abo. Ay familiar man kita sa mga abo nga ron, di ba? Gagamit kita't kahoy, gagamit kita't uling, nagadapong mananay kita ka to. Ay makon hay harayot aho. Pero kahapon, pag tuotang da nato nagpag-obserbar sa palibot, ay matsama sanaaw gun man. Bukod yut masyado nga maputi or matsakargadot pagro palibot, no? Pero una gihapon do ibayong pag-iingat ika nga. Ay ginahambay magamit it in 95 mask. Face mask ha? Aga maghagong gihapon pero may mga asma, ag may mga hapo, ag may mga allergy. ay mabudlay. Agbasi hiigo kamo ay rubaga gitaro ana karanga. At tamaon kurayang arang abo. Kaya kung usok no nga nagaalipago. Alin sa may Indonesia. May update kita sa barangay aga sangguniang kabataan election mga katodo. Haraw, Romanami nga.

0: Strong update sa barangay Agsangoni ang kabataan election. Ay gaposyon sa komitiba. Ina sa Senado. Rorayang pagbutang sa limang dagon it election mga katodo. Pero pag fix it term ha.
1: Tut silang magsalita ang superhero na ang
0: aprobon mga katodo.

0: sick and reading, orang yang term nga naga-fix sa limang dagon mga katutok. Agrong election ay manabo ba, ay magawig-gawig ta. Kuning kaso nga maaprubahan git man ay mga daywang dagon tarhugat ko mga naga-aspirar nga ra. Okay ta sa mga incumbent ay still nagapabilin asanda sa anda karang pwesto. Ayon na, aprobon sa committee sa ikaiwang pagbasa mga katodo. Yun doon ato niya pinaka-update ha mga katodo. Pero sa piha karon ay may una pa ron nga third and final. Para kani nga maisabatas na po. Duraya nga rang pagpaiway, paghalin, ako ginatawag nga Barangay Agsangguni ang Kabataan Election.
1: Inyong mga bunga nga walang boses.
0: So, limang dag-on. Mga katodo. Ay, pero hugat-hugat ton, tanay ninyo ron. It, kung halimbawa, abimana nga madayon gidro pagapospo no
1: sa kanya patapasaway kabasus
0: ay daywang dagon taro inyong hugaton 2027-2028 ay waman gasang dagon malang man gali taro inyong hugaton matapos nga pasado on sa second reading wrong house sa House of Representative mga katudo no wrong House Bill number 10971 an act providing for a term of office for barangay elective officials and members of the Sangguniang Kabataan and for other purposes. So, kung sa mga taga-agogra ay naglalayo, no, nagaplano, nagatao nga obrahong limang dagon wrong termino kita mga barangay official ag mga miyembro itsangguni ang kabataan.
1: Kulitan tawanan di mawawala.
0: Iyaman si Jis Marquez ho.
1: Di ko siya naririnig mga seryosong usapan ng bayan ay tatalakay.
0: Kaibahan man sa mga sumuporta.
1: May mga kasalanan ka di
0: pati si Mira Flores.
1: Dodabahan ang mabalik ng mga yan.
0: Kompleto kita ho. Ibigay. Marquez ag Mira Flores mga katulong.
1: Kahit ang isa niya na bahay nakalit.
0: Ay bantayan gihapon naton doon.
1: Mingi.
0: Ay kung aton nga huyap-huyapon ay we have 25 days more to go before the November 2 November 2 before the September
1: 28
0: filing of certificate of candidacy mga katulad 25 días ha bago ro pag-file ita certificate of candidacy. Ay kung hindi pa tara maplansa ag hindi pa makahingabot duraya nga rang bill ay pag-abot ita September 28 wa gihapon ay ma-file ta na ron ro mga kandidato itanda karang nga COC sa COMELEC. Soro yun ha. Good morning anay kay Nung Boying aga kay Nang Hilda De Leon Igos aga pati man kay Toto Roger Lucero ha anagalis ang nga monitor man makaron sa aton karang pagpakalagan. Kay Karen Amara aga kay Karen Mayor ang nga patamyaw man
1: ay kahit ang isa
0: Ampo Daglinin Torres ha kay nung lini una sa Torres Restaurant ano bagaro andang mino aga good morning man sa grupong It's TG ayan nga naga walking walking makaron sa Pooka GT Port. Si Katodong Lian Loreto, naka-standby. Direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. I-check ane naton, ha? Rimbukada nga balita bago ro report na ni Katodong John, Katodong Rinald Banjola, aga Katodong Rolly Boy Herrera. Okay, check naton si Katodong Lian Loreto, standby.
2: Radyo Todo Live Report. Report.
0: Oh, kamusta si Tropical Depression Pilandok? Agro nagaikog-ikog pagid nga LPA. Agro pagpanagasa itanging habagat sa Eryat, Luzon at sa ibang mga lugar iya sa Pilipinas. Katodong Lian, magandang umaga po. Please go ahead.
3: Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang ating 5 a.m. update dito sa Bagyong Pilandok na may international name na Crovan ngayong araw ng Webes, September 3, 2026. Sa ganap na 4:30 a.m. ngayong umaga ay nakalabas na ng ating area of responsibility itong Tropical Storm Pilandok. At ngayon ay tinatawag na nga natin ito sa international name na Crovan. Huling namataan yung sentro nitong Tropical Storm Crovan sa layong 1,030 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon at napanatili niya ang kanyang lakas, 75 kilometers per hour ang taglay na hangin at yung pagbugso naman nito ay aabot ng 90 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. So, bahagyang mas nag-accelerate po itong bagyong Pilandok habang papalayo na sa ating area of responsibility. Ngayon, hindi nga ito direkta nakaka-apekto na sa ating bansa. Aside po dyan, may dalawang weather systems pa tayong binabantayan sa labas naman ng ating area of responsibility. Una, itong tropical storm na may international name na Saudel. Ito po yung dating bagyong Obet na sa ngayon nga ay huling namataan yung sentro nito malapit na sa may Guangdong, China kung saan natin ito nakikita na magla-landfall ngayong araw. Huling namataan yung sentro nito 460 kilometers west or northwest naman ng Itbayat, Batanes. At tropical storm category pa rin ito, mas bahagyang lumakas naman compared po nung 6 hours ago. So 75 kilometers per hour ang kanyang taglay na hangin at 90 kilometers per hour naman ang kanyang pagbugso. At kumikilos po ito pa-north-northeastward sa ngayon sa bilis ni 15 kilometers per hour. Ngunit inaasahan nga po natin within today ay magkikilos naman po ito pa-kanluran o pa-westward at magla-landfall na sa Guangdong, China. Aside dito sa isa pang tropical storm, yung binabantayan naman natin na low pressure area dito naman sa may Pacific Ocean, silangan ng Central Luzon, ay mas bumaba na or nag-downgrade na yung kanyang potential development bilang bagyo. Ngayon, unlikely o hindi na natin ito inaasahan na maging bagyo within 24 hours. Ngunit huling namataan yung sentro nito sa layong 2,550 kilometers naman, silangan ng Northern Luzon. Sa ngayon nga, yung tatlong weather systems na nasa labas na ng PAR, walang direktong epekto sa ating bansa. Ang magdadala ng mga pag-ulan ay itong habagat. At yung habagat na ito ay patuloy pa rin naman na dinidirekta o sinisteer nung mga weather systems, yung dalawang bagyo na nasa labas ng PAR. So, sa ngayon, kung pansin nga po natin sa ating latest satellite imagery, meron po tayong mga makakapal na kaulapan. At ito po yung mga nagdadala ng mga pag-ulan ngayon sa western section ng northern and central Luzon, maging dito rin sa iilang bahagi ng southern Luzon area, kabilang na ang Metro Manila. But other parts ng ating bansa sa Luzon and Visayas, inaasahan naman po natin magiging or dito po sa Visayas and Mindanao, especially sa Mindanao area, mas mainit at maalinsangan ang ating panahon at sa ngayon nga po ay mababa din yung tsansa ng mga pag-ulan. Base naman sa ating latest forecast track and intensity nitong bagyong Pilandok ay maaari pong kumilos itong bagyong Pilandok pa north westward patungo dito sa mga isla sa southern part ng Japan. So probably dito po sa may Okinawa and Amami Islands maaaring mag-loop itong bagyong Pilandok or Tropical Storm Crovan simula Friday hanggang sa Tuesday. So bakit kaya umikot o nag-loop itong track nitong bagyong Crovan? So sa nakikita natin no ay possible na meron po tayong high pressure area dito na tinutulak pababa o southward itong bagyo at kaya po nakikita natin yung kanyang movement ay maglo-loop siya dito nga sa southern part ng Japan. Ngunit less likely naman o hindi natin ito inaasahan na papasok muli sa Philippine Area of Responsibility at hindi na din ito makakaapekto sa panahon sa ating bansa. Patuloy pa rin ang bugso ng hangin ng habagat, especially dito sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas. So, ini-expect po natin ngayon hanggang Sunday magpapatuloy ang mga pagbugso ng hangin o bigla ang lakas ng hangin sa most parts of Luzon and Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental, and Davao Oriental. So, kung napapatanong po yung ating mga kababayan na nanonood ngayon sa ating live weather update, no, bakit kaya malakas yung hangin sa amin? Eh, wala naman daw, or nakalabas na yung bagyong Pilandok. Dahil po ito sa habagat. Ngunit sa rainfall forecast natin, ito yung kailangan maintindihan ng ating mga kababayan, patuloy pa rin yung mga pag-ulan na dulot ng habagat ngayong araw, over the weekend, and even nakikita natin mag-e-extend pa yung mga pag-ulan hanggang next week. Mag-iiba-iba lamang po yung mga bahagi o mga probinsya na makakaranas sa mga pag-ulan, magdedepende po yan dun sa mga weather systems na maaaring mabuo pa sa labas ng ating area of responsibility. So sa ngayon nga, yung dalawang bagyo na nasa labas ng PAR, ito po yung nakaka-influensya sa direksyon ng hanging habagat. Na sa ngayon ay naapektuhan pa rin at magdadala ng hanggang 100 millimeters of rainfall, especially ngayong araw, sa Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, maging sa may Occidental Mindoro. Yung mga ganitong level ng tubig or pag-ulan ay maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And take note, matagal na nga pong inuulan yung ating mga kababayan dito, kaya possible din na saturated na yung ating mga kalupaan na maaari ding magdulot ng mga pagguho ng lupa. Kahit ito lamang po yung naka-highlight sa ating weather advisory, other parts pa rin ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, Cagayan Valley, Cordilleras, maging sa may Central Luzon, some parts din po ng Calabar Zone and Oriental Mindoro, ay meron pa rin tayong mga maulap na panahon dyan, mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Although yung pinaka-concentration nga o yung mga pinakamalalakas na mga pag-ulan dito sa mga probinsya na nasa yellow. Kaya ngayon nga ay may ipinalabas ang ating pag-asa Regional Services Divisions ng NCR na heavy rainfall warning. Ngayong alas 5 po ito in-issue. Anong ibig sabihin na to? Yung heavy rainfall warning ay pinapalabas natin kung may mga malalakas tayo ng mga pag-ulan na nangyayari ngayon at na-forecast natin na magpapatuloy hanggang sa susunod na 3 oras. So 5 a.m. to 8 a.m. inaasahan pa rin natin na may orange level na warning tayo sa portions of Zambales, at meron din tayong yellow heavy rainfall warning naman sa portions din or ilang bahagi pa ng Zambales, Bataan, and Pampanga. Other parts naman po, kabilang na ang dito po sa may Central Luzon and Metro Manila, ay nakakaranas din po tayo ng mga light to moderate rains sa ngayon. Para naman sa susunod na mga araw, kagaya po ng nabanggit ko, ay patuloy pa rin po yung epekto ng habagat. Ngunit ang nakikita natin simula bukas hanggang sa Sabado, ay nakikita po natin na mag-shift po o mag-shift southward, pababa po yung ating mga yung orientation nitong habagat. So more likely mababawasan yung mga pag-ulan sa Northern Luzon at mas mataas na yung chance ng mga pag-ulan dito naman sa southwestern portion ng Luzon, kapilang ang Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, at Occidental Mindoro sa makakaranas ng pinakamalalakas na mga pag-ulan bukas. Ngunit other parts pa rin ng Luzon, maging sa Western Visayas and Negros Occidental, ay meron din po tayong mataas na chance ng mga pag-ulan. At hindi lamang yon, meron din po itong kasama ng mga bugso ng hangin. Pagsapit naman ng Sabado, mas lalakas pa yung epekto ng habagat at mataas po na yung tsansa na magkaroon ng hanggang 100 to 200 millimeters of rainfall yung ating mga kababayan dito sa Occidental Mindoro. Habang yung kasama na po sa mga nabanggit ko kanina, kabilang na din ang Pampanga, Oriental Mindoro at Antique, yung mga kababayan natin dyan makakaranas pa rin ng hanggang 100 millimeters of rainfall. So in-expect nga natin Saturday, meron po tayong paglakas ng habagat at yung pinaka-maapektuhan ay itong southwestern portion ng Luzon. In the next few days pa, after this, ay magdedepende na po yung orientation ng habagat dun sa possible na mga mabuo na weather system sa labas ng ating bansa. Para naman sa kalagayan ng ating karagatan, may nakataas po tayo na gale warning ngayong araw dito sa seaboards ng extreme northern Luzon, particular sa Batanes at sa western section ng Babuyan Island. So hanggang 4.5 meters po yung mga pag-alon or coastal gale warning natin dyan. So posible itong makatumba ng mga maliliit na mga sasakyang pandagat. So delikado po ito sa ating mga manlalayag. Other parts naman ng Luzon and Visayas, yung mga seaboards naman natin dyan, katamtaman hanggang sa matataas na mga pag-alon ang ating inaasahan. But for Mindanao area ay nasa banayad hanggang katamtaman lamang po yung ating mga pag-alon. At yun lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Lian Loreto. Doble ingat po sa ating lahat.
2: Radyo Todo Live. Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Abogid niya, salamat ha, kay Katodong Lian Loreto. Direkta nga nag-report no, sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Aron ha, kompletos ricados, kompleto et detalye, ah, wala na po kayong itatanong pa, no? Hanungod sa dagagan itapanyempo, hanungod kay bagyong pilandok, agsarayang mga nagaikog-ikog nga LPA, agruhanging habagat, agapati mando aton nga rainfall advisory o kon rainfall warning. No, pati kita ya sa Aklan, Antique, iya sa Panay Island ay apektado, no? Hindi gihapon kita makahawas nga may mga tiempo nga kung amat ay nagatugpa ro kasarangan ag mabaskog hasta manipis nga pag-ugan-ugan.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Happy happy birthday anay ha kay Tia Rosa Mateo de la Cruz. Ina sa Sitio Mangga, sa Barangay Mandong, sa may Banwa Kara Itabatan. So sa uman, happy happy birthday. Ang sa tanan niya mga naga-birthday today, happy happy happy birthday po.
4: Happy birthday!
0: Kay Ampod Benito Rintilio, kay Blinda Taay ha, good morning. Aga kama naman no, kay Maribet Tumbokon Arancilio no. Ona sa GN Parisan sa Veterans Avenue, no? Nga naga-monitor man makaron asa aton karang pagpangalagad kay Dr. John, ha? Aga kama naman kay Lina Mercado. Ayan, ginatamyaw ginaton ita maayad-ayad gid niya agahon. Kay Rinante Bartiso, no? Morning! Tinda nga adlaw sa Libakaw, Aklan. Ah! Manami ta makaron dingdong gapanindahan to sa Libakaw. Kon may kwarta kita, manami ta rito magpanindahan. Abot ang mabaka itong barato. Gabi yun git karne. So happy happy tinda ha? Tinda day, market day. Sa may Banwa kara ita Libakaw. Sa mga taga Barangay Morales Balete, ha, good morning. Agkaman naman sa mga taga Barangay Arcangel Sur. Sa Banwa Itabalete, abugot agad nga nagareklamo katon ay bisan gabi iot ako no hay may gangaw. Bisan dumagayo-gayo nga mga panimagay sa raya nga rang poultry nga ginareklamo hay nagaabot gihapon do kaabo nga gangaw wag hastat gabi ko no sanda ginagangaw. Agarong may mga nagamagasakit yun, hitaw, kung ano paro ginahimo ang action kara ita barangay council, ita barangay Arcangel Sur, no? Saraya nga rang reklamo, ay may nagreklamo pagidkaton kahapon nga taga barangay Arcangel.
2: Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Sa taga munisipyo, sa taga municipal health office, ha? Sanitation, oh. Inspeksyonan nyo, aga domisisyon ka mo, no? Ay, ara, Magayuon niya ni Ruibay, abot gapot niya nga, wasta takurot gabi, may gangaw.
2: Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Nga dapat mana sa gabi, idol, namok ka tama na. Ay, bukod niya tama na, namok rin ginabantayan, pati managangaw nagahalo sa namok. Oh, nakita niyo gilang ro, no? Kay kagawad da Michael Villanueva Solina, ha, ginatamyaw kuman ita maayad-ayad gid niya gahon. Kay Josephine Briones Doroteo, ha, ginatamyaw kuman ita maayad-ayad gid niya gahon. No? Enjoy lang gid sa pagpamati, no? Aga kama naman kay Johnny De La Cruz, aga kay Kapitan Bernabe Boy Aquino, no? Nga nagapamati man makaron sa aton karang pagpangalagad. Iyaman kay Lloyd Nasyon, no? Ag kay Annalyn Rodriguez, no? Nga nagapatamyaw man sa Tacloban. Oh, kasarangan tatayo, no? Ag kay Eric Nazario.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Samtang ginahugat-hugat naton si Katodong John Cabisilla, haraanay kita sa aton karang mga nagapanguna nga mga balita, nagapanguna nga mga headline.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Di ba nga kahapon ha-interview naton si Engineer Andro Macabales do dating punong barangay ita Barangay Tigayon. Ana nga ging kumpirma nga sa akon man nga pagpungko una utaron. Pero uwa pa tama na katotriklamo, agwa man mana ako makasayod kon ano ro operasyon nga sa makaroon niyang mana nasayran nga a storage facility gali, no? Ag nagariniklamo kon si Mr. Pablo John Beltran, no? Agropila ka mga pumuhuyo nga nakapalibot sa kasangag it andang generator kon brownout ag bisan bukon it brownout ro andang aron nga blower ay nagaaragit it mga katudo. O ay sino man abiro makapahuway, sino man do makarelax. Madugangan pa rin gaoy, madugangan pa rin stress ro. Nero naga inigot gilang ro blower sa ibabaw it anda karang bubungan. Ang nagadagungdong gihapon do tunog it andang makina bisan bukon ita brown out mga katudo.
2: Todo Berrada.
0: So may anak karang recommendation nga dapat kuno ha i-relocate. Halinon ba? Halinon do generator, ag ideyahan do blower, no? Nga hindi makataot perwisyo mga katudo.
2: Todo Berrada.
0: Doon nga taruana ha, nga maitugda. Dapat manahalinon o i-relocate. Hindo na ay papamasyaran taro management. Ita Gentech Storage Facility, ina sa Tigayon, no? Kon magataosan da ita statement. Ah, nano nga statement ay balikan ko man si kapitan kon hinunugon do ana nga hinunano no ro ana nga pagpatawag it meeting para mas madali nga masal ma-resolbar duraya nga ang problema.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Samtang sa pihak nga bahin rong Department of Public Works and Highway pati ro mga kontraktor sa mga ongoing concreting project or project iya sa Banwa Itakalibo. Sambilogon sa mga ging tukoy or ging tumod, rorayang ongoing concreting sa barangay Mabilo, Kalibo, Ene Road. Nga abi mana, ruin nyo nga ron niya mga aggregate, ruin nyo nga ron niya mga gapok nga gina buol, no? Or ginasandok, ha? Hay kon pwede, nga inyo lang mana nga idonar sa local government unit it Banwang Kalibo para stockpile ag obrahon nga panambak. Ha? Panambak una sa municipal cemetery. Oh. Eh, amant anat do yun, taro ginakauyak pando. Ta ginasandok karon sa mga project it DPWH or mga contractor. Sin anaro panambak una sa cementerio.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Tanon takara si SB member Raymar Ribaldo, no? Si SB Bautista, si SB Marte, ag si SB Engineer Emerson Latsika, no? Nga pa man nga municipio gapang gakman pa ay may una man nga kontrata nga dapat maitambak ro kontraktor. Ah, mga katodo o galing, ay mayad man doon kung in kaso nga maitao ba yung stockpile na yag kung kinahanganon ita LGU, hindi na magbakay, ag doon na ro itambak.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Ay, Maria Kagosip, senta ro palambak di karon sa sementeryo, krematorium nga unay.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Tanon taron hindi na. Now, nakibot kita kahapon sa statement ko aton niya mga negosyante at bugas. Ina sa tindahan, ha? Ay kayabanan gali ko supply at bugas. Sa Kalibo Public Market ay puro imported, puro biyahe.
2: May punto ang bawat
0: palit
2: komentaryo.
0: Sa guwa ita Pilipinas. Rupang utana, si intaro aton niya mga local rice, si intaro aton niya mga local harvest. Ha? May aton pabaya nga bugas. Atensyon ha sa mga mataas nato nya mga opisyal. Atensyon sa atong congressman, governor, mayor, ha? Nga abi, mag-intervene kamo ay huro. Nagahari sa tindahan makaron puro imported rice.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Si Endo aton nga Department of Agriculture. Ro aton nga local government unit. Ro aton nga provincial government of Aklan. Ro aton nga National Irrigation Administration. Oh, 1450 15216 na ang 25 kilos nga bugas.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: May una man nga bubarato itsang kili o galing at ison mo rondo ana nga kwalidad ako mas manaba nga variety ag manaba nga presyo at bugas.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Aro mga kaganasan abi makaron ay naglibot yung man kita kahapon nagagigil tak sos Maria Kagosip. May mga ganas nga ni sa balete nga kwan yuta ha turtol yuta ha arado aga ligis yuta no hapino hay nagmaga hay bisan kuno butangan mo tring ag basketbolan duganas nga tong haligis hay pwede tay sa katig ako gapok.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Gumastos man na kami idol it pagpaobra ko amon nga ganas eh ra ah nagbagtik ka mang pwede taman ang hampangan it basketball.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Okay, dali yang. I-check ane nato si Katodong John Cabicilla. Total naka-standby yun. Ag nag-signal yun. Balikanta ro presyo at bugas, no? Agro bugas nga halin sa abroad kunsiin nga mga lugar na nagahagalin. Ag kamustahon ta ro aton nga local rice, ro aton nga local harvest niya sa probinsya Takan.
2: Radyo Todo Live Report.
0: I-check ane nato detalye sa rayang natabo nga vehicular accident. Ay ro mga biktima ay ging pangdaya kuno sa aton nga bagay pabungan sa Dr. Rafael Istombocon Memorial Hospital. Unahon tanay ro balita direkta sa may provincial hospital Katodong John. Please go ahead.
4: Daywa ka motorsiklo katodong adil no aksidente nga nagsiunggaban agro mga driver ay ging pangdaya sa aton nga may provincial hospital dahil ro mga biktima nga nakanday Jan Gerald de la Cruz 19 anyo sa pangidaro na imo taga crossing New Buswang iya sa may Banwa ita Kalibo versus Ryan Francisco 29 anyo sa pangidaro kira imo taga barangay Maluko sa Banwa ita Ibahay na kunsiin katurong adil sa kaisanda sa andang mga motorsiklo pagabuto na di karon sa may barangay Tabangka numan siya aksidenteng nagsiunggap karo daywa nga ka motorsiklo ag parehas nga tumumbabo sa karsadahon no na kung si Engine kabuliganan ni Musandara naging pangdaraya sa aton nga may Dr. Pailos Tumbukon Memorial Hospital dahil si Jan Gerald de la Cruz at si Ryan Francisco ay nakaagom katulong nga Junil at mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte kandangawas na kusiin sandang daywarahi nga makaroon sa aton nga may Dr. Pailos Tumbukon Memorial Hospital dahil sa 23 anyos pa niya tinuga na aksidente man sa motorsiklo dahil nga si Prince Kyle Liberato 23 anyos sa pangidaro ng imo taga barangay Kimbaliwan sa Banwa ita New Washington niya kunsiin sakay man imo sa anang motorsiklo pagkabuto ni kanil sa may barangay Halas sa Banwa ita New Washington imo ra na aksidente tumumba sa motor nga na ginasakyan niya kunsiin dahil nga biktima nga si Prince Kyle Liberato haging kabuliganan ra katurong adil nga gindaya sa aton nga may Dr. Pailos Tumbukon Memorial Hospital dahil imorahay nakaago man it mga nakasari-sari man nga mga lastro sa nakasari-sari man nga parte ka nangawas nga kusiin dahil nga biktima iyan na makaroon sa aton nga may Dr. Pailos Tumbukon Memorial Hospital dahil wa ka mga aksidente no naga gagi pangdaya sa ato nga may provincial hospital sa nagtaliwan nga mga Ilinoras katulong Jiril. Agmaadto lang kita ro sa mga nakakonfine makoronya sa ato nga may Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital. Sa surgical ward naton may 63 sa mga nakakonfine, sa pedia wards may 61, sa ato nga OB wards may 117 kananay ag may 15 ka mga ro nakakonfine. Sa ato nga female wards dito sa may second floor may 63 kananay ag may 8 ko nga ro nakakonfine. Sa ato nga medical wards nga kunsiin nakasari-sari nga mga batian ro nakakonfine may 115 ka mga nakakonfine. So matotal katro nga dito no sa kabilugan kay iban ro ICU ward ag ro isolation ward ay may 467 ka legal age ag may 16 ka mahunga sa kabilugan nga nakakonfine makaroon iya sa ato nga may Dr. Piles Tumbukon Memorial Hospital. Alin sa Provincial Hospital katro nga dito no nagdiretsok tari sa ato nga masakusako nato nga temporaryo nato nga may kalibo public market sa makaroon nga pang orason. Ragawat-wat yun kung ano rin mga isda nag-abutan nila sa sundit ato merkado publiko ang kung pilaro mga presyo. Haral mga isda kung mabakal ninyo rin na nag-abutan nila sa aton temporaryo nga may kalibo public market. May mataan nila, abo-abo, mataan nga ra. Halin 880, 200, 220, 240 kilo iba-iba at abiro sizes ka rin, no? May muluintok matang mataan, may muwagtok matang mataan, yan iba't ibang presyo, no? May tilapia kita riya, sarat yag ko tilapia nga 160 kilo, may tamban kita riya 80 kilo, may pakan kita riya kaya Brad Rino, may pakan mo kanamiro pakan na kaya ko no, 200 kilo, may sulig kita riya no, kanamiro sulig riya 200 kilo, ro aton nga mamsa riya 400 kilo, may gurayan kita kay Brad Rino, may gurayan man imo, kaya 200 kilo, may bisugo kita riya ay 200 kilo, may tulisan riya 140 kilo, agrodamo, 140 mando kilo. May gusaw kita riya, 220 kilo. May tanga kita riya, 180 kilo. May bugiw kita riya, 120 kilo. Asa-asa, kalabas para no, 200 kilo. Yata guys, yaton nga dakop ra. May ginto kita riya, usalay salay, 200 mando kilo. Agropantat, haratos gurato, tanggap asra. May giniumpat, patasana nga atok ra, 200 mando kilo katulong nga Judil. Dahil mga isda, makarong nga mabakal ninyo riya sa sud itato nga temporaryo nato nga may kalibo public market. Pagabot sa bangus, abunda, matagnapukit at bangus makarong no. Magaling ito kay Kapitan Rio Fernandez, lucky for peace dealer, iya kay parang nga kay na Ma'am Nining Tolentino, iya sa akong alikod, Rudilin Bonlis Bangus, no, ag kay Bro Jopil, no, ay na nga gabligay ibot na kasari-sari ng mga sizes at mga bangus, no, kating sa darin, nanay Maritro na ron, ag day Broad Bradley, ang sa Rudilin Bonlis Bangus, nakahilira sa daro na di karo, no? Iba't ibang sizes ng mga bangus ng inyong mabakal ro na sana nga latok, no? Yan, pili at ako mo kung anong klasik bangus ng inyong nga gusto nga pagbakon ro na, no? Depende sa kahasag ko, no? May 140, 160 dahil nga napakas ng mga malintok na bangus. Pero lang, pwede ito sa bawan, 200 kilo, no? Pagkabot sa karina to't manok, di karanggilan ron sa pinakalikod itaton nga physics yun. Kaya na rin nakahilira rin mga nagabaligat mga manok. No, rato nga dress chicken, nagra ato nga backyard. Kaya 200 kilo. Rato nga native na manok, 380 kilo. Pero kung abot rin pa si karit manok, kung mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Kama naman do, karni na to't baboy, no, rana nga kasi for chop aglimpo. Kaya 300 kilo. Pero kung abot rin pa si karit baboy, nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Hararato nga amigo, no, nakasigyon dulasa na natana ng mga kanami, ng mga karni ita baboy, no. Agoda, mapili ka mo kung anong gusto yung bako, no, paras, pang sisig, pang sweet ham, pang niyaga, pili ka mo pang dinuguan, kompitor niya. Abunda, matagapog, karni ita baboy, makarong katrunga dyan, no, medyo bumalik ko man, no, abo-abo man, nasa natin sa likod, abo man yung nakadisplay ng mga karni ita baboy, sa sundi tatun nga, mid-section itaton nga temporary ng may kalibo public market.
0: Pero may mga negosyante ako nga naka-istorya katodong yun nga tigo-tigo yun. Noro kuan, dayang baboy nga buhi. No? Nag-kuan lang ni kuno iba, nag-mantener tig sambilog kung siin pa uso yun.
4: Tuwin ka, tulong yun, sunod sa ato na yung mga negosyante, have you ubos-ubos yung gidman ro mga ato nga mga backyard patining no, no? Nagakaubos yung gidman pero siguro rin nga ng mga karni rin nga nagsudya kat anda pata siguro rin nga mga buhi nga mga karni nga naka-stack katulong dyan dahil kung nagtaliwan niya Domingo Haywa abi sanda nakapasuod kita mo kung nagkayong Domingo ayaay ro mga karneriya atong baboy dahil wa sa nakapasuod sa matansahan katulungan dili no it andang mga buhi nga mga baboy dahil wa para inspeksyon no it aton nga DA no aga aton nga barangay man na inspeksyon ron ang ginatawan sa permit nga pwede nanda igasulod sa matansahan ro andang mga buhi nga mga baboy katulungan dili gani ro suno sa aton nga tuka na interview nga mga negosyante ay daya girang mana mga webis mana ay makasulod yung mana ang maging kompleto mana ro mga papilis it amon nga mga karni nga mga buhi namon nga mga baboy runa nga ay na sa amon nga mga pagkinakop ko nung katulungan dili ay nakanda ay siguro katungil nakasuod yun ang namatansa nga ni medyo abo-abo makarong baboy ra pero suno kanda ay pero pag abot ana sa anda nga ginapamakal nga mga buhi nga baboy ay medyo tigo-tigo unto nung katulungan dili no pag naubos kuno anda nga stock na raya ay basi sa pilang adlaw nga raya makamaranas naton maranasan naton ro sinkriti ng mga karni ita baboy riya sa sud ita nga mitsiksyon ita to nga may kalibo public market katulong dyan kung maubos ito stock ay siyempre pagwaan sila buwan ang hindi man makasudro aton mga karni ita baboy dahil may mga checkpoint no yun kada boundary ay sigurado git nga mag suffer git kita no nga maging siguro aton nga karni ita baboy riya siguro kung pinalang ka nato kaya oo huwag nga ganit makadisplay riya sa sulit ato nga mitsiksyon ito
0: basta hindi yung nanda pagsamantalahon nga gulbi sa nang magpasaka diba?
4: Huwag matakatrong nga judil no suno sa ato nga nga amigo ang firmin ato sa dariya gina-interview hindi magkuno abin sa nakatrong nga judil maka gulpi at pagpasaka no dahil rung mga ato nga mga manugpamakal kapit para yung nag-restaura no ang mga baligya man kung sisiin nga mga lugar no ay nasanay sanda sa ruin nga presyo no bisan mana sir mana masin mabahal mahara amon nga pagbakal it pinilo it ang buhi nga baboy pero mana pagabot riya sa amon nga lato ay hindi mana kami ka basta-basta ita pagpasaka dahil mana nasana yung amon nga mga suki nga sa doyon nga presyo katulong ajul pero hindi tala tumahambal ra no basi saray pagtigo-tigo nga ang magmahal gita ro presyo ita buhi nga karne ita buhi nga baboy no ay sigurado gid nga magpasaka man sandarya it andang presyo so dit aton nga Amerikado publiko, siyempre kamahal man abi mo ito randang inabayran bago man magwa randang mga karnel na sa matansahan ay kung ano-ano man mga piece randang inabayran ka rano tanan-tanan halos inabayran na da pag sud pala nga rekarni naman ang dariya sa sunitaton nga mid-section ay abo man andang inabayaran na iya katulungan yun no? Magabayad man sa dariya at andang nga mga isa pilang adlaw ra hindi na ito ginmahambaw no? Kabay pa nga hindi mag buhay ra nga nga pag ano ko mga karni hindi kasudiya o atong mga buhi ng mga baboy aga baka anwang rin sa sundi itatong merkado pero kung baka anwang kaya okay ta dahil wa mata na ibara no medyo wa mata sandara na apektuhan ganiro baka anwang matagyapon niya sa mid-section ay abunda mata katulong dyan iba matagyapon do presyo 420 matagyapon do kilo tunod no pero kabutong parsit karnit baka anwang ang mabakal niyo sa ibang ibang presyo andang arong patahon gaon ba yun ang itarong kana miton ro mga patahon riya nga nagasalablay lang riya sa sud itaton nga mitsiksyon itaton nga may kalibo public market gani ay sa makaron okay pa dahil abo-abo paro karmi nato nakikita riya sa sud itaton nga merkado publiko katulong adyo paabot sa gulay ug kita problema di kara mismo sa aton nga dayong bagsakan area ya di kara ro mga binilog-bilo mga dayong mga ginabugkos-bugkos nga mga gulay no abo-abo ra klase kon apili at kamo tangkong dahog dahon ita maraguso do yung aubati na pili at ako mo kung ano rin iya nakabakal ko mong binugkos-bugkos no pag abot sa mga ginasinsin ang maginatantan ng mga gulay nga rin hindi ka mong magtarang di ka mismo sa kilid itaton nga P-section di ka sa suod sunungan ito ina di ka rin doon mga nakasari-sari ng mga gulay nga ginatantan ang ginasinsin na tambo lang ka ubod tanan ron ina ron ginatantan ng daruna ron aga di ka to sa pinakalikod kay malapad nga mga binug-bilog ng mga gulay no pag di ka naman ikaw mag-agay di ka na sa aton nga kilid itaton nga mid-section di ka naman sa unang pwesto di ka naman kay Ma'am Bibi Pagalyani sari-sari store na Kompetos Ricardo si di ka naman doon ara naka punong-puno raana katong nga judil no nga ana nga pwesto unagin mo makita nga ana nga pwesto ron kay Ma'am Bibi Magalyani ay bro yung pilag kay Ma'am Bibi Magalyani sari-sari store doon katong nga judil no gani Anton Camuria Kompetos Ricardo pag Anton ni Monsudria tanan nga gusto mong mga panakot gulay kung ano man gusto mong pagabakon ay Kompetos ron ina kay Ma'am Bibi Magalyani sari-sari store ang sa katunganan kay paring mong sa balirong nga drive P section ang sa pinakalikod ina di karon nagabaligya gakuskos ang nagapuga itpayo. Pwede man kamo makabakalunan sa atong amigo itapang buko salad, no? Sanda mismo gakuskos, no? Aga kinilo ang inyong bakon. Pagabot sa inyo, gatimpla ka lang, no? Sa pinakalikod gito itatong nga meat section. Pagabot ka na sa atong nga main building, no? Sa atong nga grocery section. Ina, di karon do, Suwalog Sari-Sari Store. Kay Toto, Andrew Suwalog Jr., no? Si Magamanin si Ron, di karon. Ang saan tabok? Aba, nagasigabok kita ro na, no? Kaya, bro, Roy Buntogon, restaurant, bisan mi isot na tanang monitor ni bro Roy. Nga ro, na, kabaskog-baskog katulong nga Jolil, nagalanog, pasunod ka pala nga ni Ron, nagalanog, utara ato nga programa katulong nga Jolil, no? Sa Roy Buntogon restaurant. Nga ni, kompletos ni karon doon, taron, kabuhabong mga putahe, no? Kabarato lang pang masa, rupisyo, wala ka ng problema, salasa ka na miton, kananya klasit putahe, nga gusto ninyo ro na, ay barato lang ina sa Roy Buntogon restaurant, no? Ang di kay Ma'am Jocelyn Adok nga bugasan, no? Anang bugasan di karagid sa pinakabagsakan area.

0: Mercado Publico katulungan di Reading Radio tarayara atong mga negosyan tino bukas sa tala dahil sandari karara ko no rakapin para ato nga rin ang mga negosyan tino isda no hasta malang ko no sandari at pang alas 12 no ang alas 11 alas 12 man na si paring munga ni alas 10 alas 11 nagasaraw tayo mo eh medyo sinkri at ako no rin kaparindahan no makaroon abi nga gahon doon abo rin kaparindahan dahil siyempre laban karara mga na may mga restaurant may mga negosyo man nga restaurant katrojul ang ilikar sa nagapakyaw no kapit pa si presidente meet vendors no si parang Eli Navarra ba agahon pa tayo maron ay eh. Aga si da former kagawa da Boy Sucro na agahon pa ta sandara nagaparindahan para sa andang restaurant katulong adin no agray mga negosyante nga nagabaldi-baldi nga ra ba ka agahan mo yung makaron wao nga ni sandarya oh nakabitbit ito mga baldi puro puno kung itong isda riyang ginandaman ginpakyaw riya sa sudi taton nga merkado publiko katulong adin. Aga bago ako mag-stroke katulong adin no ginagreet with a happy listening no Pirutso Villarreal pamilya na sa may sityo Libtong no paring Berlin bago pinamati ila sa bilog na pamilya na nasa may sityo Libtong no ay mauman kay paring Roger Nagales na pinamati man yung pamilya Nagales no happy up listening kinyo na na former SB member George Agmamila Kimpo na pinamati isa ng daywar nakatune in karon sandal sa ato na programa no ato na mahugod na kapitan at barangay Poblacion no, honorable barangay Captain Neil Ibardula sa Candelario ang saan ang mga kagawad honorable Jongjong Polincio Honorable Lorenz Miraflores, Honorable Kent, Attorney Kent Pigarido, at Honorable Okindo, no? Erwin Okindo, ratong nga malagkingan, at kay Igsoon Christian Tanya Melgarijo, gapi na mati sa
1: mga siyempre, nagapamati man katodong yun, do taga Laon Dislechon, no?
0: Abaw,
1: kay kagawan Darius Dimohina, at kay Giyaki Dimohina. No? Naga kandidato man kunura sa pagka-iski chairman.
0: Tama, kaya kay Sir Giyaki Dimohina no, Tatak G, no? Nakakalo nga ni kita, oh, Tatak G rato niya.
1: Ay, kamusta ro, Laundis Lechon?
0: Laundis Lechon, ba, panamiton sauce, kalasa kita.
1: Kalasa?
0: Nato, no? Nakasamit kita at Lechon ni Kagawad Darius Dimohina katulong nga. Mas magamayag kita, no? Mag ano ka muno ay inamalang sa inyo buswang printe lang ron ita iskwilaan at barangay New Buswang no? Ay Kuya Rexes na diba si Agay Paring Junior Agay Paring Rapi Alcaraz no sa barangay Tigayon happy happy listening kay Paring Junior Alcaraz ag pamilya Alcaraz ron sa may barangay Tigayon inagpinamati sa naman karoon kahit Uncle Rulin Latsika happy happy listening kay bumumarang tiyo nga ra nga man higapinamati inagin man ako kinyo nakatune in sa inyo programa kaya wag yung kuno na akong ginagrit na akong tiyong rang mabuot no Uncle Rolin Latsika sa pamilya Latsika ay nasa may barangay at Tigayon katulong nga Julsa Team Buboy sa Buko happy happy listening no kay paring Junito Flaviano Trey Timer nga naging kagawad at barangay Estancia no nagapinamati isang na makarugkaton Team Buboy sa Buko katulong nga Junito dari ko itong Junito may ato dato nga balita no magaling niya sa ato nga may area
1: katulong John no? Balikamit makadali ang rubogas no kon mga pilang porsyento gid no kasi kahapon may naghambal nga mas sa 100% yung tabi manar o ginasupply ag ginakonsumo na tong bugas ay mga imported no halin nyo ta sa guwa halin nyo ta sa biyahe no kung imong mawarang-warangan pagidro iba rin na nga mga negosyante naton kung ano ro natabo sa aton okay, yung mga local rice
0: pre pwede ka na ako ma-interview sa bugas yung puro imported yung takunong nagabot ng bigas mga ron. Eh lang, Fred, dali. Pero kung na kita, okay lang, okay, kung ang puro imported po na bigas. Hara, katulong nga dyan, no? Atong kumpare, no?
1: Pakutan si namin, pakutan na, kung matuod, kung puro latagit imported na bugas. No?
0: Sa Jocelyn Adok, nga bugasan, katulong nga dyan. Parang Ryan, ano, kumatuod na pero mga bugas natin makaroon na nga nag-aabot riya halos imported yung tayo sa sudi tatong merkado publiko. Pre, Ryan de la Cruz.
2: Oo, may tayo nga gawang yung katala no. Sa kagabigin sa itong mga nagkamati, at ibang Jodel. Todo.
1: Okay.
2: So, sa ako matabi nga pag-observer makaroon sa pag-amatood ay minko sa supply makaroon eh, bugas niya sa ating at probinsya ay sa 85% ginmatay. Puro, mostly ay imported yung ginmatay. Dahil makaray kung ino nga panon na analisa ron na ito wa tingnan ni ni Harbis o ya sa aton nga ani
1: so wa tan ani
2: iya makaron ug kasugod sari-saring pangagan pero hasmin gaban hasmin mga may mga kanyo ni ani may magasugod yun makara nga una Vietnam rice makaron may Thailand rice yun Mm. Pero makasubo buga makaron

0: kay Bang Jodel nga kung imong lisarunay ting kuwa taga workout ro aton nga harvest niya sa aton mismo nga probinsya.
1: Mhm. Ani
0: localized aton wa.
2: Localized wa.
0: Dai biro pinakamabahol ka tulog ka Jodel nga negosyan kino si Ma'am Jocelyn Adok
1: imong pinakamabahol. Vietnam kuno gano to, Vietnam gano.
0: Vietnam to pare ano pa Vietnam.
2: Vietnam at Thailand.
1: Thailand, Thailand, Thailand. Thailand.
0: Uh-huh. May Japan man riya, may
2: nang
0: sari-sari nga
1: bugas ng
2: puro na importedo.
0: Iba-iba to no, hasmin to no ron, pero iba't ibang nga
1: mga... Ano rong pinakamataas sa imported rice? Ro mataas na bili?
0: Ano rong pinakamataas nga imported rice sa katulong nga Ryan, no? Parang Ryan?
2: Ro, ano? Ro ako makarang observer ng ibang gidel sa ro pinakamataas nga bili yung hasmin rice. Itag blue, sweet hasmin gid nga tag blue.
1: Hasmin blue, no? Do you do 1-5? Do you do 1-5?
2: Hasmin.
0: Taguna-una, tag-original nga spin na price katulong gel, doon ko na ruma,
1: okay.
0: Mataas-taas.
1: Ano rin pinakamanaba maton nga presyo it bugas nga mabakal?
0: Ano rin pinakamanaba parang Ryan nga presyo it bugas nga mabakal natin makaruya sa Jocelyn Adok rice sa retailer?
2: Kuruya sa retail ni Jocelyn sa pag-judil ay nasa 52 rin pinakamanaba. Makara kung mingko, kwan yung gin, pitalita lang ang tao, may 50 taong git panchiluro, pero mingko, one rin lang git pinaka lowest ni pita.
1: Mm-hmm. Okay. Imported man doon.
2: Pantang na, imported pa.
1: Okay. So tigpila ro kwan, dusa ko halimbawa hinamaan ko pinakabarato. Milk quattro.
2: Ibang detail na sa 1 to 50.
1: 1 to 50
0: kilo.
2: 50 kilo.
1: 1 to 50.
2: Hapsak ro na hapsak.
1: Oo, 25 kilos. Okay. So wow, tagali makaw tig 40 no? O 50 pa saka. So, may inyo mga pangutanaan kung si Intaro mga local rice nato na abo-abig hapong kausoy, no?
0: So, yun, Mang Judel, no, kabayimbilog, nakabaw-baho ng pangutana. Gawin kong taro atong pangutanon sa aton nga department at aton nga one, agriculture, kung siya nagka-agtor mga
1: local
0: harvest,
1: rice
0: mga previous na harvest o may una nga mga nakastak o either mga one nga harvest mga nga local na kaya sa aton, doon sa bilog ng pangutana kada.
1: Kamo man si Ryan, yung mga negosyante, no? Apektado man kamo kung rayang mataas yagi nga presyo it mga imported rice nga ra?
2: Eh, siyempre kay Bang Judel, sabi ni mismo mga nagarit, eh, no? Either man ba sabi kay nini, mapukat man sa nang botron nga aning haron ro start it ana nga pag-retail una, pero huwag ginabit na himo kung hindi man mag-angkat si Bang Judel, huwag man kimit inigusyo, huwag man inigusyo na.
1: Doyon, kid, no?
2: Kaya ako na, ang umpisa tayagi sa kwan, sa mismo sa supplier o sa mga
1: mataas tayagi ro supplier, no? Kaya makakigibot. Ngani sa supplier, mataas tayagi.
2: 30 pesos sa 25 kilos, 20, 15. Katubos ganit po goron, ro importante, madasigang ro pagwaan, baga ro yun, malang manraan ang dinapter karot. Bang Judel.
1: Okay, so may posibilidad nga may mga magasaka pag ito presyo't bugas?
0: May, mabaho na posibilidad kay Bang Judel dahil ngon ato na bingay na kwa nun ay siyempre ro harvest makarahay, hindi pa ato makwat kung ano.
1: Wag ngayon harvest. Wag harvest doon ay ro mga ganas makaroon ay nagganganga, agiltak.
0: Oo, oh, ayon pa nga rin sa bilog na kwan ay dahil oh, mismo nga mismo nga na-observe, kita mismo na-observar na sa chimpo nga rahay may kubukod pag-idbang nga net inong taganom. Ay okay. Dahil hindi pa kananom ro mga bukod sa irrigated area naton nga mga land nga kwan nga na rice land ba?
1: Mm.
0: Ay mas irrigated yan eh, wa matubi.
2: Aron pa.
0: Dihin pa ro problema. Okay. Parang ay parang ili na bara iya nagahak wag naton plus din tinatut meat vendors
1: ita. Oh, sige maton, thank you gid okay. Sir Ryan na De La Cruz no. Sa imong naging okay. Chairman nga observation sa bilog sa mga mabaho nga mga negosyante natut bugas iya sa Banwat Kalibot. Salamat gid.
0: Okay, thank you so much. God bless kay Bang Judel. God bless ang isa. Salamat niya.
1: Okay.
0: Sige. Thank you. God bless. Magpapa.
1: Oh, kasugubo. Okay, nakatutong yun, no? Kasugubo. Kasugubo,
0: ano? No? Napatihan natin.
1: Ay, bisan no? Sanda. Nagapanguta na. Konsint, ama na roaton yung mga local harvest.
0: Sanda mismo nga mga green retailer ya sa sulit atong merkado publiko.
1: Ang sanda, ay nag-antos yagi sa mataas nga presyo. It mga imported rice. Kimpe, biyahe ron eh. Di ba? Mahal gasolina eh. Rason, mahal gasolina. Mahal krudo, o. Oh. Kani katubos sanda, it masyadong mahal, kaya ikikibot kita, nga rumaligya na nga bugas, mahal lagi.
0: Tama rin katarong nga dyan, no? Kani ay, inatukos na day, alin, sino, ano man matuloy, ibaligya na daya kung hindi sa na mag-angkat, turo yung mga imported rice,
2: Dahil ato nga local rice kuno, hay tigo-tigo kita, halos pa ubos na kita kuno nga.
1: Ngani, mantener kita Vietnam, Thailand, ag Japan.
2: Hmm, doon yun yung taro makarong doon ato ng mga bugas riyan nga nag-abutan. Iya sa aton nga mga green retailer naton iya sa sud itong nga merkado publiko katrong ajul. Dato kahapon iba man nato nga mga grupo ita retailer dahil makaron dahil pinakamabahol no dahil ba parang irayan agay Ma'am Jocelyn no adok sandar pinakamabahol riya ita green retailer iya nga nagabligat bugas iya sa sud itong nga merkado publiko. Ag nabatian naton si parang irayan no gani sayo dana tanandar kun ano nagakanabo riya sa sud itaton merkado publiko parte sa rayang nga mga bugas nga nagayabutan riya sa sud itaton nga merkado publiko katulong ajul. Ngayon, thank you gid kaya paring Raya na Dela Cruz no sa pagano nato no nakita tabi mo na sublang nato nimo ngani wow kita kapasud dito sa sud pag itaton nga mga retailer riya sa sud itaton nga pinaka main building itaton nga may temporary nga may kalibo public market. Dayon nga tungod dili mi ato daton nga balita no magaling sa aton nga may area o ba responsibility no. Magaling dito sa may Dr. Pales Tumbukon Memorial Hospital, paadto riya sa masaku-sako nato nga temporaryo nato nga may kalibo public market. Sigapon para sa Tudo Birada, ako man si Katudunga Yun Kabisilian ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
3: Radyo Tudo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Tudo! Radyo Tudo!
1: Abogid niya salamat ha kay Katudong Yun Kabisilian. Direkta nga nag-report halin sa may provincial hospital ag dispis imaw umos-os no sa aton nga temporary public market sa daily bantay presyo bantay supply naton makasugubo no isipon ay matuod na no abiro i market it aton nga mga mangunguma aman ay perde ruandang tubas hay kutob lang sa stockman nanda, no? Pangkonsumo. Oh, ay, wow, tibaligya. Ang mga katudo. Kung may una man, ay, pila-pila lang siguro, no? Kasi haraho, almost, rostak nga bugas una sa tindahan is imported from Vietnam, from Thailand, and from Japan. Ah? Wow, ta kita. Ah? Wow, ta't mahamba nga tubas manara sa Libakaw, tubas mana sa Numansera, tubas sa Balitera, tubas mana nato niya sa Aklan. Dayaro makasugubo ang mga katudo. Ay tao kon haobserbahan man dako aton niya ahinsat gobyerno. Kung mga taga Department of Agriculture, kung aton niya gobyerno, nga hara, ro aton niya ginabinakay nga mga bugas, ay imported. Paano na lang kung walang imported? Ha? Magugutom na ba tayo?
3: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: Agaron ginapurkas nanda nga kung magmaura mana, ag magpadayon da, basi mana, golping sumaka. Kasi wao na ganaba sa 50 ro kilo itbugas eh. Oh. Wao na ganaba ha? 50 pasakaon do presyo itbugas. Ro Jasmine 15216 na no. Ah mga katudo. Galing kanya-kanyang level doon no. Ay ro ginausoy tabi makaron. Hay ro rayang kulay blue nga Jasmine rice mga katudo.
3: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: Ah grabe ama kunya. Hay. Nakikita pagin abi naton. Ah mga katudo nga ro mga kaganasan iya sa aklan. Giltak abo nga uwa matanomi ha abo nga uwa matanomi ha uwa man kitat saligan sa Nea Aeronia makon ga pinadungol aton malang ginabubantayan do ratong promesa ko Nea administrator ay kun iya sa aton Aklan Kapis ay uwa taron ang sag-ahon mo rutubi ya sa suba pagto sa irrigasyon para magkatubi ang rumang kaganasan. Nakikita naton nga uwat suporta ro aton ni gobyerno ya sa aklan.
3: Matalinong talakayan. Masarap ha? Pakinggan.
1: Aha man. Nakatawahan sa nat mga binhi nga kwalidad. Nakatausan na ayhan it mga abono o mga subsidy sa aton nga mga farmers. Ha? kung paano naton magapsan durayang posibleng nga crisis, pag-abot sa bugas mga katuto ay puro imported eh. Kaya nga nakahambag ako, kung walang imported, wala tayong bigas. Kung saligan ta ang local rice ay gaputero atong mata.
3: Todo berrada.
1: So yun do akon nga observation mga katuto. Now, good morning anay ha kay Toto John Briones. Ag happy happy birthday gali kay Toto Sami Ingin ha kay Samsam nga naga birthday today.
4: Happy birthday.
1: Oh, good morning ag happy birthday kay Sami Sam Ingin, no? Asuno kay John Briones nga nagagihit yon it anak ra nga kanding. Kay Ampod Lito Rintilio ina sa Boracay gabay nga permenyo i-monitor ro hananabo sa atong local rice hambang ni Nore Esberto Melgariho. Ay, akibot ako eh. No? Good morning, uwagid yun it local harvest. Gahugat taabi it mabahong nga pundo Ronea para paldo. Hambay ni Arnold Albar.
3: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: Pero aton kontado suporta it aton nga gobyerno. Oh. Ay siguro ro gobyerno nga nagasaligman sa imported rice. Kasi kung imported rice ro ginaangkat naton, may paldo gidon nga ginatawag. Igturon sa ibabaw. Damay kita iya sa laylayan mga katuto.
3: May punto ang bawat komentaryo.
1: Good morning anay kay Sarhinto Romel Morato. Aga kay Uncle Eugenio Dionisio, ina sa Antique, no? Nga nagapamati man makaroon sa aton karaga pagpangalaga.
3: Todo berrada, berrada.
1: Abi, panayin nyo, abi, akot mensahe, no? Sa mga lugar, nga huwag kita maposliro andang mga kaganasan makaroon. Hindi kita na makapasipalaran. Pero iba nagpasipalaran, ay, abi na dahan, hukoy roogan, hayaron. Sumila ko mata. Ay bisan may bagyo, bisan giilinugan, ginapurkas gihapot pag-asa nga una ro ninyo.
3: Matalinong talakayan. Oh, kita nyo rin kagalasan,
1: nagagilta, ha? Ah, bisan ubrahon nyo nyanik ko doon ibang basketbolan.
3: May punto ang bawat komentaryo.
1: Alas 6:27 ro aton nga oras, huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo o cup ng Ginebra product para nasa chance manalo. Drink responsibly. Magabalik ako pagkatapos siya magara.
3: Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo berrada, berrada.
5: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
6: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka
7: para sa Senet Manalo.
6: At iklaim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Cash alley na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayad ra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay doyon latrakon nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako nag-ano i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Kapoy!
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: GTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
10: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
12: D3 Bio!
13: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
12: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Pumakal sa mga butika.
12: D3 Bio!

0: Hilbir Products. Intra na! San Miguel Pilan Wing Promo. Magkatsyasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
2: Sampong Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Sampong Gold Coffee Mix.
2: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: Sampong Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatean kong Sampong Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
2: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
8: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga limang kutsara, imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko, saka yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka, iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
2: Todo Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
10: Good morning, Anay, ha? Kay Nong Gido Reyes. Aba, nagbugaw-bugaw si Nong Gido. Si Manolito Manalo, maayad-ayad gid niya agaho, no? Aga kamanaman kay Ricky Cuari Valderrama, no? Inasa San Andres Bukid. May nagpadaya katot mensahe nga mga taga Menaleso, no? May mga nakapaarado kun kuno. May mga ganas nga hindi tamatamnan ay nagagiltak, ha? Good morning, ha, sa mga taga Leso Aklan. Aga salamat gid sa inyo nga respond, no, sa akon nga pangutana, no? Ay iya sa Kalibo, wow, tagit. Wagon. Tao iya sa may New Washington, Banga, Balete, no? Kon kamusta ro andang mga kaganasan sa Libakaw, Madalag, no? kamusta ro inyo nga mga kaganasan doon na paki-inform nyo ako, no? Para may i-share naton sa aton niya mga pinalangga nga mga tagpagamati aga pati man sa aton niya mga nasa gobyerno.
2: Komentaristang walang sinasanto.
10: Ang aton niya mga mangunguma sa suporta eh.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
10: Ay, mga taga-gobyerno, naila ka mo mamati karon nga uwa ka mo suporta.
2: May punto ang bawat komentaryo.
10: Alas 6:40, i-check nato si Katodong Rinald Banjola, naka-standby yon.
2: Radyo Todo Live. Report.
10: O, direkta sa Una Distrito, especially sa Kalibo PNP. Sa detalye at mga nagapanguna nga mga balita, Katodong Rinald Patrol, please come in. Oh, duga undo signal yung manato. Di bagagon lang siguro ito nga kung hindi mapilit, no? Kung alang-alang gin ang signal. Oh, samtang ginahugat-hugat naton ha, report ni Katodong Rinald Banjola, no? Direkta sa may Primero Distrito, kuaton karanga probinsya Taklan ay may isang ka-senior citizen nga raw nga nagabisikletag sinunggabanta it nagasunod ka na nga motorsiklo sa Tigayon. Ag may 19 anyos nga lalaki nga nag-order it sapatos online. Ahay! Nanuro umabot! Ha? Okay matakunta kon mga sandals ron. Okay matakunta kon mga kumbatsyos, no? Ay kon ro'y mong in-order abis sapatos ag padayhan kat imot bato, ay ta.
2: Kaya katimo ita
10: mga ukay-ukay nga ra. Ay, abo, tagihapon nga mga mudos nga ra nga nagakinatabo mga katulad. Ara na daw, katulad ng boy. Okay. Ahagong ka mo, no? Sa mga pag-order-order ninyo nga ron. No? Ako naman la ko eh. Makaiwang beses ko nga nadali eh. No? O galing. Pero ang in-order iba ro nag-abot iba pero napuslan man gihapon mga katuto. Good morning kay Ramon Salido. Ang bag-o nga bugtaw, nagbugaw si Toto Ramon.
2: Ang bawat balita, hindi palalangpasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
10: Ara pagidro, dugang naton niya mga balita mga katuto. Si Aklan Governor Joen Miraflores mabahuruan na nga kalipay ang pagpasagamat during the Provincial Development Council meeting ha ging pasagamatan naruan nga mga partners LG Euro 17 municipality rong non-government organization agro civil society organization nga may mabahugid nga contribution sa pag yago ko aton nga ekonomiya ha aga ko pag umwad pag uswag it aton karanga probinsya it Aklan.
2: Ang bawat balita hindi palalangpasin ng Radyo Todo.
10: Pero aton nga DNREMB ha, Western Bisaya sa padayon nga nagamonitor ko quality level itahangin dahil nga ni ko epekto nga ra ita haze no alin sa Indonesia. Ang kadungan man do pagpagawa it mga advisory sa publiko, no? Sa ibayong pag-iingat po.
2: Radyo Todo Live Report!
10: O, balikan natin si Katodong Rinald, the patrol. Please come in.
11: Tunog dahil sa Atong Karaga Police Report, pagalit sa Atong Karaga Kalibo PNP, no? Correct na kaginpap na pero sa Atong Karaga Kalibo PNP, ito sa ang kadisinibi ang diskaranya gagati na taga Purok 5, no? Sila sa mga sa Banwa Karaita Kalibo. Matapos, nga anak ra gin pahayag nga imoran na order no tatong pedal ita sa patos no avoid 1450 pesos no sa rekrang nga Facebook account nga nakapagan sa court and fix no ang tatong pedal ang kahapon mga 350 kahapon ita hapon anak ra gin pick up no kana ko nga parcel nga nagapalo gid ita 1450 pesos ka tatong pedal sa anak ra gin order no sa ato kada mensyonal karang account name no sa Facebook. Pero na-discovery ang ana, itry-try na tagalit lang mo katosodel na iba na rung umabot, no? Bukong ana itakaparihas sa ana ko yung order nga sapatos sa picture nga ana ko rin nakitanta sa Bibel and that's why nga dismaya, no? O na-try nga tagalit lang mo nga ni nga nalang kaming pablater sa ato
10: rin yung kalibo 20. Anang order sapatos?
11: O, sapatos na talagabot.
10: Sapatos o pero, iba?
11: iba ala nga klase, no? Katotong
10: del to... Bukod yung sapatos nga ditakong?
11: Bukod yung sapatos nga anang dit-order, kibaga, nga sa lugar pa doon sa presyo nga anang dit-order, katotong del, no? Kay, based at ka nag-information ay pag-gamit na kung tara sa pagampanggara itang basketball, no? Katotong del, to right kanaga sapatos nga o galing ay iba tabi, no? Na nag-abot ka na, no? Kay abot tabi sa mga senaryo na papagwas nga karakter ng mga Facebook account o inyong kag-aantran at hindi pa nasa sa mga Shopee, Lazada, no, nga kahit pa paano ay medyo GTV mo sa mga doon, inyong kag-order. Pero unlike sa karakter ng mga pilang sa mga apps, no, at katagal, uli na kasi mag-order ka ron, ay naman niya palita, no, at katagal, ay ibagi pa, no, sa original mo, no, nga gin-order, no, particular, of the karakter ng patos, kaya no, itry ka nga, hindi alas ka nga biktima, ngani nga nalang ka nga yung pag-latter sa ato yung ka nga kalibo PNT, araw na sambit ka nga incidente katodong nga Jadel.
10: Hindi na tama po sila na ay nga gamiton sa basketball?
11: Eh, Picardo to. Hindi mo tagit yung balidad na itry ka nga sa patos katodong Jadel.
10: Abunlay, no, kung tuimot ang aging order ay Adidas, di ba?
11: Oo.
10: Nike Air. Oo. Mabot ana ay tag black shoes.
11: Pagin tarong problema.
10: Okay, tatong kung naga-opisina ka ang naga-eskwela, magamit mo, di ba?
11: Oo.
10: Pero rumabod lang ay, na kung doon mo naging order pang basketball, agro nag-abot, hay ditakong. Ha?
11: Nagtaparin ang pasin, kinaya ko eh.
10: Ditakong.
11: Nag-order mo ito, parang gamit ko sa kwan, gamit ko sa bagay, diba? Ay, nag-abot ka na ay BB wipes.
10: Alalala, BB wipes?
11: BB wipes.
10: Ako sa minatod, i-rebel ko, mandaywang beses ako eh. Roona, nag-order ako it mga panyarara yung car cover leader. Diba? Mm-hmm. Pang cover sa sakyan.
11: Oo.
10: Dilipay yun ako yung nag-abot. Binayaran yun siguro na ako 1-8. No? Agrokas noon mabaw. Inichak ko at ano, igadali ako, igaba pa kalibo. Bahay binukad na sa kungahay pa. Balikon man ay manamit naman na ro. Nag-abot. Sayin mo ko na, no? Tagmas sa mga ukay-ukay, takara mga maungan dito mapuslan. Sayin mo kung sino rin ang kapanipugos ay pangbabayad na katanan. Among laga. Imautor nagsilinoksok.
11: Ang ginagay,
10: i-igot na kana. Para masadya, patapos ako, anay. May ging order man ako nga, kwan. May ging order ako nga rin, kwan, no? T-shirt?
11: Oo.
10: Akong binayaran ay 1-3. Pilang bilog to eh. Apat yata. No, 1-3. Dilipay yun ako. Send mo ko na ano nag-abot pagbukad ko.
11: Oo.
10: Magnetic brief.
11: Ay, marami akong gali. Special man. Special man.
10: Magnetic brief, ha? Kat brief nga may magnet. Ay, katong... Umpisa na to, katodong Rinald. Ha? Uwag utang mag-order-order. Ay, makon kon mag-order ako at brief ka na, ipadaya ka kong tibak. Di ba to, Daron?
11: Ay, ang malabi ko may kwarta ka malaman. Naman nga kinangin mo mag-order online, kung may kwarta ka malaman na patis magkita mo tarong in-actual baga o imotor ka kinabagay ka tatong Gidel, dapat doon, ayun din ay nga.
10: Grabe ha?
11: Hindi mo, noong mga kwan, mga ginabuan na to, in-orderan na to, mga apps ka to Jodel, no? Kay mabudlay abi, malapal, kaya wakang kita-sanction ka na yun, no? Kay kakapin pa sa raya ka ng mga
10: mo, hay, apps ka na. Datong car leader, nga, kwa, no? Leader nga car cover, hay, ukay-ukay nga mga maong, no? Tapos order ka t-shirt, do umabot ki mo, hay, magnetic brief. Wako lang nga, pagsusukan, ay, base kon, imbes nga, humaba, tumagod lang, ay. Imagnet ba kayo, mao? Ha? Wala ka ron? Ihibaygan, ananda ko sumagay. At ama na, iimo nga ron niya, brief, may magnet, ha?
11: Namin kayo maana. Kaya mo tamanagin mo, awa.
10: Yung order ko kanis, online, t-shirt, umabot, magnetic brief. Gusto mo, tawan ta, may magnet, gin mata.
11: Ayaw ya.
10: Medyo nakakunta ko may benepisyo to nga kaya na mag-magnet nga ron, ha?
11: Magnet na rin ba?
10: Oh, so, magnet. Basta mag-magnet, imaw. Daywa, gina. Hello, kopi sa kato. Katadali ako at daywa. Wow, ta mag-order.
11: Okay, magpangatlo ka. Mas kung sobrahan din.
10: Basit tiba ko na ba umawin. So, no, kay Teresa Dagono Vega, Harun Angani, Romanami Idol. Ha? Anong manami? Usuyan ko lang taga
11: suplok to.
10: Ha? Ay, kung gamagnet, matakuntay mo eh. Check sa'yo, okay? Ay, huwag kita.
11: Ay, bisa di mo kailangan gamagnet ay gatagin. Sobra ka sa magnet, yung mabilidad.
10: May bagasahon pa to, kanami, pero anong bagasahon?
11: Oh. Ang budaki, mas yung natin.
10: Sayin mo kung ano nakabutang sa bagasahon?
11: Alin?
10: Ay, hindi ko na. Gapadugang kuno, waman. Waman, gapadugang kuno, ino eh.
11: Ay, baka kitusting mo, right? Kasi matuhog ka.
10: Ha?
11: Kitusting mo, eh, kunta?
10: Ag nagapabaskog kuno, imaw, ko imong...
11: Apo?
10: Adlukan ko, basi may mga ingipikto. Prat ba ako ibang aron niya? Oy, mana, Rinal, panabi-tabi ka kung gaihi ka di karun, ha? Eh, basi man na makaihi kat bungsod ang...
11: Dilindi sa bungsod.
10: Ha? Wata, turpit naman akong mga online nira, eh.
11: Ito, sige doon, kit. Kasi mga legit, kanol-del, mag-order.
10: Aman ikaw, akadali, ha, eh?
11: Oo, pataw, pataw. Sa buhay, ako nag-inorder, wakatagintan ka, experience, ha?
10: Ha?
11: Kanol-del, wakita. Ay, wakang rin ko nag-order sa mga kwaron, sa mga... Alay mga timoron, kung ano pa nga mga apps ko na ay mabudlay. Ay ang kinaga, kapilang business karon na kwa last camp.
10: Grabe ka ma.
11: Itay-lipay, tapos si Ma'am Salin doon ay inaw to nagka-beneficial baby wipe.
10: Oo, oh, baby wipe, no? Ay, di ba may baby man naman, ha?
11: Oo. Ay, kainin kita.
10: Awa, utang order-order. Ay, masakit na sang buot.
11: Ay, sakit na rin kung iba sa mabot.
10: Ayun, Ron, ay, ma, kung tipunan kong mabayaran din, naturo nag-abot? O kay Ukay?
11: Madya parehas man doon nga nakipag-mate, nakipag-mate ka sa inyong kakak-mate.
10: Ah, gawin may expectation makaray. Pagkita nyo tagali, ay, sos, madya ko sa
11: mabot. Ang expected ka, tapos sa ipag-abot, ay.
10: Pero abo man yun ang experience siya, no, kamaumaura. Pero ambag ko nga ni dahan. Bisan pa nga ni sa mga ginahambanan ng mga legit nga upside may una gihapon. May mga nadadali gihapon. May nag-order ba sapatos? Rana nga aging order, balat. Ha? Mahay pa. Pag abo, kuha ng sapatos, tila nga. Bisan pilo-piloon mo. Buta sa busaro sapatos, igo.
11: Inyang mag-order ka, eh. Una mo tanawon sa mga comment na nagkatadadal kung... ilang porsyento o mga na-satisfied na lang mga customer. May ilang meron magkita ni mo sa comment section, no, sa idagong 13 binorderan. May ilang meron kung bulok ay hawis na o negative baka ay ayaw na mag-order kung parang nga comment ay negative, no? Katotong nila, may una karoon niya kung piyang bilog na rumang nag-command order kay na-satisfied na karoon ng produkto. Di ka mo rin makakuan makita no, nga lihit mo rin mo kung ginaog ba o ginaorderan. Ang katotong nila, nakapit pa sa mga magamit o nga kina-order nyo to online, ang gudlo nga malikawan mo na ito, no? Nga mag-estimate pa ito, nakarunay karagalaga senaryo, dahil kaparehas daw sa ginpapot karaga reklamo, ito ay karaga 19 anyos nga big iba.
10: Ang nabili ba niya tahay, Kwan, si Daddy Bert?
11: Oo.
10: Paghilambang ito na ng sapatos, ay sapatos na rin.
11: Ay, sarbol, sa direct. Ha?
10: Pag inambay na ng t-shirt, nagsayawag, sayawag ang t-shirt, ano?
11: Oo, oh, pupunta rin pa. Pupunta rin pa doon. Pupunta rin nga, kwan nga, ginardawan nga mga kwan ay, kaya tayo tinawin sa kwan, sa puno.
10: Pag inambay na na ay, hey, Dol, Jet, patos ka maya. Pag tanos patos, ginmata. Ha? Pag hamang t-shirt ay puti, pangahins.
11: Oh, pag inambay nga pantat, pantat
10: kita. Pantat kita ang may bungot, Jet. Paghamba na nang sayuwa, ay tagsayuwa nga rang plansado na nang printing ro.
11: Tag may bagit na may talibis.
10: Punta din, pero bukot scam.
11: Ang pasa piya sa mga katotong kinel, no? May accident man, nga natabog kahapon. Pinatimbol maranda yung kaya bisagyan sa hanggang ka motorsiklo katotong general no na baton to nagkaragay report ako ni tatoy nagkaragay kalibo PNP pangatak na alas 5:45 no na sabot niya sa may parang gitiga yon sa panwa kaya ita kalibo no rong biktima nagkaragay sa kaisa reklang bisikleta rong nagkaragay sa isang babae no na senior citizen nagpagidaro kaya ita sa 55 anyos sa katotong general atong sa sin accident mo rang sa dampan ita kasunod dira nga sang roster motorcycle no nga ginamari human ita sang ka persona nga taga barangay Uyang sa Banua kada ita Libakaw no particular de kada si alias ascertain na Jason dapat tadong general no wa kada ita daga nga URCR to motorcycle wa man kada din presentar nga driver's license no sa to nga nagresponde kada kada ka pulisan by sa pagpausisa ita asal kada kalibo PNP nga roday kada nga kesekreta aga motor city ay nagasulod sa darat at tunnel no at ikaw sa kapal traita barangay Tigayo Cebu ang roday kada gabay ay mag turn konta imaw o galing tag naga maniober na imaw katunnel ay aksidente imaw nga sinunggapan no itray kada motor sitio kada gasulod sa nagkorgalipod rason no ita pagkatumba ako na sambi kada gabitima kada kangko ita pinagkamagkasakitan ana kada party kada tawas na insidida nga gindagan no sa Dr. Rafael Tumbukon Memorial Hospital katodong general no so pinapaktan ko ginawa pa ko na ng mga disposisyon right na kaya kaya involbado katodong sir sa nasambi kaya nga aksidente kahapon no nga nasabu ko na sa may barangay at ngayon sa panuwag kaya ita kalibo katodong general no may aksidente sa Japon nga nasabu kahapon no at katodong general may nagkaresulta magka angkon ita alas to kung tayo nga sakay no ita tricycle kay aksidente na katodentel nga parang nga asagi na walang no rosan ka nagka-park nga bihikulo di karon sa may area nga ita tabaon no kung Osmeri Avenue no sa panulat kalita kalibo kay sa impact kay nakangkod plato no rosan kay kira ita tricycle no katodentel nga na-involvar no sa sambi kira nga aksidente kahapon pero hindi naman bidrapi no o managang kung kira nga mga kasakitan sa party kira ito hosket sa park pata abi ronde kira nga sang ka Hilux patong nga jodel taga aksidente nga masunggapan itry kira nga sang ka tricycle na pero pasahero itry kira nga tricycle ay adaman nga membro kira ita pamilya katong jodel pero recorded man hira sa ton kira kalibo PNP matapos ang nagresponde rong aton nga kalibo PNP station. So far, no, sa kabigyan sa 1st District, itatang kaya na probinsya Katakari, wag yung mga mag-reported daw, mga antuwan incident na nagdunta daw sa pinagkaragamanwa, takok, no, ina-present dito kung bakit Katakari sa Totong Hotel, at ato na mag-secure, no, kaya kitiya sa ato na manuwa sa Karibo, no, wag yung mga madrigoon nga insidente nga nagdunta, or kaso para sa mga pag-anagawan, daw nga gimpa blaster abi, no, kami iya sa ato na Karibo, sa pag-police station, asan big, no, sa ato na nagpag-confirmar, as a duty investigator no sa kay Police Sergeant Andro Andrade kung nagkaribo BNP. Mga initial talaga report direct sa Tokyo Karibo Municipal Police Station sa Japan para sa Todo Virada. Ako man si Katodo Reynald Banzola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
10: Abukid nga salamat ha kay Katodong Reynald Banzola. Matod na ron, na-experiencehan ko dahiwang beses kitang biktima, no? Charge to experience at namadla utang wow tanga pindot pindot do na o tanga bilid bilid dito tanaw ko ro kasi ba ma ko sa pilak adlaw ibang tripa apo ay agos may mga ro iba kani bato oh ro sapatos nga to ginaorder ng mga hayon nagabot aba ay bisan pilo piloon mo ibutang sing busa pwede mo tang balilinon nya mat sa banig. Oh, tela kanipis-nipis, ha? Good morning kay Ampod da Flore Rentilio Tolentino, no? Sa Kuala Lumpur, Malaysia, no? Kay Skyler Chan, ag kay Ria Ingilio, ag kay Dimler Pilayo. Ah, madali. Latadong Robert din ni Daddy Engineer Sotico Beltran. Inaga, September 4. Ah! Advance ha.
12: Happy birthday!
10: Oh, kung nagpamati ha, si Daddy Engineer Sotico Beltran. Advance!
12: Happy birthday!
10: Ayan.
2: Rentilio, komentaristang walang sinasanto.
10: Si Katodong Rolly Boy naka-standby on.
2: Radyo Todo Live. Report. Report.
10: Update sa ratong Karnapir Ita Motor. Ha? Ang iba pa nga mga balita sa mga detalye, Katodong Rolly Boy, please go ahead.
13: Yes, Katodong General, no? Bilang development at follow-up na ito sa pinaka mga accomplishment kung atong nga tagta ka mga municipal station. Yes, sa segundo distrito, unari at namot naman siya kung matumduman. Tapos na interview natin aglain sa programang Todo Birada rong suspect sa kasong karnating naging sila kay Ray Alinoon at San Miguel Sordo del Sur na kung siyan din pailan yung limaw kahapon sa ito ang regular filing sa Provincial Prosecutor's Office rong nasambit niya suspect sa kasong karnating. And after na mauraya naging pailan at kaso ay regular filing ay nag-lapse yung sagratawag na reglamentary period, imaurong din release, no? Kung atong nga ano man siya, pulis yung nasambit nga akusado nga si Alinoon, siyempre hugato lang siya nga mag-gwa rong ginatawag nga warrant of arrest ay waman imaw makapiyansa para sa nakarangatin po kami kailuwayan or shall we say ingin release gani po dahil yan eh, reglamentary period nag-over regular filing gani ito dong judel. No? Uh-huh. Sa pihak na bahin, update man rin sa sangka suspect no, naging aresto kung ato nga magkapitan. Magumduman mo, last Sunday, na nagwala-wala, ang ginasinap ng tuwisya pa kayo nung alin sa bahin at barangay Agbalugong, rin sa sambit ni si Saldi Barrientos, at poblasyon sa Banuat Makato, na kung siin nagpamagag ito, gamit yung agnagpakiwal-kiwal ko ano nga revolver nga waman garit bala na 28 agwat bala na kung siya na pag-respondi ko ating nga kapulis ko dahil nakatawa at kadlok sa ato nga mga pumuhuyo ay imaw din aresto agideya sa ato nga Makato Police Station ang imaw in inquest kung ato nga mga kapulisan in violation sa Republic Act 10591 or illegal possession of firearms. Sa iba sa mga municipal police station ang iba't mga reported at award incident niya kinarespindihan at nagkinabo sa suwan at 24 oras katodong dyan. No? As far as the senator situation is concerned, sa segundo distrito ay matawhay sa aton nga area of responsibility. Initial report nga aton ighatod kinyo pinagi sa More Tower si 8-in-1 Coffee Mix at Santon Plus. Live sa aton nga naman sa police para sa Todo Birada. Ako naman si Katodong Rolly Boy, Erira Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live! Report! Report!
10: Abukid niya sayamat ha kay Katodong Rolly Boy Herrera. No? Ginahatod kinyo ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix ag Santon Plus. Pero rakon dong sa mo kung ano, huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo o cup ng Hinebra product. Ay, kita mo? Para sa chance manalo, drink responsibly. Magabalik kita ha. I-try natin niya maabot si SB member Rimar Acevedo Ribaldo. Agkama naman si SB member Liga President, no? Poblasyon Barangay Captain Nel Candelario. Amat ginapangayo para mga inakad nga rat mga kontraktor ag DPWS bilang stockpile kuno ag panambak ina sa sementeryo. Haman si Entaro kontraktor ko sementeryo nga ron. Oh. Si Entaro habilin niya panambak karon.
2: Berada, berada.
10: Magabalik ako ha, pagkatapos si Diyama Gara.
2: El Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo, berada, berada.
14: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Gins to nalo, promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
15: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
16: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup.
17: Para sa Senate Manalo.
18: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
14: Cashali na!
19: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati wa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tugotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na itdayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best trayang More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: Pops, intra na! Sa Miguel Pilanin promo, magkatsasa nga mag-dawgsang GCash. Kung magbakalka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake
3: ko
2: ninyo yan?
3: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-okay sa akin, tinitake mo, gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
4: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
5: Red Horse Beer.

0: Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ikotik mo man abiro imo sikreto, kapon.
2: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Aghara pa, may anda pa nga tatu. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
3: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
2: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift,
4: OT,
5: Breadwinner.
4: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
6: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
8: Pamakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
9: Kapoy.
10: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
11: Si Ma'am Annabelle, ng Nueva Ecija.
12: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko pa nung nag-coffee ng rice coffee.
11: Thank you very
12: every
11: much.
12: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
11: Tama, ganyan. Tama.
12: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
13: Good morning, Anay, ha, kay Josephine at Tolentino, no, nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Kaganasan it barangay Gingbaliwan, New Washington, Uwagid, Kapanguma, Mamagamaga gid idol. Suno kay Nilia Di Jose Repedro. Salamat gid ha sa inyo nga mga mensahe ha. Ro iba abi mag-share man para masayran nato no ro mga lugar nga uwa makapanguma, uwa makatanom no ay Mamagamaga. Si Cecil Marcelino, barangay health worker, ita barangay Kogo Estancia, Iloilo. No? Madumduman nyo, ro, BHW financial assistance, no? May mga naghahambag abing na presyon mana, uwagunit budget, uwagunit pondo, pero sigidas man gihapon duhugag it Oswag Ilonggo pagbulig des iya sa Kapitol, no? Agrorayang si nang Cecil Marcelino ay nagapasagamat nga ni nakibot nga ni ako eh. Ruana abing hambag ay haraway. Dako gid ang amon pasalamat bilang BHW nga nahatagan kami sang financial assistance sang Oswag Ilonggo Partiles. Dako gid ini nga bulig sa amon para sa amon balay mga anak. Importante gid nga mga balayran sa eskwelahan, kinahanglanon

0: gani nagapasalamat gid ko katama, ha? Pasalamat gid ko no sa katama kay Congressman Jo Joang. Thank you gid. So meaning ito sa Iloilo naga hampanguta ro BHW financial assistance it Oswag Ilonggo, no, pinagi kay Congressman Jo Joang. May akon man yan ning habatian niya sa Aklan eh, mat sa umpisa makaroon Webes, Biyernes, Sabado, no, tatlong adlaw nga payout. Tawag nga ba kung sa'yo ang pamati, ha? Pero i-confirm ko rin doon na kung raya man hayaan na ita BHW, no? Ang mga katuno. Abo-abo-abo nga mga payout, abe. Ro gobyerno sa Baryo Mata, ito sa Banga. Pizza Jess, no? Sa ato niya nabuong information. Ha? Aywa matat payout. Di karun doon, abot ang mga servisyo. Di karun doon, nga ginataoman it gobyerno provincial ni Governor Juen. Pero raya nga nga payout, it Oswag Ilonggo ay sigidas tagali sa Iloilo. Pero may nakaistorya ako, ha, nga nanawag nga ni, nawag nag-inform nga may mga payout man-mana kami, no, iya sa probinsya Taklan. Pero i-check natin, ha, kung ana man it Oswag Ilonggo. Pero doyabi sa Kapitol, ay ruraya matang anat Oswag Ilonggo pagbulig de sa sigidas mata. Kaibahan man una di karon, no, sa BAO office, ro pagbulig center man ni Congressman at Joben Miraflores.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Ang hararo malami pagid niya mga balita por kalibunhon. Aman. Ay haisipan ani Punong Barangay, ex-officio member, Kapitan Nel Candelario, nga matawan it hazard ag occupational rest allowance ro mga garbage collector nato, no, mga basurero. Iya sa Banway Takalibo, no, rayang bugot at basurero nga rayang nagapang mugot o nagapangayo-ngayo nga ra, ha, nagapamakay kundi rayat ang mga basurero naton iya sa local government ag sa mga kabarangayan kun may una man, no, nga matawaan. Okay, tawan tabi ita klaro ra, no, ay naka-standby yun si Kapitan Nel Candelario.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Cap Nel, good morning.
2: May dahil nga gangon, Idol Judel, no? Ang gangon sa pamati sa Todo Radio, Lato Makar, may dahil nga gangon ngayon ka tatanan.
0: Kamusta yung galiro imong resolusyon nga ra? Ha-aprobahan da sa konseho?
2: Actually, ordinance tayo.
0: Ordinance, gali, ordinance.
2: Ordinance tayo, no? Naging ba sa pagangmando ni Mao sa first reading, no, sa ato niya regular session ko Tuesday, agipaidagong pa rin mo sa committee meeting, Idol Judel, dahil ya, pag, siyempre pag-aralan, pag-inudot man yan, no, abo pa karoon niya pag-atagan abon, no, siyempre may na-involve, bitayin karoon na kabangan nini mo, no, na tawa, nga pundo, no, ay, so, gin-schedule doon, ito ato niya sa ganoong bayan, no, para sa committee meeting, anay.
0: Okay, so, saka, sa una nga pag-endorso mo ging basa aging refer anay sa committee.
2: Oo, dahil makaroon doon, siyempre ordinansa tabi imaw, no? Kailangan yun doon imaw nga abu pa mga factors na ito nga abu para ito nga rin yung pagkatawgo, no? Mga resource person man para ma-plan siya gid dayang sa ka-ordinansa.
0: Oh, sa anong committee ra imaw kap ging refer?
2: Ging refer din imaw, no? Sa mga committee si tato niya sa committee ba ni ano nga nita? Kaya bahan yata karoon committee on health, siyempre kaya bahan karoon pagkidato niya finance.
0: Appropriation.
2: Appropriations and finance. At I think sa ato niya municipal economic enterprise, kaya bahan namin naka-under ni Randy Caroyon.
0: Although mabuhay yung tangani nga nangin issue ra, no? Nga ro ato niya ra nga mga garbage collector, mga sweeper, nga nagasuong gitabaga, adlaw-adlaw, aga-aga pa, no? Mauyan, mabagyo, gaindo chimpo una sa nagapinanili, gatipot basura, roaton niya nga mga manog kolekta, the driver, doana nga rong manog puot, manog itsa, no? It mga basura nga matawaan, no? It mga dugang nga mga compensation or dugang nga mga benepisyo, no? Kapares ko imo nga rang hazard, aga rin ginatawag nga occupational rest allowance ay matsa something of benefits nga maitao kanda no nga nakikita binaton do andang trabaho yes. Kapitan Candelario sir no kakon although una man ging repair sa committee kinahanggan kararo pondo pero siguro it's time no nga matan-aw nga aton man nga ulik doon durayang mga sektor it aton yung mga empleyado sa gobyerno nga kinahanggan man andaro another allowances or compensation.
2: Yes, kung kako mo lang nga binong sa tanaw na ito, mag-propose na ito dahil ng ordinance, ito ay, abahong abi, no, ro, ang da, asin sa'yo mong ginimension kayo na, sakripisyo, no, ay, pero ro, ano, risgo kita, na, katadong judel, no, sandang nga ro'n niya pagbuo, gipasura, pero iba ka ron, mga hazardous pa, no, kung namat, di na damasaya rin kung ano ro'n da, karoon niya ginahakwat, ay dahil nga niya pilak malang man abi. Siyempre, may nakaroon yung mga basag ng mga bute, kung alin may mga matahimis
0: yung
2: mga
0: bagay. Barbecue stick, alambre, matuslok sanda.
2: Matuslok sanda. So, vulnerable gina ato nga ng mga igmangod, no? Especially sa rayang nga nga adlaw-adlaw pa nandang ginaubra ron. Di natin masayaran kung ano ka daro matabo. Kasi sa ulihi, batsagun yung nanda rin, nanda nga rin nga hinugom, nanda adlaw-adlaw. Ito yung mga idol judel. So, pabahor ang sakripisyo karon aga nakikita malang man naton doon ay doon.
0: Okay, kung tanawon mo ro sector it aton nga ra nga mga empleyado di kara sa solid way sa imatsawa nganit matambok ka dari kara. Wa man kita sa ano, wa kita tuwa nga ba kita nakita nga matambok pero I think healthy man sandara, no?
2: Yes, pero siyempre na-appreciate man natin the effort man yung tatong LGU Palibo. Natawaan man sa naroon it mga pang-protection, mga singlabs o mga boots nga na. Pero nakikita man nga nila ito, kailangan matugang man. Masin sa mga kabarangayan, masin niya sa ato sa barangay poblasyon, sa edwa namon no, nga, grabe talaan na kao niya risgo. Dahil, doon yan eh, ro, sa pag adlaw, init, paugan, hey, kailangan ginandang koleksyon nun, no, raya nga rang, basura, although may side na ito, no, inaamin doon doon natin sa LGU, no, nga may problema gin kita pag abot sa ato nga rang solid waste management, but, doon pagid, iba rin natin doon, no, sandaro, ato nga rang mga ikmangod nga, yung bang hindi mong nagasakripisyo gin.
0: Pero nakikita mo man, nga una man doon supportay timong mga kaibahan sa konseho,
2: yes, do na nakita ko man no nagasuporta gid ato nya mga kaibahan sa sangguniang bayan.
0: Oh, ag kuning kaso abi maaprubahan ay paano ra sa namatawan ag mga pilaman sa paanong pamagi?
2: So far syempre it depends gid man doon gapon especially include ko abi ro mga kabaranggayan no Idol Judel ag syempre lamat sa pundo ron. Pero taamon gid naton masin sang kiri ang anay sa una ron basta may anda.
0: Mga pila kita pero imong isipan nga
2: may ako na bigkarang naisipan ay kung ato niya ning LGU no hay nagaprovide man agato niya province sa province yan ni katao it allowances man no sa ato niya mga health workers barangay BHW BNS ay tanaw naton ni karon kung mga ni karon ba niya mga range abi man na ro atong ni magtanaw
0: mga 3,000 o 2,000 abi no kalipay na lang daron.
2: Hindi gidben kita siguro kahambag yun yung exact nga amount.
0: Pero kung halimbawa, abi man na 2,000 o 3,000, no? Bisan dewang libo lang, mabawot ang bagay ron kada kapnel.
2: Yes, nadugang ang doon. Ang sabato ron, abi, ako importante ka ron ay may hugutod baga sanda, kung mga manina sanda. Siyempre, hindi man natin mahambag baga ro oras gid, no? Ro-release nga siya, Idol Judel.
0: Oo, siguro di ka na sa hazard. Pwede man mo ma-include, no? Magawa sabi kung may monetary matay kong ginatao. Gakon in kaso sa time of duty ang mga disgrasya nakabuyot at utbuti sa sako or mga natunok siguro may ginatawag ang pass lane ro aton nga municipal health office to atong center nga bungon datong aton nga garbage collector personnel no kapnel
2: iso o kaya kepahan man. Although siyempre, dapat priority git man yan, dapat saan daro, no? May emergency, but hindi naman lang ako, no? Mas may ina, tayagi ba ang kandang ikatao, no? Mga kabulig sa ato nga ng mga imangod. Doon man lang man git, at kaya, siyempre, kinambal ko nga ni Kina, mano na ito, do, ang dabang sakripisyo sa adlaw-adlaw, Idol Jubel, no? Hindi karoon niyang git, ay mabaho nga bagay kandaro.
0: May mga kwan man sandara, may mga health insurance,
2: yun pa, di man yan eh, no? Ang pag-asayod na bigkaroon na bukaroon natin pag-isaro yun. Mas hindi karoon lang ani makon ipaagi sa mga health insurances, no? Dahil mabahog ron niya nandang kasi sa anong pamilya.
0: Uh-huh. Ay,
2: do yun
0: na, so, bisan sa anong pamaagi, kung in kaso may pondo, pwede man, no? Ag sa ibang pamaagi, nga matawad sa nat mga health alawan, health benefits ra, Kapnel, duraya nga nga mga basurero natin iya sa Municipalidad Itabanwang Kalibo.
2: Yes, I'm a good one. Ay,
0: kasi kakaibaro andang trabaho eh. Daya ro trabaho nga wahagos gabaton?
2: Oo, good. Doing good. Ganun eh. Siyempre, doon yan eh. Tanawon natin. Pero aton, kita nga ni mismo kunamat magpilakan sa aton yung basura. Gaturan pa, di ba? Aminon natin sa indiro. Oo, oh,
0: oh, tama.
2: Ay, isang datay. Wato rin na napili. Wato rin na napili.
0: Grabe, turo andang dedikasyon. No? Alinon mo, ay doon doon andang nature itrabaho. Pero nakikita naton doon ang responsibilidad, no, nga kung hiagyan ang darulugar nga ron nga mga rutay sipot, no, nandait pangkargagid.
2: Doon man lang, nakita man lang naton doon, Idol Jodel, nga kung makabulig yung ganda, kung may maibulig naton yung LGU, you know, ang naton mga kabaranggayan ay ikitaon naton ganda dahil angay ang bagay
0: tapang ganda. Gawa mat imposible una kaman nga porsigido, ang ginaporsigi mo rura yung ordinansa nga maaprobahan para sa aton nga nga mga garbage personnel, no, collector or nasa solid waste sa personnel, no, nga nagasuong adlaw-adlaw, no, sa kalimpyo it aton karanga banwa ita kalibog mga kabaranggayan.
2: Yes, sir.
0: Okay. Di sige, Kapnel, base may gusto ka pang ikadugang makon, di ka na sa gina-discussion na naton, nga wakoy pangutana.
2: Di man lang kabuligan mataron at atong sangguriang bayan, no, sa pamunon at atong yung Vice Mayor Philip Kim po at sa atong Mayor Juris kabay pang maaproba natin dahil sa pandaling panahon dahil ang ordinansa.
0: Okay, salamat gid Kapitan Nel Candelario. Sir, dali yang may ipahabol ako, no, ay si Iksoon, yes, mo Edison si nagapakayot bulig, no, ay ikto ko no magapit sa andang bagay. May mga basura pa kuno rito nga nakatumpok, mabuhay yung naginagangaw. Basi, pwede kuno nimong maipahapit na to kung may chimporo imo nga mga garbage collector kung sino nag-rotary ka to.
2: Yes, ipatawag ko galing, no, sa ato niya. Ano tabi at LGU di ka to, no, sa Bakaw, tabi randa nga to. But if ever, no, nga, mapangabay na ato na ato niya, na ato masin ato barangay, patunan na hinapit.
0: Okay. Sige, thank you, good.
2: Thank you, man. God bless.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Okay, so hato ha, nung Edison, aging paabot ko git kay Iksoon mo, no, nga ro basura ina sa kilid itin yung bagay sa Uyotorong ay mabuhay go, no, aging nagangaw go, no, nagahugom, no. Pasensya git sa mga nagapamahawa ay doon do kamatukuran, no. So no nga ni kay Santiago de Gilio, sana yung proper dump truck ang pag-aralan nila na kung paano mai-provide mga dump truck ngayon ay open exposed ang lahat. Hindi lang ang mga basurero sa sakit na dala ng basura na hinahakot. Ayan. Tama. Dapat matod may tabon. Butangan itabon, no? Mag-isip baga kung paano, no, nga maging safety nga ro hugom samtang gina-deliver. Halimbawa ikaw sa traffic, kasunod ka sa garbage truck, kay imo man tanang hugom. Ha? Compactor. Oh, pwede compactor ang katanungan. Ina sa Superior Motors, so oh. Abo nga truck ina sa Superior Motors. Ha? Paring Michael, di ba? Kababo nga truck ina ring stock sa Superior Motors. Hindi ay abi ko, no, kung anong klase truck nga safe ro basura, hindi lang basurero pati ro maagyat basura. Ay kun iya sa sentro at banwag nagasunod ro tricycle, Sos Maria Kagusip Santisima sa langit na hugoman. Maluoy ka talaga kurason. O ala, sige, waon kita't oras banwa ay pahinagahan talang ro ra yung pangtambak nga rahaman at gapanggakman pataro aton nga banwat kalibo.

0: kung itong mga proyekto ng rog habiding agin na implementar yun doon, ay may budget aron. Nakakontrata ron. Pero matambakan, intrahan, patanato no kontraktor. Ay, Maria Kagosip. Engineer Titoy, masugot ka? Pangayon, nandaro imong mga aggregate nga ron? Ha? Pangayon, idonar mo lang kuno sa LGU, masugot ka?
1: So, na problema nyo, nandito na si Idulon.
0: Awan lang sa mga pobre nga rong ginabaharo andang dagan, inalang itambak.
1: Pag-ialipin ka nila, bawat bukanya ng bungaki kay
0: mga... Huwag kita't oras banwa, sa aton kira nga pag ililimaw, standby sa masunod nga programa, susunod na todo komentaryo. Wait ka to, dong Jujet Dajet Reyes. Maging katuwang kapartner technical, ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Todo. Ako mando inyong anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, ang energizer ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abog inyong siyamat at magandang umaga, bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Ang taong yumaman sa masamang paraan ay parang ibon na nililimliman ang hindi niya itlog sa banang huli sa kalagitnaan ng buhay niya. Mawawala ang kayamanan niya at lalabas na siya'y hangal. Ruwatong pagkaunit kagag, makarong adlaw it Webes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, Radyo Todo. Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Race. Todo, komentaryo. Todo, komentaryo.

mainit dong panyempo. Agahon panagbutlak si Haring Adlaw. Mahida ito nagmahilwayon nga agahon aklad. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak balabag agmanok-manok. Tatlong barangay sa Boracay. An island that lays the golden eggs. Hopefully will not die into a natural death. Siyempre, 16 nga barangay it kabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay. Bilog ga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw guman, nakajaging, nakamukat dong mata, nakaginhawat manami. Natural, dapat, ang ayag bagay yamang. Nga sa atong pagbugtaw, magpasagamat kita sa Diyos, ay nakabugtaw pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang

0: Adlaw kitang Webes. Pizza tres na kita sa buwan ni September. Masa paki-check ni dong ho. Daw daya dong, daya. Daya dong ho. Di ko mabasa utod eh. Mangin ka partner Banwas Adiktikal Side Engineer Ding Dong Rubiso. Inyong kamanumano katuwang sa pagatulit mainit na gabaga, nagaasupang ng mga balita sa Gua ag Sugod it probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
0: Jet race po lamang. Bukas na mo niya linya 268-4456. Nagabaton kon may question ka mo, komentaryo, pananawan, opinion. Konwa kamot pantel ko kabinula kamo sa magayo ng mga sitio ag baryo puntat bukid. Watlandain. Importante. May cellphone signal ag load ka. Kon may data or may internet connection ka, mas guwapo pagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsableng empleyado, opisyal at gobyerno, mangin sa pribado. Concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay inyong mga mensahe sa numero 09500-88-0 ang numero ng bayan. Siyempre, sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa mga official website sa www.radiotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita banwa lokal, makontrobersyal nga mga isyo nga atong pagatawat kabuhi, sentensya gustisya, makarong mainit nga adlaw. It Webes.
1: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
0: O nakita siyempre sa dagat panyempo, update alin sa Weather Bureau Pagasa. Dayang daywang ka mga bagyo sa Sugod Agwa it Pilipinas. O nahon tarong nga bagyo sa Sugod it Pilipinas. Dayang sipilandok nga kabuhay man magwa it Pilipinas. Ginabana-bana. Si Pilandok sa distansyang 1,030 kilometros east-northeast kung extreme northern Luzon, bit-bit ni Pilandok rong hangin nga 75 kilometros kada oras magapit sa sentro. Agbugso nga nagabot it 90 kilometros kada oras. Nagahugag si Pilandok northwestward sa kanasigon nga 20 kilometros kada oras samtang habagat. Nagapekto sa bilog Galuson ag Bisayas.
1: Todo komentaryo.
0: Update man ko rayang bagyong Obet dati nga makaroon sa Odil, sagwa na ita Philippine Area of Responsibility. Kahinay man na banwa 460 kilometers northwest kung Itbayat, Batanes. Ruanang bitbit nga hangin man kara 75 kilometers kada oras magapit sa sentro. Agbugso nga nagabot man 90 kilometers kada oras nga nagahugag north-northeastward sa kanasigon nga 15 kilometros kada oras. Pero rayang daywang bagyong Pilandok aga sa Odil, wat direktang epekto sa bisansiin nga lugar sa Pilipinas, doon nag-apekto sa Ilocos Region, Abra, Binggit, Sambales, Bataan, ag Occidental Mindoro nga maka-experience at occasional rain, doon Metro Manila, Cagayan Valley, nabilin nga Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Oriental Mindoro, nga may kukalit-kalit nga uga, nagpagdugdugdug, ronga bilog nga Visayas, Eastern, Western, ag Central, ag nabilin nga Luzon, nga may magakagaka man nga pag-uwanuga, nagpagdugdugdug, tanan, ha, epekto it habagat. Sa Mindanao, apektado mata, it localized thunderstorm. Ag posible, suro sa pag-asa, ha? Rong mga pagbaha gihapon nag landslide bangod kung amat nagabuborong kasarangan sa mabaskog buhos it uwan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Samtang dong hangin agbaybayon sa Luzon ug Visayas kasarangan hasta sa Mabaskog. Rong baybayon naton gaabot sa mga 4 meters arong humbak sa Mindanao. Maka-experience man at mahina hasta kasarangan nga hangin kam man naman baybayon. Rong temperatura sa Metro Manila gaabot sa 31.5 degrees Celsius. Samtang iyakaton sa kalibo, ruwato niya temperatura, gaabot man 31 degrees Celsius, kasaragat init. Kunamat, may tugtua, may pagatugtog parong uwan. Hindo ng gabi, erong temperatura 24 degrees Celsius. Posible man nga, may uwan, magnagub-nagub. Makaroon niya 7.45, bisan nga masilak, may porsyon sa aklan nga nagaugan-ugan. Temperatura 27 degrees Celsius. Hangin naghuyop southwest 8 kilometros kada oras ang bugso nga nagabot 20 kilometros kada oras. So aton nga air quality bakod gani ko nga haze. Kung epekto ita sunog ito sa Indonesia, apektado aton nga quality hangin. That's why nga pilaw tang Domingo. Sobra nang sang Domingo magdadaywang Domingo ta. Ngarong aton nga air quality poor mga kasimanwa. Poor doigid. Alas 8 may paggugag omrong kagangitan. Alas 9, alas 10, alas 11 may posibilidad nga magtugpa rungugan sa kalibo. Pag abot alas 12 as alas 2 masilak. Pag abot alas 3 hapon posible na naman nga pumusdak dong uwan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Bit-bit yan ka mo, payong kaputi ha. Ay anytime ba si Rung kung natumog pa Rung uwan, kapin kung nagapakalibo ka mo.
1: Todo, komentaryo. Todo, komentaryo.
0: Now, liso kita banwas sa nagapangunang balita lokal.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa kabilugan, banwa, kuwaton niya pag ililiba. Makamanumano naton, Ronga PIO, Public Information Officer, ita MKWD. Balikan naton, dayang ginasukot niya water loss charges. Ita MKWD, nga ginatiyabaw banwa at pilang ka mga kontratista. Kapin gid ra yang naga kontrata nga ra ita widening of road or concreting of road iya sa aklan nga may linya it MKWD ag nahapit or nadadamage banwa kuanda nga mga heavy equipment bago gyud kong manabaw nga pagkagubong o galing nagatiyabaw ro mga kontraktor ay additional nga expenses para sa kontraktor. Dahil ginasukot sanda it MKWD ko no, it water loss charges.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ngarong rason man ko mga kontraktor, kung eksakto ka tama na rong pagkagubong ko ng linya, kung standard tama na ron, kung bukot substandard ng pagkagubong it linya, hindi tama abot kamon nga mga bakho. Hindi ta maabot ka mong heavy equipment. Hindi maabot it pison. Nga nagagupok. Anong mga linya ko ni agyan it pison nga nagabugatig 20 to ni Laudas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Ag naintindihan tamandong punto kung mga kontratista mga kasimanwa.
1: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.
0: Ay may kontraktor nga nakabato nita letter from MKWD nga nagasukot ko noong district it water loss sa kontraktor. Dali lang, ipa-explicar tara sa ato nga taga MKWD. Ag sa kabilugan ko ato nga pag ililiba, ipa-confirm tabi kung matuod gid man. Nga gin-acquire it MKWD rong sangka private hotel iya sa banwa ita kalibo aga kon ano rong plano it MKWD. Do MKWD baga? Ma-invest sa pagpadayagat hotel or expansion kung opisina ag building it Metro Caribou Water District.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay kung magbinatod, ngagin baka rong hotel, kayo nag-accumul doon mga konsumidor. Doon servisyo man at MKWD ni Manami. Tapos, mabakal sa nat hotel. Imes ginastos sa pag-ayos kung servisyo at Metro Kalibuatre District. O, standby ha. Sa kabilugan ko atong nga pag-ililiba, tawant at sentensya ron.
1: Mga pasaway sa lipunan, may resbak na. Radyo, radyo.
0: Sa pihak kaparte, balikan tarayang GDAB Catering Services. GDAB as in G, J, J as in Jar, Jonathan, Jodel, Jojet, Jonah, Joanne, pwede man. D as in Dave, Dennis, Dingdong, or Darna, Darlene, pwede man. A as in Anthony, ano pa dong? Anthony, Alfred, Aldindo, Ivan, pwede man. Pwede man na, ano paro A? Nga manami, nga gandong. Aga, B, as in, Vincent, Vince, Bin, di Binje, Bon, Bonnie, as in JDAB Catering Services. Nga kuno ra yung mga empleyado ra it local government unit. Ngayon mga manong caterer, it local government unit, nga mga empleyado ba't local government unit it batan. Agsa inyo, daya ko nung mga tag-ana nga ra, it na yung catering services. Mario Nistigarapon, una pa sa Office of the Mayor!
1: Mga pasaway sa lipunan, may resbak na! Radyo, radyo!
0: Standby! Samtang ginahugat na ito nung official, ang request for lifestyle check kontra sa rayang tatlo apat ka mga department heads una nga nagapanagiya it makangawa-ngawa nga mga propiedad. Ah? Wealth, baga kasi manwa. Questionable kuno nga wealth. Nga sang ka-empleyado, mauron doon ang manggad. Nga wamat ibang source of income maliban sa nang sweldo. Di siyempre, as moro na nga tubig, kuryente, internet, cable, anong pagkaon sa daw, suga, bugas, tipila lang mabilin. Pero makangawa-ngawarong pagka-acquire ko rin ang grabe ng mga property. Mayad man doon. Ang dapat siguro tanan sa gobyerno, ipailagom sa lifestyle check.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang sa pihak kaparte, standby man kay Kapitana Unyet. Kahapon na bigay, nagtunan ko rong printe ita MMG. Nasa finishing touch na. Arong bagong struktura at MMG. Pero gintanaw ko rong mga stalls. Baga, tag sobrang 20 ka mga stalls ikaw sa printed MMG. Nga last year, pag natiniyabaw ra ita MMG Specialty Clinic sa Diagnostic Center. Pero, may ginbuogid man una. Ha? May pinag-usigban nga pilang bilog. Pero, pilang bilog lang. Abo gihapon ang nabilin. So, kung magmarunda, useless man gihapon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Unaha lang siguro mo doon ay base kung mga nangan, mangin busy na. Si Punong Barangay Juliet Onyet Tolentino Melgarejo. Hawanan tanay minsahe. Good morning, listening to your morning program with Kong Lito. Hilasio Guarino and Lino Japobao. Thank you kita sa pag-monitor kay former Congressman Carlito Samson Marquez, kay retired na Police Colonel Tatay Hilasio Guarino, ag kay nung Lino Japo, ag kay Congressman Jesus Papa Jess Marquez, nga nag-monitor makaroon. Thank you kita, Kong Lito, aga Kong Jess, Taylasio, aga nung Lino.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
0: aba, aba,
1: todo.
0: Aba. Hara, taga-Batan, nagpalit mensahe. Taga-Batan da, sigurado kita kung taga-Batan da. Ha? Taga-Batan da. Pati office supplies. Kuno, rong G-dub nga ra. Roan ang manugaha. Manugaha, as in manugaha. Manugaha, as in pareho ita mga flood control project. As in pareho ita Department of Public Works and Highways, Planning Division. Ha? Nga, una ginagaha, as in parang bicameral conference committee. Nga una man ginagaha ro mga insertion. As in, do yun nga klase it, yaha.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Agrumasakit pati rong gasol. Anat munsipyo sa paggaha. Diba tindi tara? Ha? Dapat yun man niya ipausisa ra. Mayor Mike, dapat ipausisa ra.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Eh, hindi manami. Ha? Panakaw ra sa kwarta't pumuyong batang nun ag pumuyong Pilipinhon.
1: Mga pasaway sa lipunan, may resbak na. Radyo todo.
0: Aga, dong may pinakamabaho nga share ko no, kore nga nga catering services, sangka headman. Grabe ta. Matindi ba sa agyan na kamot mapyaw na sa batan kon.
1: Mga pasaway sa lipunan, may resbak na. Radyo todo.
0: Ay, Diyos mayo, good morning it sa mga taga Libtong. Runga bilog nga compound ita Pirotso ag Villaruel. Ag happy birthday gid sa pinakagwapo nga si Nung Johnny Villaruel. Ah, pinakagwapo. Sa unga gali ita pinakagwapong si Nung Johnny Villaruel nga si Toto Juniver. Akon gida. Ya? Yeah? Si Juniver gali, dai gali si ako si Piyok. Ngawa man ako sino bakon ako si Piyok karay. Si Juniver Villaruel gali ba? Ako nga batchmate abira eh. Ah, sa NBC, nga naga birthday makaron Toto Juniver Villaruel. Happy birthday. Good morning gid kay nung June Villaruel nga naga monitor makaron. Ginyamig siguro. Dun tanga na akong ginaproblemahan. Kung sita nag-agto dingdong. Ah, hindi ko ta makita iya sa akong kagabitan dong. Base kung gin... Ara na sa linya? Iya sa linya. Ah, kung lito, iya rong ginahambaw mong pinakamaisog ang pinakamabuot nga kapitan sa aklan. Kapitan Juliet Onyet Tolentino Milgarejo Cup, good morning.
2: Hello, good morning. Katodong Jujit. Good morning sa akong sana nga tagpayamati.
0: Basi gusto mong tamiyawon si Kong Lito ag si Kong Jess ay nagapabati. Baka ron kimo.
2: Ginatamiyaw na ako, Nor. At kung yung mabuod. Ako yung bigita ka ito dyan. Nagatata. Para ako dyan nga dati congressman Carlito Marquez. No? Aga sinong titoy. No? Nga, wayat ayat din nga gaon. Kimo tanan.
0: Ay, si Kong Jess din mo pagtamiyo ni nagapamati sa nang apat din ng linog ni Taylasio ko na makaroon.
2: Ah, si Taylasio. Si Taylasio ra. Umadong ni Taylas sa anong officer ay una gabi mo, no? Mag-abi bargit sa apat pa ng mga pamuyo na may nagapagapit. Ito ang kay Congressman Jess Marquez. Mayad yung nagawas ko ni Kong Jess. Aga, sabay pa nga padayon gihapon dorato niya progreso ginadaga iya sa probinsya Tagay.
0: Okay, unahon gani kapitana may ginpost gara sa Facebook nga schedule ita bidding para sa Sienda aron Dagaw.
2: Bidding sa alin?
0: Ano ra sa stalls dayata ra?
2: Sa stalls, oo, ginano naton doon, ginpost sa tanaton kasi within a month ay makakontraten nga ron nga barangay market.
0: Daya taga so, may pader, tag may pader nga nakapalibot, nga konkreto?
2: Yes, katulong dito.
0: Okay.
2: May pader doon mo nga palibot.
0: Inagtunan.
2: Mo sa ating nga chapel at salvation.
0: Okay. Nakita ko bigkapon ginlingling ko eh. Now, so san o bidding?
2: Gintawa naton sa application na siyang daron na kay Bang Jujit. Gintawa naton sanda. submit until September 15, may pasa ang application. And then, rekaroon tayo doon. May hato na tabi karoon yung market committee at tanda mata karoon doon.
0: In charge?
2: Padagagan tayo. No, in charge.
0: Okay. So, nag-create ka matinggalit market committee nga sa naro in charge sa ato nga rang barangay market.
2: Oh yes, una may aton karon nga committee on market, no? At ang bilog man karon do aton nga treasurer, do aton nga ako nga executive assistant, si Kagawa Jolan. Haron son karon do aton naging butang sa market committee.
0: Ah, okay, sige. Nawakap magto ko dekara sa San Lorenzo Ruiz Drive. Kahapon na bigi nagtunan ko ro nga area. May una gid mato